0: ga isa le taba ya segoeng le mogae ga mashashane moletsi ga matlala bana ba rena ba sa bolela speed ga isa le taba ya segoeng bana ba rena ba sa bolela speed o ya sechego bana ba rena ba sa bolela speed ke gore kudu ba mo makeshening gona le bana ibile ga isa le taba ya makeshening fela ka moka le magaeng ga o sa bolelwa spedi go bolelwa polelo tse dingwe tse re sa di tsebeng and-e re bona o ka re nna a ke re batho ba seka iša dikolong bana dikolong tse bona ba bonang di le kaone mara ba seka lebala gore bana ba ge ba le ka mo gae ba bolele le bona ka spedi ke gore re ithutile nna ntho mmakajang ge motho mošomi ga a bolela spedi ya sephoša ga ba mosege mara wena o ka re o bolela sekgowa wa se ratha fantšha o tshwana le o mongwe wa ya dipolotiki ga a se ga o rata ya wa mofa moriri ba ne le go mosega ba re ga a tsebe sekgowa ne o bile wa nkgatlha le yena ka re nkong ya re a nkgathale mena loko ba re mena a ntebe xilungu ai bona a kgone go tseba re ke ka baka lang ge motho a bolela polelo e sebe ya ga ba bolela sekgowa batho ba tle ba re ga a tsebe sekgowa
1: o ka re lo a tsebe sekgowa o ka rena mme o ka re ke bothata bo bogo o ka re ebile a o a re ute bjalong
0: kile ka ko mongwe kile ka ko mongwe a re o rile ga etswa yunibesity ore keng o re professor mmose a re he mokete what are you gonna do with that english of yours ka re mara o ka kgatlha ke sone seo go tseba sekgowa wa se bolela ka dinko wa tla ka ditheme ga gore selo o ne tshwana le motho yo mongwe le mongwe a bolelang sekgowa ge motho a bolela a kgona go kwewa le a se roba sekgowa se a kgona go kwewa gore o reng go lokile tja gore wena o bolela ditheme tja gore wena o bolela sekgowa sa yunibesity ga di bolele selo o tswa sekolong yunibesity a o tse yunibesity metsi ke water a ka se change metsi no ba water le tšatši ke sun o na le masters o na le PhD metsi ke water batho ba seka tšhaba go bolela ba re ba tšhaba go ratha fantšha sekgowa re a se ratha fantšha re tshwara selepe ra se kgaila go tshwana le bona ba ba tshweu ge sesotho sa rena ba sa se bolele botse watsewa re na le mongwe wa rena fam wa lekgotlagatso la aforika bora Ramil Swart wa go gaša rugby o bolela setswana se se botse le ona mokgatšong re kile re na le bona bo ditlhare ga di rengwe bo motlokwa ba bolela sepedi se se botsebotse kudu ebile le ke gopela mengwa ya feta le ge re be re bolela sekgowa le bona re se roba ba be ba sa sege ka re ba tseba gore a se rena makgowa bjale rena re latlhile setso sa rena ke ka foo nna gape o kole ke ke theta ke kota ena e nka re ke ya ke theta ke tlo tšea 3 hours e ka moka ya ke tlo tšea 3 hours le mphatlhala tjane wa sebe gone enka o botša oga ke o botše ka baga ratebe ke o botše gore lena gape le mašona botsebotse ratebe ha ya o thoma ka age shifale e thoma ka kwa Shonaland ba tswile ba tlhetlha ba etswa mono motapa ba fitlha Shonaland ge ba theoga ge ba etla ka mo thoko ya ka mo fase wa ba le ba e leng gore ke mathosa wa ba le ba bangwe ba e leng gore ke basotho basotho ke ba ba šomišang r Again. What I never want to assume are Baba Shumisa H. Kimashon. Baba Shumisa R. Yara Terry. Ki ba le gore ba gawantse go ka lebella matatiele matatiele ke bona gore ke mogano wa Eastern Cape ibile ke mogano wa Orange Free State ke mo le gore ba ba bolelang sepedi ke Radebe ba ba bolelang sechosa le bona ke Radebe ya R and then wa ba le ba ile gore lena le tlile ka mopedi ya ba a Ratebe yani re tsange re notse ba gore ka mka ga rena re ma Afrika
1: ya
0: ka mka re ma Afrika ke ka fao nka o tselang sefane sa tswana mokwena mokwena rena le bakwena ba batswana rena le bakwena ba elongore ke batsonga ba ka kwa thoko tsa bomala ka kwa thoko tsa bush backridge ke bakwena ra ba le mukwena wa mopedi ra ba le mukwena mukwena wa mozulu ka mka ga bona ke ma Afrika wa bona o ka tshepa gore gona bele sefane sa ga molefe ke sefane sa Sesotho ibile ke sefane sa Setswana ibile ba gona ba ga molefe ba ile gore ke ba ka kwa KZN ke ka fa o tshwanang le monisi wa ba le monisi ye e leng gore ke monisi ya ka mo thoko tsa bobushi thoko tsa ka mo Eastern Transvaal botlhaba tšatši wa ba le monisi ya kwa KZN wa ba le monisi ye e leng gore ke ya kwa Eastern Cape bjale ka moka ga rena re selo se tee re ma Afrika
1: ya
0: a kua bon o na le mankoko mokgare moo ke mokgare mara ka gore o ka mo bapeding ke ka fa gore ke mokgare ke mokgare wa e bona nto ka moka ga rena re ma Afrika ke rata kudu gantsi o lo tshwana le nna nna ke mogalaka bogalaka ke Zimbabwe re tswa rena re le mo bareng ke DRC Congo Zaire rena re bašhabi ge re bolela ka bašhabi re bolela ka rena bagalaka nka kgatlhega kudu ge batho maAforika Borwa a ka ke tseba maAforika molokwane batho ba bantsi ba tseba e leng molokwane ya ka kwa bolobedu ka kwa gore go lebelela bogosi ba balobedu go na le ba ga molokwane molokwane e gona ka mo northwest molokwane wa ba le molokwane e nngwe e leng gona ka kwa Free State ka moka ke molokwane ke dilo tse dintsi tse dirileng gore difane di phatlhalale mošomo go kgwetsa mošomo go nyalelana dilo tse dintšintši ra feleletša ebile re diang re tšea difane tše ra di dira gore di nyalelane le mo re leng gona ge re le bapedi ra re o tshwana le nna rena re tšhebola ra re ka rore re tlile mo bopedi ra re re sebola gantsi go tloga mathomong go tloga ko DRC Congo re le tšhebola
1: dikwagetse nnete ba re ruta bana itaola go meleselo tsana badimo ka mokgwa o boletse ka gona Mr. Sobola o tlo o tlala seatla ke a dimola fa gore ba bangwe ba lore ba tšheletse gona bjale ba ithutile ka ge ebile o na le promo nka mo e bolela fa gore mo re a ithuta and ke a dimola fa gore o ne le mogaka tsa go founela a o leleletse a re bona kompotsa o nna o tse nna re tswa kae ka gore bangwe ba batho ba tswa kae
0: wa tseba tsa gore batho ba tswa kae awa tse uwe mongwe le mongwe nka mmotsa awa o mongwe le mongwe nka mmotsa re tswa kae ka gore batho ba rena ba latlhegile man batho ba rena ba latlhegile wa tseba ko gore ha batho abaketse le gore ke bona mang ke ka fa motho ona gatlhang gore ga bolela segoa o ipona gore ke ene o mo kaone
1: o ya
0: ga bolela di theme e ko motho a re na segoa ya tsi ba bona a se sa gene le go ka betsa batho re tsa segoa wa sentsha ka dingko ga se sa gene e bile ka tswe bile le goa awa e no bolela segoa se simple se bonolo ndo nyaka ngo ifitlisha batho ba ikwe o tloele go tlo re thema o ba bangwa tsa o fetola le polelo ka mogwa bolelanga nya ka go bolela segoa ka mogose bolelang ke magoa ke go bona o mongwe re be re le mo banking re le ka mo banking bjane le go ala magata ka phosho le be le sa mmone bjale are ire ke mmotse gore wa nkgata mara re ka re ke nyaka mmotsa ke kwagane o kare ke bolela ka segoa wa tseba re a diang a tsamelwana e mebedi a tshwara nkwa gagwe a ithiba a re wa nkgata

0: Guse. Re maribishi, re di gagabe. O re maribishi, o re di gagabe. Arna mi lefela fa le go mara why he come for the why. Rakhadi boletse ar ke ka bakala matshetsi a mo magongwe o go tshele gore yo a tlokofaletswe ka ba monna o gona go ema ema go tsa ema ema ka lokhula mosadi ya gago ba mosadi ya ema ema ka lokhula monna ga gago tswa e bile yena re he batho pa ka dikoloi mo go dira ga selise ke yena a bolelang e bile a director batho aba bolele le khung na kwangwe aba opele are ku opelela motho aka Rakhadi uri no asa South Africa Rakhadi u fiteletse ra khulena wala ka taba ya gore ga ntshintshi rena banna ba mo sekgweng o go tsena gore wa bua le basadi o bua ga e go na le morero ga o bua le molekani wa ga o no mushireletsa re wa shuma o tsaba go bolela gore mosadi wa sekgweng o gana go bua gae ara ke ga e go tloga ke re khale boloko nna a 0860024522 marawa marawa a 0860024522 marawa
1: Ke
0: monate man.
1: Monna wa gore ke ne wa tla kana le mana kwa ne a gere.
0: Latswi.
1: Latswi ke nna monna.
0: Yes Latswi.
1: Le re ni.
0: He Latswi.
1: Ah wa gore fantasy di ga mo Olive not go so man.
0: O re ga mo Olive.
1: Ah ga mo Olive ne mana wa le thabi la bo zi ha wa ha wa u ga u ga one. Wa se le manova.
0: Wa diva.
1: Awa deepa wana bugugu.
0: Yes.
1: Eish bale mbuye mna rakadi urgi nimun ma rakadi ke manena.
0: Eh rakadi urna uwe mema biyani mu utoku paledwe.
1: Gimni rakadi ke manena. Oto ka fanejo vele awa man. Are man grafini gwa. Ungo rune pasi man.
0: Hmm.
1: Ungo rune guwa ne bache gulu gwa wako no laya abu. Rinaldo takseri guli gwa ewe nani.
0: Ere no go tsa motho ena mama a are lena le tswantse le dule mo lena ragadi go botsa batho ba hore ba fa batho dijo
1: fantastic tewa se tlo re ntse ke si la mana bon o tla fa le o le masadi o rula le drafeng na o tla botsa batho ba di eng a gere bo ba ra ba tsendi ba di mere go bona
0: Ah ba re bo bona ka ra ba di tsona wa emella wa ba botsa re ba di eng.
1: Ah wa mara fantastic jazz go le ga ra bela ke mon.
0: Ba re le tuku ya le o tiba ka pate wa ba kai ya bar.
1: Ah mpuse ba a wa go a go a go na ke mon a fantastic ke mon. O to ba fa ke ja le drafi. Ba ke ba ona ba ke
0: Ya. Mala tsona re go tlhoko fa le tshwi e dula le traseng. O ska ema ema go ba ne o alla. Wala o ka re ulla wa ema ema jwang wena monna o tlokofaletse ke mosadi o ema ema jwang o bontsha batho gore ba dule kae mara wae
1: nda
0: monna wanga
1: yebo mandi kwako ya u maima monna o ka re monna wa
0: ya
1: a ndi kwako kwa na manda
0: o joka kea
1: a ndi
0: O ana musadzi wa hone a tshi khou imba rubini.
1: Ee mama gona zwe zwe ndi khou kwa na mama.
0: Ndi bukhaya kitiri.
1: Ndi bukhaya.
0: Ufi ndi imbela mune wanga.
1: Ah sibu.
0: Asi zwone.
1: Azwone.
0: Uri ndi amu onesa.
1: Ah azwone azwone mama zwi mara zwone.
0: Ango te one sa mutu wawe.
1: Ai.
0: Ngantani ya mini?
1: Ndi kwa ki ya.
0: Ke le bo ga gere. Okay. Ore ke sila ga bolela ore ke sila gore motho a laela motho wa gagwe a bolele. Walla o tlo o tsiya ka mantjwa go bolela. 0860002452 station ke sao sa mamarato ya dumela. Hello.
1: Hello, ke tla se mothubi.
0: Eh mothubi.
1: Eh ka se kofese. Ke botlala go bolo mo go ntsha le loro. A botompe mo sanywa mo le monna wao. Ka le bona re je na re di tsebe. Ke botlala ba di gere ge ge loro. Ba tla di jene di ge loro ba re a di na shila. Ke le bua ke nna tsama se mothubi.
0: A mbuja se go se se kae o ga o fila rapatelo.
1: Ya rapatelo ga o le sengi ara magulwe a mamma ile gulwe dula
0: o khona le borota
1: a go borota ga ra mo gulwe bore na na mo go tsela no go ya mo rapatelo
0: a re le bua gere
1: e le o ile
0: ya le ye ya ra gulwe re banna ba bo magwele ya ntshi ba ke bo ya haye wena le merero ba da ba ino si ba sadi ba sade good night
1: a se ne dira di me java na ga ra mo sadi ke na abem sadi ke na lawo
0: Ibanna

0: ntwele yo tatelebo
1: tsole
0: ge ke lebeletse motho ka re lo opela ka bophelo ka mogo bophelo boleng ka gona go bane le bolela ka o ka re le le profita se ile ngore se tlodile ga gona bele mo ile ngore re palela ke go tswalela ma first radicolo tsa rena bana ba ka twa bana aba sa tlompa ditsotsi di a busha di busha le ka tronko le le profita
1: what's your happen is kina le bana ba re hape ya ni tantsi ke ba tswa le re ka re go tsa di taola tantsi se le se dira ke na na gore le di mo re tsile ke bo re ya gore re go no bula la dilo go tla ke le tsa nne ba tsene gore re nne ntse di so go tsana le tsana tse tsa go tsana le tsana tse mara o ka kwa go sheya njena o ne tabe ya gore e ke ga COVID e fika ya re le le khale ya re o tla tsitsa na go tsana le e ne gore o tla ya mme le nna go bua ka nnete mo pula ma tlo mo di ke ke ntse le mo le mo tsa a go tsena go se mola go tsitsa na mo tsa go tsena le a a tsitsa tsena go ne o tsitsa go bona ka mo ra mo o go tsitsa mara go ke ba ke go bona le mo go ne wa re o ka re go bona le ba le re tsile re tsile wa re ya ba ba tsaba go tsena le le ba le le le le le le le le that is a moment in time for some of our women. The Tima Velela who are paid. The Tima Velela who are paid. The Tima Velela who are paid. The Tima Velela who are paid. The Tima Velela who are paid. The Tima Velela who are paid. The Tima Velela who are paid. The Tima Velela who are paid. The Tima Velela who are paid. The Tima Velela who are paid. The Tima Velela who are paid. The Tima Velela who are paid. The Tima Velela ke mpho mo di nna ntse le le nna re tsitse re mo le le le re go tsitse le go tsona le yona re le go yana yana ya
2: na go ngwe ge le ngwala dikosha jwa le ka di opedi le na le mogwa gore ge le ngwala o khotsa le ngwala ka mogwa wa wa tshwantshisho go ba mhlomongwe ka segwa ba ka re ke metaphor mo ile gore ge ke tshile tsa go she swana e swana le ekwe ba re go ketjie gona mo ke nagana gore mhlomongwe molaetse o kano ba re go tswelela go shengwa re tsie ke e etla e sa tlo senya mara fela le bolela ka se sengwe gona mo
1: a dira ha tsiba ho sho le ba di mere ba la ho se le mo re mo di mo tsere tsiba di taolo gore di mo di o ka re le ba o kena yana a go a tsimo go le ga bona le nna nna go re
0: a tsie ehe go bo sna se fa pa no mo phatleng
1: ehe ya le se tsie re tsa tsipi ya gore ha a tsaka ke tsipi ne re mo re rena le ntse ke tsiba go mo ba go ba ka nna nna re ha le mole le go kwa le mola go re ke ke kwa a a tlo tsela a ntare tsie tsie tsie ya ba nna ke tlalang tshile magale ya nna ke sa kushi se ga botsima ra mara go kuma ra tina e ha e sa le botsi mo le sho ya mo ke le ya ke tsie ke tsie ke le tsie ke re tsie ke go tsie le nna a mo tsie ke tsie ke go re nna nna tina ke e nna a tle nna ke go le ka ra go e bolela gore tsie tsie go ke go nna re mara go tsa go tsena ke tlile le bana ba ra tsena ke le bana ba tsena a mo tsena re tsita re we
0: ka re motho a ka gopola e ke gopola ga botse e be ile ka bo 75 gona bo 70 pele ga 76 ile a tla tsing ya kere ile a tla mo Afrika borwa mo eleng gore ka nnete ile a senya mashemo right ge motho a bolela gobane wa lebelela le yona motintinyane le bolela ka mogo e leng gore kgale go be go phelwa ga botse re tlhomphana moshimane shule a sena taba a tenne tsia a apere lekgeswa la gage go be go sena bothata la bolela la re batho re be re phela ga mmogo go le bose mohlomongwe motho a ka re ke se se le tlhotlheleditse gore mafelelong le be le go ba motapile wa mogatlo wo e leng gore le wetile pele a ktsore le sa wetile pele mo e leng gore le be le rata ba diragatse ka moka ba ka ba selo se tela le be le le tukelo tsa bona ke bolela ka khusa ke tsore le sa le gona na
1: o se a gre ya le go le ke ke ke ke ba ke ba gore ba pe di go sha mino le ba tshwa re ke ba re ke di actor ga ntse ke di dimi di film go ya re mo le ba actor mo ya ba ba ba ba se ka tsha le ba ba ba re mo di tsata ba re e re go go a re ma ke le go re mino re di ba le re go tla ke ka tsela e ke ba le ka go go kana gore ya le nang tsa tsama ho ne le di expert le expert tsama ho le gore ke ntse ho le ho ntse ke tsa gore ke copyright e ne le ka tsela ka re ke le fela ke le lo le le ntse ke ntse ke ntse ke gore re re re re ka ka music ke di tsene ke tsa tsama ho ntse ke mo ya ho kra hore ke na le ke se le hore ke tsela ha botse gore ke tsela ho bana copyright teaching, intellectual property teaching. Bara ho ya ko ho ya ke le hore le re a kopana re le artist ka re ka nako le re ka tsaka ha mo se mo di se mo mo ntse ta tsi ke e mo ke se tsinta ke mo tsi ya le re ke na re ka re mara nna nje tsare na hore le di le ka ona e ke di se ho ka mo ne na tsana le re le go ya la yi ke tsentse mo ya le le ke tsentse ke tsentse ke tsentse re ke tsake ke ke go bara le la ba tla gore ba ba ntse ba tsama le ke re go bara le ke ke mo re tsoko ke e go nne ba di ba re ke le go bona ba re ke popa a go ne tshelo ke ba pa ke ra ra wa ke tsena di a di motu o go tsa tsena wa re go tsena re la a di a di ke re go tsama le le ba ntse ba re ba ntse ba re ke tsena ke ke tsare from Musa re re kopana le di actare ga go tare mo le re le bana re a ke re shini a go tsapi ke ke le le le la di tsana le tsama ke re go na re le kopana re a le nna re tsena mo le nna re tsena re tsena re tsena ba tsho ka di po ke tsena ba re ke tsena le nna re tsena go itse ba ba re no le nna le nna di tsa di artist le ba le ba di kopana ba nne ka go ne le thawe ba re kopana le ba mo se le thawe ba re tlile e re kopana re di la mo ka jo bo re re se ke go se ke ke ba ka di na sa ba ke e le ba nna nna ke ba ba ke tsena ke tsa ke mo se ke tsa
2: o ke ka mo le le la pala thomo tla ka taba ya moshito
1: ke le la ke e le tipo o ho ke mo ho tu wa kra gore ho ne jo organization of the channel team federation of international musicians o ka ko ko front wa kra gore ba le ba na le re ba tsha ka ko no ba re bua ba re ke le bona ba re ba ntse go tsamaya tsha ba re ba ntse gore musician system go dipela ka tsela e go ya le ba ela re kwa re re tla re tla re tla re tla mo se ka re tla ke mo tsamaya se kwa le le le ke re kra ora mana ke mo tla ke tsene le tsa gore mana le tsene di tsene music trade go di tsene na go re mo re tla nna teng le le go ala ke bo bo se te mo di go bo ke ja go ka nne ya ba ya le ke wa le mo tsene le go mo re re tla nna le re ke ja re go ka kwa ka tsa re le mo ba ra tsena ka re re ke nne ke na tsonto le ke tsiya ha re nko department wa ba nisha na le ke tlo ha le ke bona ra o wa re mara na ke tsiya ke di tsang le di market o di tsene a ba ba wish ka na go ya ho re di ba di a le di tsene la mo shito le di tsela sa na ra ra wa le di tsela sa le pe o ba re re tsiya mara le ba mo shito mo shito go ba ho
2: o ke rata gore le shimi tshe le sana slogan le sana go yo sa thobela FM
1: Come on.
2: Yeah.

0: tete le bo.
1: Wait.
0: Motho a hopola mosimane yo a belegetseng Soweto. Badishi. Ah, badishi le batsebela ka eletswa Soweto.
1: Awa, okay. Ke tlo se tlo tlo re mora ba ka korre ke tlo kgone.
0: Eh.
1: A bu sta go ba re wona ke tlo tlo tsaka ba tsaka awa. Re tsaka go khomo ke go re tlo re wesho.
0: Eh.
1: A re wona go a re korre tlo. O tsene re tlo re re mme na re ka kwa ke di se di mucha ka kwa wa gore o dira rena ra wa mona le ntse re ke ba tshi ba le mo le mo re kwa le na bana ba le bana ba ba ka je na ha ba di tsini tsa ba tshe le mo rena le ra bana le mahlatsi ka botsa ke ba hore go di sha ke
0: okay yo ke king se se dirileng gore le nno gotlelela mmino wa se Africa ge mmino o fetoga lena la re na go opela ka se Africa kuri kuri motho a lebella batho ba ntse ba re sepedi ga se opelege mara lena le se opela la sentsha sa ba sa tlhaka
1: tsholela o ne go se mo mo a ditlwa tlwa ya mahadi
0: ke a itse
1: tsholela ke go pula go tsholela ha go kwa wanna le mo go ka tsere ke tla bona go tsere ke ya ga go go tshwa mahadi
0: eh
1: ke go tshwa ke bona go re a ke ma ha di re ke mo re go mo hela ga go o le mo ba wona mo le ya le o ke go pula ga go tsene wana mo a di tsama tsama go tsere mang o di la ka ga re ke tla le mo tsena mang ka go ba tsala le nna mahadi a se o le ka yona di e
0: he bana
2: e le gore lena le lapala bo lena family lena sa ka ba ba le mogwa gore batla le thibela go tsa mmino gore se ke la tsenela tabaje
1: eh a kere ke ga ke ke ke ke se ke la wisho re la ra bo ke le ba le nna nna le wona mo kwa le mo tla di kwa re le mo malume eh o ne ba ba ba ntse ka ra ga ke ke ke ke ra ke ba tsena nna nna ke ba tsena ba ra ke mmino go di kutse
2: e ke rata lentjwe la lena kudu ka matla ebile be ke sa botsa Mr. Fantastic mo ke re go yena ke re gape mogalabo lentjwe la gagwe le tshwana le mantjwana go tshwana le ya bo batho ba sa le bo Toots and the Maytals le lemogile taba eo ya
0: ta telebo ke be ke rata gore re fete papatsong morago ga fao re tlatla re tlo e tswalela ke bona ba papatso sheba ke bona ba dirang lena ebile le ditseba botse kare ke lena creative workers union le a tseba gore gore re lefue ke papatso a re feteng ka mo papatsong re tlo tswela pele le tate Lebogo Bakutu mošate
3: le kgone mo power flex plan le Master V re na le šadi ga a rata go bofelelwa ke tsa bophelo
4: Master V, ke nyaka se ka ntirang gore ke lokomoge ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata
5: pheko ya go ke power flex ya Vodacom plan ya kgwedi ka kgwedi e sena go dikontraka tekolo ya dikoloto ebile o ka e fedisa goba wa e fetola nako e nngwe le nngwe
4: nnayo
5: e tla ka 40 gig goba 300 minutes ya go founela network efe goba efe ke ka moka ka 299 ka kgwedi
4: nyane ke bofumana ka e bontshi
5: e kgwetsagala ka go Vodapay app goba online tsona pele o ba bontshe gore o tshwaretse e tswang pele
4: ke tla dira bjalo
5: gona le dipeela no further together Vodacom
0: okay and sa jwa tsa metso ba sumpe dire tsela fela iri ya bona Mr. Vodus Arfelle tse fa le tatem le bohom tatem le boho le ka re mo lecha wa le na mafelo ko finger le bele tshe go di re kgoding ya bogwa
1: dang ka re hosti ona le me mo provoke tshe bo fetse go le ahore hore se tsaka re na se mo go ba pedi go ba tsana go ba sotu e mazulu sa ka pika ba pe ne malema e malema mo ntshi ka gare ka mo malema a ke malema no re se go ba tsere ke bana ba re na ka rena le le go kena ka motho o ntse ba re good morning bana ba rena ore o mo tsere ke sa le tsai mo le mo tsare a don't know you daddy a re sa go tsere ba le bana ba rena go di bagala o tsho go re bana ba re ba tsho re ba tsho ba tsho se di ba tsho se zulu ba ne ba ka re tsho se a o a ke tlo le re ke bona ke tlo re ke tlo re e le tsho tlo ka mo ka le ke tsho re re ka tsho re ke tsho sa rena mo nna ngwana ke tse ntse ke ka tsho matla pele a me ke no ra pele ke bo se mo tsho re o se ke a ke mo re ata gore batho ba tsimo gore ka ntse le setso a re selo ka re but
2: No, ke nnete re a leboga ntate lebogo ka molaetša wa lena ebile re lebogela le taba gore letšere leme la rena la lebja malekelekeng
0: tate lebogo re tloga re lebogile kudu goba lena se nka tshepiša batho letše gore tše tlile lengwe le tlotla ka farm le tshwere se sengwe sa diletso tša lena tše le ratang ke a tseba re le motho wa piano ke a tseba re le motho wa flute ebile le motho wa saxophone
6: Mole khotla petisi wa khoro ya thuto ka province ya Limpopo mme mabungwe le rule ra makhanya o tla thagola khoromecho ya gagwe semmuso ya mafelelo ile go the last push ya ditlhatlhobo tsa mphato wa marematlong ba class of 2026 se itla ba go ralala le province le silo le gape gape ke go nnete fatsa gore ditlhatlhobo di tswela pele ntle le tshitiso tse di tla dira ga mosupolo go ba di 21 setemere se le teng sa thuto Savembe Budikela Sidika Tuto Sanjelelo West Che Dikadraka Iria Seswai Misong Nepo Kolo Yamutiro Wok Toko Tokele Chabai Tuti Homma Kafata Dutik Shoto Chabona Chama Felelo Angwagata Dikakobo Chama Remato Zitia Lushaga Ualu Sanwana Mola Echa Wu Leutisha Chaki Korea Tuto Ya Province Ya Limpopo 2026 Mwaka Wapetoko Letabolo
0: Zwijia rushaka walusa ngwana sesera gore go tsiya sechaba go godisa ngwana zwijia rushaka walusa ngwana atobela fa mushate watsolo betamsho kwa bana fale le re bi tshire kwa 25 ya gagwe tshisa mpa madumela
7: mushate go le bitsho
0: nketsi le re bi shikima
7: le re shikima le tsentsa bang project wa kalanga
0: goreng e thabang
7: a rona le ke
0: e ro tlaka tse tlhano re tla bona re nako e tla re dumelela gore re di bapale ka mokana e fela re botse top 5 ya gago ke gore ke efeng
7: top 5 ya ka ke chatlas matshidiso don laga
0: ya
7: let it move the night
0: ya
7: brenda bongani
0: aha
7: mudiro
0: ya
7: mapantula
0: ya
7: Caldas
0: yeah.
7: Comora.
0: Okay. Casino Comora.
7: Kimi, kiano, kialo.
0: Okay. Milton, go guy.
7: You come up primero, sai, kimu kopani matela pafuna.
0: No, reale boga. Arikwe, gorre, kamana rita, gorre, bapala, cheka, ego top 5, yaga, wakir. Okay, Milton Langa, Artomeka Matsidiso, Mr. Chaklase, Ritler Morafo Casino, Sodoman Gomer, Artabana Hotel Lachekai.

0: Polonzo fu band modilo mapantsola jona geto ya Milton twar lebo go bona gore lena o ka romela top 5 ya gao chisampa ma golden heat ra ba palla jona o ri le go tsajeng le tsheng fa o ke bo dollaka let's move the night o go le go tsajeng monate nate o go le fa o le bona mapantsola go tsajeng monate tshoche jodi go le motemela fa mo go le go tsajeng tsana fa o le bo Matsidiso, Mr. Chaglas, Okule Casino, Sodom and Gomorrah. Stajin sa sa bamaratum, retawena iri ichema. Sumi pedi ne kali chachin. Kona meda rubernu kwesha. Magala amaloba. Okay, iri ichema tele chi epsilon S600 bampocha gore. Hoselebi amoba lengona. Hopula redina. Weather report yarina. Yeha iti bi kiba biro yale ratadima. Ye kyarina. Awa ye ga jupe pitori go ba bira ratadimo ye ke ya rena go selebe mo le ngona wena bo dira scoff re botsa re go selebe yang wena phiri o bo epa re botsa re go selebe mo le ngona wena le ngore o totoga o ya mushumong re botsa re go selebe yang wena o tswa mushumong o ya gae e thobela fm go selebe yang
1: fantastic
0: yebo
1: Orat alen mabucha kamu katong kamu kemana kamu mesti tak futu malah kamu katong kamu.
0: Kata orang hutu futu malah hutu fisha.
1: Tak fisha kamu kata fisha tu dia fantasi.
0: Okay, lekuk lekuk kata orang hutu fisha. Arku orang ini orang hutu malu yang ah bon. Ubu cale fasi. Udara weather report ya gay. Ah marah orang si yang. Auto MLA lah yang auto gayka. Tebal FM kau si lebi yang kau ini.
2: Fantastic.
0: Orang itu ubi yang.
2: Awana nani kuos na chalo ke blood river tsa khala khausi le mri tsa gere
0: blood river o se le byang
2: khausi khausi o nana mo ya la man di tshe mo nta mi ya lo eish mo ya na o thaba tsa
0: okay blood river mo ya wa thaba thaba a tbele fm go se le byang ga genu
3: fantastic
0: yumela
3: tsampo mo go ka ra ntwe mo hlabela
0: ya
3: e ga ma ga re na ka mo go toto nyanyana
0: rante e mo kai
3: ke le mora mai pa nwa la ka
0: mai pa na
3: go totonya nyana ke kwa go kona moya nyana
0: tsha le mora etobela bang etobela go selebeng ga genu
4: fantastic le kae
0: ora e tlo bang
4: o le ke
0: ha mo le po selebeng
4: yo wa tlile ka mo ntle go na le moya o moitsi
0: ha mo le po wa tonya
4: o
0: ba tswa tswa ba tla ga mo le po ba tsebo re ba go totonya
4: ba ya para di jase
0: tsha le mora kere
4: Very fantastic.
0: Atibala fa ma machadra feta ka papachong.
5: Li khone mo Powerflex plan le Master V. Re ma le shadi. Ga arata go bofelona ke jang phi.
6: Oh Master V, ke nka se ka ntira ngor ke lokologe. Ke gona go fetola plan ya ka ka ga ke rata.
7: Ah, pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom. Plan ya go di ka go di isna go di kontraka. Tekolo ya dikoloto e bile o ka e fodisa go ba e fetola na kwe mo le ngwe.
6: Ah, nna yo.
7: E tla ka 40 gig go 300 minutes ya go phone la network e fo ba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
6: Nna yo, ke bo humana ka eng ntshi.
7: E go tla la ka go Vodapay app go ba online. Tsona pele o ba bontsha gore o tshuri tshe jong pe.
6: Ke tla dira bialo.
7: Bona le dipelano. Further together. Vodacom.
0: A tla la fa boshate go selebe yang ga genu.
8: E a mudema.
0: Dubela.
8: E a bona ka mo ringa ka mo etse ringa ka mo mana. E o na le moya na o tsala tsala mo na o dese ka monne.
0: Kai.
8: Ka mo ringa etse ringa.
0: Okay.
8: E a go ba le gwala tsitso ka mo.
0: Re a leboga. O tla na re dira weather report ya go bolela gona ba le gore go bya e seng mo sa se tlotse go bya ai khona dumela
8: eh fantastic
0: o se le byang
8: ah bona mo motheberia ke mo eh go na le moya ka mo ntla ma ka se re ke ah go na le moya wa tonya o ka re tla tla ene ya le motheberia
0: okay ke moya o mo byang ke eh ke wind go ba ke spirit
8: Ya ke wingi.
0: Dumela, ho se le beng ga wena.
8: Dumela ra.
0: Wara.
8: Wara re mo.
0: O luke le wara.
8: Wara, ke tsile go ba ke tsile go tsuwe kwa ne ke tsere steering mo ya ona.
0: Ee.
8: Ne ke tsama mo R21 mo ke tswa mo Boksburg mo ke feta mo airport. Yer moya.
0: O ga mo Boksburg go na le moya.
8: Ka man eh antle ke thembisa ke kana thembisa no mara kuna moya mara o ntaka ga ke tlo tlhaba maru mauri ba a tsama ira ona mara space
0: ah wa e pia motho weather report wa tsa o ibe ile motho o tla phara phara maru
8: o tla phara phara maru
0: o tla phara phara maru Tell him firm. Do well. I was in a young garden.
9: Fantastic travel.
0: Eh?
9: What you do is Salem.
0: Yeah.
9: Manalamaya or Tuanya, or Totala, Mungo said, I will have some by me without Tuanya.
0: Well, come to Jerusalem again.
9: Egam was not done.
0: Oh, come as not. Oh, choose it. Egger get Jerusalem, I lie acquired neat.
9: Ele
0: ho le la ai ke mo okay ke re ke la nete ke re bar morena wa itlo o sile le nga gaeno okay wa me fello o sile le nga gaeno
10: wa
0: tonya
10: o ro na ma mo na ke re a le so mo skale
0: ka mo social sene
10: wa re le so mo blog
0: Ah, go tla loka batho ba tse gore social se go atonya.
10: Ah, o tla thata, go ntse ba thata, re ra para ke ni khomari ke go thata thata ya. O luki.
0: Na rufa bona pigo ya. Ke bo so ya o phila, ha? E se gore o sasa go tlo sala. Eh, ya o phila. Ha, e se gore o sasa o tla ai khol. Ai. A rufa molacha. Right, and I'm going to tell you about my singer Malukisha. Ba singer Malukisha na kwa shabele Tanzania bare. That's the way love is.

0: Masinya Malukisha 0L6000245 ba san jewa Malukisha ce.
1: It's a waste, sir. It's a damage.
0: It's a waste.
2: Mr. Fantastic, ga ke dia ka le tsogile ga botsele ba teleji. Ina ga ke tsogile ga botsofelo fa go sabiang, o a fisha, o a tonya.
0: Ke tswa gore majetjatsa gore go a fisha go a tonya.
2: Nka bo dutla pula, re nya ka pula ga botse.
0: Mo pula te hlatso le dilo tse di direga, wa tswa le ke dirang ka motho go tsa rena bo Cape Town Park a se jona.
2: Taba yoe ke taba ile gore ka nnete tloga elesha di sa wele ke taba e botlhoko kudu go dire ngwana wa gago mma wa gago gaitsedi a dutswa ka mogae ke moka go thuega gone go nama ile gore o bua ka gae ke taba yengwe ile gore e tloga e sa kgatlhise le gateng
0: mara ke a ke tshepi dira ke motho wa mosadi rena banna nkere ke kgole banna re o tsere motho ge e le gore nna o botsa nnete ge nka ke monna ga a represente nna ga emele nna.
2: Hey, what's back in wa makacha le rena gona ka fa go youth ke yona re ile go lebelela yona taba yona e ya dipola go tsa basadi di tlaisho tshe ile go ditjela pele magare sho re lebeletse gape le dipola go tsa bana mola gape taba ya go tshunya ke gore go thudi gole go wena Mr. Fantastic ke tshe ile gore ditloga ditletsela go falala pele ge ditletsela go falala ka tsela ye mola ile gore ka montle bo sinye le bo yona bo tswela pele bo ile gore gape bo garo sha matswalo bana re ile go feletse ka e ga botse
0: na tatara to kwa gore ba reng mara se le gore se direga monna go ba yo e leng gore we o na le maikarabelo a tshe diregang tsa go bola ba sadi nna ga e mela nna bela ka monna we kemetse ya lete
2: na tsona ka
0: a se e mele nna tsama
2: tabe ya gore ga botse motho o khuile letswalo re gona go e bona
0: ish matswalo ga sa le gona tle batho
2: nke o tsema bengkele ka fa we ke ya bona gore bele gona le bona bana le gatlho ya gore ba shumele rena
0: ba rata mabenkele a re gore ba re
2: aga
3: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi go reng tse 36 ka 1 gig red core unlimited plan ya rena ye mpsha e e senago magoma metsotso o keta ka 149 rand fela ka kgwedi o humane ona pad X8B LTE e e tlang le pene godimo ga moo le ona earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala di kgwetsagala lebenkeleng le online bona le dipielano further together Vodacom
0: aho motheke mang ke tswa ka ifeng ko sharing nga ga fedile ge morena o thoma mo swa o thome ka nna o mfetse di botse ko setswa go mang ga di etsehlana ke a tsama ro waitse ba ko she ere nga ga o thomile nga ga fedile go thomile nga ga mo swa ge o thoma mo swa morena o thome ka nna o mfetse di botse o nna gana ka retswa go mang
2: ga se ema khazi wena
0: ona na kare ke ema khazi
2: wile ho pela ka tsivenda
0: ga di etsa tlhano re ke ema khazi ere go ba tseletse ba ba bedu re ba reng 0600002452 ke tswa ka kosha kosha re ngwa ga o fedile go thoma moswa go thoma moswa morena o thoma ka nna o mfe e tshedi botse na go she tswa go mang 0600002452 na go she ke amang ngwa ga o fedile go thoma o moswa modimo o thome ka nna na ko she o bona kare e tswa go mang 0600 tobela from mashate wa tsibolo bo itamisho rena re iketlile rena re ja joy rena re psina kudimo re leng gona ngwa o fedile ge o thoma mo swa morena thoma ka nna o mfetse di botse na o nagana re ko she tswa go mang re ke go mothelege tobela from mashate dumela re bona gore eng Okay, kapela pelam wa o fedile morena go thoma moswa thoma ka nna morena o mfe e tshedi botse ke go sa manga 0860024252 go sa tsene ka pela ke a e mapala ke a mang go se e ba tele ke re motho le a marata e ke a mang go se
1: makazi mo fantastic
0: ari nge
1: wa o fela mo reba
0: se buya Eh, so we are going to do it. Okay, we are going to do it. We are going
2: to do it. We are going to do it. We are going to do it.

0: batheletse ba Thobela FM ke rata o tsa semaka se ke le dumedise le ine le le matla la morena Jesu Kriste dina la ka ke moruti mabila go tswa kerekeng ya mabilwane tabernacle ka ntla o senya nako a re baleng lentsu la modimo mo ditoronomi o temaki a masome a mararo temana ke a lesometlhano le khono ke le fa o kgetha botse go ba bobe bophelo go ba lego mo re badileng gona batheletse ba Thobela FM re bala Bible mo re bontshang mata a kgetho ke a morata modimo le ge a re bopile mara a re gapeletse modimo gore re phele bophelo jwa hae modimo o lokile batheletse ba Thobela FM boroko jo re bo robalang ke jwa hae modimo o lokile batheletse ba Thobela FM le ge re hema ka yena mohemo wa rena a re o pateleli ke ka baka leo mohumi wa hema le modidi wa hema ke ka baka leo wa o ruteya wa hema le wa o se ruteye wa hema dilo tse ka moka ke mpho tse di botse tse re di fileng ke modimo mara le ge o le jalo modimo a re file dimpho tse di botse a re gapeletse motheletse wa Thobela FM gore re mošale morago o re ke beile bophelo le lego mo pele ya gago o na le tokelo ya o ikgethela o na le tokelo ya o kgetha bophelo o na le tokelo ya o kgetha lego ene modimo o ka re a ka re thuša wa tseba gabotse gore nto ngwe le ngwe ya o ikgethang e na le ditamorago tša yona ge o kgethile satane ge o kgethile lefase ge o kgethile menate ikemišetše motheletše wa Thobela FM gore dilo tše dingwe tša bophelo di tloeta di senyea mo tseleng re bona banna le basadi ba o kgetha menate ba o kgetha satane ba ntse ba le kare ya malapa malapa a feleletse a thubeya ka baka la gore ge o kgethile satane o tshwanetse o dule o toa tšatši le lengwe o tsamaya le o boya gae o sa boe ba sa tsebe gore na o ile kae ape o ikgethetse satane o ikgethetse o tha o bolela maaka o aketša mosadi wo ke bophelo jo o bo kgethileng o ikgethetse o khutiša founu ya gago o ikgethetse gore ka mo lelapeng ka mo founu ya gago e be le dipin code tše dintši ke bophelo jwa gago o ikgethetse jona motheletše wa Thobela FM a o kgonagale gore motho a dule mo gareng o tshwanetse o kgethe ene ga o sa kgethe modimo e rwa gore automatically e rwa gore ka ponyo ya leitlho o šetse o ikgethetse satane ge o gana modimo wa o fileng bophelo e rwa gore o ikgethetse satane ikemišetše ditamorago tša satane ikemišetše ditamorago tša dilo ka moka tše o tlabeng o di file ke satane bophelo re a ikgethela motheletše wa Thobela FM o mo leng gona ka baka la gore o kgethi mara mesong ya letšatši la lekgono ke re ke bolele le wena motheletše wa Thobela FM lekgo le bophelo di mo pele ya gago Jesu Kriste o mo pele ya gago lefase le mo pele ya gago ge o kgetha Jesu o tlo o fa khutšo o tlo o fa lethabo Bible ya ka e re tsela ye motheletše wa Thobela FM le ge e ka bonala o ka re na le bošilunyana mara ngwana papa o tla phela Isaiah o re le setaela e se kgethile modimo se a phela mmila ona koo mosesane o a ka mawatla ka re a tsela e re ikgethetseng yona re tlhadile lefase re bjale ka moše wa kileng a ragola bibele re a ikgethela o thatafalelwa le setšhaba sa modimo a ikgethela o phela bophelo jo bo botse ka lapeng modimo a khutšwa lethonolofatše o filwe maata o kgetha kgetha morena Jesu Kriste amen
1: aye Parapara FM aye aye Thobela FM aye
2: ke nako ya go keteka kgwedi ye ya borwa
1: mbekamošomo ya TV ihašatwi na Afrika ya dinaledi
2: go thoma ka iri ya botshelela mathapama go fitlha ka iri ya senyane bošego mokibelo ngwana wo wa na lesome senyane lewedi
1: Afrika ya dinaledi na TV tsorabetsiwa ka toba hele Maine Keva, Professor Mahlae Labari, Rigo Tengatwahili.
2: Lisike Lahlae Nwakile Nanole Labwi Keta.
1: Watangana na Wumpowe, na Mugwasha, Happiness Mage.
2: Tobela, Ndandu.

0: ye shupa metsotso magagesho go itjela gona kwa irinyela ya bohlano ke gona fa mafateng a matelele a dia le moya ke thobela FM yaka ya gago ya rena ya le gotla gasho la Afrika borwa ga dietsa tlhana ke itse go morone magagesho wa letamisha mesongye wa le amogela go la thuto lena na go la rena la baswa ka masala youth ke yona go meka go rialo re tsene magagesho re tsene ga ke noshi ka mehla ke shuma le Isaac Mashila Isaac Mashila ke mo tjule tshe mogolo wa maneno a thuto go mmile ga biale re sa solution mogo ke le boga Mr Fantastic re go nne go tsoga le ba thile tshe ga tshe dia ka re tloga ka nnete re le boga ibile gape ke le bogele moruti mabila ke ba gonne go nama ile gore ba re tlhogeletsa ka lentjule le botse la modimo magagesho makhazi ana le Dr Scaro ba re jealous down ke molotsana ile gore re go tshere ka morao ga thero ye botse ya moruti ba thile tshe bosele bosele bosele ke a le bona ke a letamisha ka mogare ga dinamelo tsa botlhe le tsogile le tlhapile le ya mešomong e le ya go fapana ba o ile gore ga bjale ke gona le itukiša ke re tlhapang tlhapang tlhapang ke moka gore ge le tswa ka mogae mogagešo le tletse ka mafolofolo le tletse ka boitshepo wa tseba le na le lemeelo ebile gape ke le botsa nnete le ntshepe ge ke re ge motho a tlhapa wa tseba o namile ke moka gape le moya wa ditshele le ga dinyakege ka mogare ga motho o nyaka fela gore motho a tlhape a ipsine ka mošomo wa gagwe a tlale ka mafolofolo ge a tsena ka mogare ga mošomo ba imana dumelantlhe lena ba le emetse gona ka fa le maokelwaneng yeng le tlhapile gore le ba fe mafolofolo dingaka di gona ka fa le baoki le bona ba tloga ba letsile bathiletse ba rena ba go nama ele gore ba thega bao ba go lego ka matlhong ka metlha re bona maitapiso a lena re a lebogatlhe tlhapang tlhapang tlhapang le di fela tseo di kgone go ba le maatla re a leboga gomme bosele kgwedi magagešo ke kgwedi ya tša boeti kgwedi ye ke kgwedi ya bokgwa a re tsweleng pele go nama re e kgantšha le go tlhompha bokgwa bja rena mesong ya lekgono re ile go bolela ka tse dingwe tša ditiragalo tse e le gore di a diragala ka mo nageng ya rena ya Afrika borwa tseo e le gore ka nnete magagešo e tloga e le tlhoba boroko bile gape di garoša matswalo lekgono ke nyaka re lebelela taba ya dikgolego tša gaborena gape ba thiletse go thwe dikgolego tša gaborena ke tseo e le gore di tloga di tletse la go falala bile gape sa go nyamiša ke gore ge dikgolego di tletse ka tsela yona ye dikgaruru tša bong ke tseo e le gore le tsona di tloga di tswela pele go diragala tšatši ka tšatši re kwele bjele ka maAforika borwa bile gape re salela re tswela pele go lla re llela basadi bao e le gore ba dubolola wa magagešo ba loba maphelo mola e le gore ga re tsebe gore e ka ba e le gore ga botse ba sentseng se segolo na basadi ba batho bešo ba sentseng se segolo seo e le gore motho o di o bona se se kaone e le go nama e le gore o ba kweša botlhoko ka tsela ye a ba tseele bophelo re tlala molelwa ke magagešo ge le lebeletše le bona re tlala molelwa ke eng ka gore dipolao tše ke tseo e le gore gape wa tseba le maphodisa a ga borena ba tloga ba sore ka fao e le gore o a fiša maphodisa a leka ba ditirelo tša sephodisa ba a leka le bona ka madimabe go na le mo e le gore ba di bolao batho ba modimo ge ba re ba dira mošomo wa bona ba leka go šireletša nna le wena batho ba modimo ba bolawa ba tselwa bophelo bathiletše re tlala molelwa ke eng re tlala molelwa ke ma gona tabe ya o dikhumana e le gore motho o khwaletswalo a se bone phosho ge a tsela yo mongwe bophelo batho bešo tabe e tswelela ka elena wa di o bolaya motho moya wa ba wa tswana meng o mo tseneletse a go elela a nyaka thuso a go rapela motho wa sekwe sello sa gagwe wa sekwe mo ile gore mohlomongwe dintho tse ile gore o mogobatsa ka tsona di tloga di tseneletse o kwa botlhoko motho yo o wa go eletsa wena wa di tswela pele go fitlhabile moya o tswana meng nna bathong ka ba kgwele matswalo ba thibetse ga botse bothata ke eng bothata ke eng ka gore ditiro tse di dirwa ke batho ba go belegwa ke basadi motho yo a dira go dilo tse go ba batho ba o ile gore ba dira mashula batho ba ba belego magagesho batho ba go diswa na ba nna kholo ya bona beile ya bona ma ile gore ba tlatla ba tsela masiana a mangwe batswati kholo ya bona be ba lebeletse gore ba re koshe botlhoko biole ka sechaba batho ba bolawa ba tshiletse na re tla lamolola ke mang na re sentse mbagesho nka le khwile matswalo re nyakile botistif molepo ba o ile gore ke setsebisa monagano ke moka re do leka gona ma ile gore motlhomongwe re bopa seswantsho sa motho yo wa go bolaya batho re itebelele re itekole bjale ka nnaga gore ge bosenyi bo tswela ntle bo tswela pele go diragala ka ntle ga dikgolego mola ile gore di tletse botsebotse re lebile kae le wena šomiša letlakala le gona la Facebook la Thobela FM yaka o kgone go tsweletša maikutlo a gago gabjele metsotso ke lesometharo go itswela gona kwa ereng ela ya bohlano go mošante wa tsebo le boithabišo ke Thobela FM yaka ke ya gago ke ya rena ke ya legotlagašo la Afrika Borwa eme gona foo ke moka o se šute re name e le gore ke moka re tshekamela ka molatlhakoreng le re tlo nama e le gore re tswela pele ka tše ka mokana ga tsona
1: Thobela FM ke legae la mmino wa setso kgoro ya polelo ya letswele ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo Youth ke yona le Kate Morwane mokibelo o mongwe le o mongwe o thoma ka iri ya botlhano ka masa go fitlha ka iri ya botshelela mesong Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo

0: tebe tebe fili go meka gore ya lo e tloga re latlhela go metsotso ye le some shupa fela go itshela gona kwa irinyela ya bohlano le rena re gare ka nnete re tloga re di busha mesong e mebotse ya letšatši la lesome senyane godi yona ye ye leoedi go mošhate wa tsebo le boithabišo ba gona fa kgaetšedi ya ka ba o ile gore ke setsebi sa monagano ba gona bo boti Steve Molepo ba ga Molepo bosele bosele ke a letamiša ge ke le amogela ka tsela yona ye mafateng a matelele a dialemoya thobela FM ya legotla gašo la Aforika Borwa gape ke leboga le maitapišwa le nagaetse di aka thobela thobela tle
1: ke a leboga Sis Kate, ke a leboga mmogo le batsweletso le batheletse ba mokase ke re thobela
0: re a leboga re a leboga bo di Steve taba ya dipolao tseo e le gore di namile ke moka di gogile šedi ya rena bile ka maAforika Borwa tša basadi taba e le gore tloga e koša botlhoko ke dumela gore ga se selo se e le gore se thabiša le o tetete wa rena ka monageng ya Aforika Borwa motlhomong re balale lefase ka bophara ka gore taba tša mohuto ga se tša lebelelwa ke rena re noši ge ntse re le gare re ya gona kwa dithelebišeneng ba kgona go dioka gore aa ka mola Aforika Borwa ditaba di ka nama e le gore pela sepela bia ya go nyamisha ke gore bosenyi bio ge botjola pele ka metela ka tsela yona ye mola gape go thudi gole go ditletse re tloga ka nnete re ga kanega e ka pele gore ga botse ka ge le setsebi sa menagano ke dilo di fitse le gore di ka dira gore motho bofelong e be molae motho a kgweletswalo ke moka wa khumana le gore taba ya go tshela yo mo bophelo ga isa le selo go yena
1: ke a leboga Sesekate, ke leboga le batheletše gape. Ke nnete bosenyi ba go bolaya bo ata tšatši ka tšatši and bo a tlhobaetša bo kuša botlhoko e le ruri. Kuru ka gore bo na le go tšea letlhakore ba sekamela ka bong jo bo rileng ka matšatši a mangwe ba sekamela ka gare ga bong jo bongwe. Bo kuša bo botlhoko ke bana boo ba gore go bolaiwa basadi le bana nako e ntšhi ene magarebe ba e leng gore ba sa gola motlhomongwe ba bangwe ba šitse ba na le batswadi ba na le bana ba bannyane ba bašia morago fela se se diragang ka gare ga mosenyi nako e ntšhi ge re lebelela ka go tša monagano re lebelela mabaka a maikutlo
0: aga ema gona fa o kgaetšedi ya ka ke name e le gore ke tšea mabenkele ka morago ga mabenkele letle le kgone go nama e le gore le tlhalosa tsotlhe ga botse mabenkele ke
2: yagotlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o hloka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
3: Setšhaba go nankgono se imelwa ke mathata tša maphelo bjalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout, lerumo la madi le kgonthišitšwe ke borasaense bjalo ka setlhokiša madi, setiša mmele le seimolola kgatelelo ya monagano se tlatletšwego ka ditswaka tša makgethe tša maphelo. Lerumo la madi sa letshetšwa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo la madi le kgwetšagela Dis-Chem, Clicks le dikhemising tše dingwe nageng ka bophara, le kgwetšagela ka diphilisi le marothi. Lerumo la madi. Feel the healing power.
0: Aga re le boga maga gešo re le boga ke masume pedi te a metsotso go itshela gone kwa irinyela ya bohlano ba ga molepo le ka tshela pele le pele sore ntla ya botlhoka gore ke moka monagano wa motho nke le tshela pele hle.
1: Ke a le boga ke re ke bolala ka le ba kala maikutlo a rena jwale ka batho kurukuru maikutlo a pefelo a dira gore motho a ikhwetse a tsala-tsala pelo a tenega-tenega ka pela o ikhwetša a dirile dilo tše a beng a sa nagana gore a ka di dira a lemoga ka morago molaši tše a di dirile e fela ge re lebelela nako nngwe kgotsa e le gore e tswa morago motho go tloga pelegong goba go goleng ga gage a no ba a na le botlhoko go a keleng a fetela ka gare ga jona go ba ditiragalo tsa botlhoko tsa kelego a di bona a phela ka gare ga jona go yena tsa motlhise tsa pefelo e ntšhintšintši e e leng gore le yena o thoma go gola ka yona nako nngwe a e bona o kare ke yona tsela ya maleba ya go lokiša dilo ge di senyegile ke moka ga ntse a gola a šomiša yona ke dingwe ke dimelo tsa rena jwale ka batho personality tsa rena e fela dimelo tse go na le tse re felang gore ke di-disorder kore ke malwetse a rena a semelo a personality batho ba hwetša go ba diriwa gore ba na le dikatša le maswaoswao a re a bitša gore ke anti-social ba na le go ikhwetša ba na le go ba le pefelo e ntšhintšintši ka tsela yona e nngwe nako nngwe ande ba bangwe ba feleletša motho a lebotša le mo motseng gore le a ntseba ba ntseba ka moka gore nna e ke kwatile ke
0: jwangeaboaao
1: kare o e bona o kare ke ntho e botse a e šomiša ka tsela yone eo gantse e gare ya mela ande ya gola ka gare ga gage and o feleletša e dirile ga e dirile ga tee go a kgonega gore a fela e boeletša a e boeletša a e boeletša jale le jwaka
0: wa tsebage o ka nama e le gore o ipha nako wa lota lo dišiša melato e mentši mo e le gore basadi ba bolailwe baba ba tšelwa maphelo go bjalo le banna bao e le gore ba bolailwe ba gona ke be ke lebeletše gore taba yona e gabotse ge o ka lebelelela kua ngwagongwela wa 2023 go na le kgarebe e nngwe go thoke kapindaba wa ka mola boxpack le yena gape o bolailwe ka yona tsela yona ye a le gare ke moka a itšhidulla nyaka eka piba monyaka ya ba ile gore wa tsebakeng ga khwetsagale ge ya khwetso ya ba ile gore a wa ngwana wa batho gape o bolailwe pele ge o ka lebelela bo ngobile mahlangu wa lebelela bo itumeleng ke kana bo Elizabeth mosela khomo bo dineo motapane batho ba le isa duba ba swaba we ile gore ga botse bana le nako e botse mane ya gore ba kana ma ile gore ba gola ba godisa gape le malapa ga bo bona le bana ba bona la tabashi ya bošaedi motho o dutswelela go batho ba dutswelela se bo gore na ba tswa kae ya ba e le gore ba bolaya bana ba batho botsebotse lena ge le lebeletse bele ka ditsebi tša monagano le bona taba yona ye bele ka badudi ba Aforika Borwa re ka lamolelwa ke eng ka gore ke mo go batho ba tletse ka pefelo gape re bothateng ka gore ge o ka nyaka baruti re na le baruti bao e le gore le bona gagaga ba tshepagale ba go tshepagala ba gona fela go itaeditše gantši gore le baruti bao e le gore re re batla re tlhokomele bele ka setšhaba go na le bao e le gore ba direlo tša go se tsebalege tša go tswa seleng wa lebelela ka sephodiseng go na gape le ba sephodise bao e le gore le bona ba dira dilo tša go se tsebalege tša go tlhabiša ditlhong ke gore o tlhakatlha kane le bona re ka lamolelwa ke eng ba ga molepo
1: ke nnete bothata ke gore motho a bonala o a tshepagala kudu-kudu ka dinako tse dingwe ke yana a ka ba go a le kotsi kudu-kudu go feta ba bangwe se o na le yena o ikwa o kare o bolokegile fela a ntse a go oketša go oketša go oketša mafelelong ga gona ba tlo o tshepang gore motho ela ke yena a ka go dira go dilo tsa phako ka tsela yona eo ka nnete dikgolego di tletse ene ga gona dikgolego tse dingwe dikolo tsona ga di sa ba le motho ka gare ga tsona ande thuto ke yona e beng e le sebetsa sa botlhokwa-tlhokwa-tlhokwa se segolo se se kgonang go re thusa go kwešiša dilo tse ka moka le go kgona go di efoga ka gore ba bangwe ba dira ka mabaka a go nyaka go dira tšhelete ba bangwe ba dira ka mabaka a go befelwa ba bangwe ba dira ka mabaka a go itefeletsa jale le jalo e fela nnete tshokololo yona e sa tlhokega lekala la sephodisa lona le a tlhokega gore le matlafatswe le kgone go matlafatsa masolo a lona a go dira gore go šireletsege bo mmasepala ba rena ka bo bona le bona ba tlhokega gore ba matlafatse ditirelo tsa bona go seka lebelelwa gore letswelo ke magaeng go tlhokega mabone a go dira gore go bonagale bošego a be gona ene a bereke a tuke e se ka no ba tšhipi fela e kgabišitše ka motseng maare bošego e sa kganye e sa tuke ka gore nako e ntšhe re no kwa ba no re efogang go fetela bošego efogang go dira jwale le jwalo ka letlhakore le lengwe le lena e legatelela tokelo ya lena ya go itshepelela ka bolokologi le tshwanetse le phele jwale ka mebutla jwale ka batho gagolo jwale ka basadi tshokololo e botlhokwa thuto e botlhokwa go thoma ka magaeng batswadi re no le ka go ruta bana ba rena ba magarebe le ba masogana gore re batho ba ba tee re santse re ithute go phela mmogo re šhireletšane re seke ra dirana bobe re seke ra dirana dilo tša phako fe re gola re le jalo go a kgonega gore re ka fokotša ka gore kgole go a se gore ke yona e le noši e tshwanetse go gore la molaetsa rena ka borena re santse re tšhabe go ya kgolegong and-e re tlhomphe bophelo ba motho ka gore a re tsebe gore bo tlile jwang ebile ga re tsebe gore bo swanetse bo tloge jwang ga bo a tshwanela go tloga ka baka la diatla tša gago bo swanetse bo tloge ka nako ya jona ya tlhago
0: taba ya go dure re le batho ra se felelane dipelo ke taba ile gore mohlomongwe e kanama e le gore gape e ka re thuša gore re kgone go phedišana ga botse bjele ka batho a re lebelele bagolegwa batho ba golegwa bodistefe batho ya ba ile gore gape ba lokollwa le ba bolai le dikata ke moka banama e le gore le bona ba dirang ba lokollwa nnete ya taba ke gore go na le bao e le gore ba re go lokollwa gona kua dikgolegong wa tseba ya ba batho ba fetoga gwa ba gape le bao e le gore ge ba lokolotswe o kare ke ge le ikgogela magalatlhong batho ba le ga ba fetoga batho ba le ba tswela pele go nama e le gore ba dira bobe gomme nna ke tle ke gopole gore motlhomongwe motho a lokolola kgolegong ba mmeya fase le batho ba go swana le lena ditsebi tša monagano ya ba ile gore le montšha sela le sela le sela itse ke lebile kae gabotse re ka re lefilwe maikarabelo a mohuta mang lena ditsebi tša monagano go nama e le gore mohlomongwe le boledišana le batho ba mohuto gore ge batla go rena moragwa go tswa ka molagolegong e be e le gore ba bona bophelo ka leswa go na le mo e le gore le ya thuša
1: ke nnete mošomo wa rena jale ka ditsebi ke go thuša go fitlha gona fao ka nnete ka dikgolegong ditsebi di gona di a šoma go tlhakantšha le badirela leago ka dinako tše dingwe le dinaka tša megopolo le tsona di ba gona di a kgona go bitswa ke a fela di etela gona ka mo dikgolegong go tla go tlhola ba e leng gore ba tlhoka tlhatlho le thuso ya maleba ba bangwe ba e leng gore ba swerwe ka mabaka a gore dikgopolo tša bona di bontšha di ditlhoka kalafi bantšhiwa dipetlele tša rena ba kgwetša ditsebi ka rena ba kgwetša di-psychiatrist ba ba thuša and ditsebi tše di leng ka kua le ba direla leago ka dikgolego mošomo wa bona wa tšatši ka tšatši ke go tsamaiša mananeo a go ruta le go sokolola bagolegwa ka nnete ba dira mošomo wa bona ke fela gore ba se batho ka moka ba kgonang go fetoga ka nako e tee se sengwe ke yone we ge re be re kwa maabane goba maloba gannyanenyana mo ditabeng tša commišene ya rena.

0: iša batho beso gore na e ka ba e le gore ga botse ka gore ke mo re wetswe ke legore le leso um dipolao tsa bana le basadi nna ke neng tabe batho ba mo re na le modimo re kgala tabe e le COVID-19 ge e tla bentse re bolela gore banna nke le boele morago ka go tla iša le go bolaya batho ka COVID-19 ya banke go thuta ba tsa gona ditlogwa di gakala ka gore bontsi um le mešimong go be go se saiwa tabe ya galwa fela ke mo e di tswela pele o ka re batho ba dira go tsese ga bana meile gore ba kwa gore batho ba balla batho ba kwesa batho botlhoko lena o dire o dutse o dio kwa gothe motho wa mengwage e itseng o katile ngwana wa mengwage e meraro aoa banna re ile go lamolelwa ke eng le bona re lebile kae bjele ka maAforika Borwa tabe golo ke gore dikgolego go thu ditletse ka ntle ga dikgolego melato e le gore ya dirwa e šiša dinamana tsa mmele be ke bolela le advocate Maphoto Maloba ka morago ga lenaneo la rena la batho le ditokelo ge ntse re sore dikgang ka morago ga lenaneo a ba mpotsa ka taba ya dikgolego tsela tsa bana tsela gore le gona fa o ge re gola be o sena bana ba bantši bile bana ba bangwe motlhomo re ka dire bana ba ba se gona ba re felo fa o gabjele bana ba kaakang le bana ba rena ba re makatsa ke bao ba re tlaba letswalo bathiletse nka batho ba kgwa matswalo lena motho o do tlhoka kwale botlhoko banna a di o bolaya motho bile a sa mo tsebe le go mo tseba wa go mo tseba le ena a di o mmolantse a mo tseba a di o mmolaya motho a lla motho a se emiše a di o tswela pele go fitlha ge motho yela ke mo ka ineela 086-000-2452 ke nomoro ya rena ya mogala yeo e le gore le ka ešomiša la šomiša gape le letlakala le gona la Facebook la Thobela FM yaka ke moka ke tlo namaele gore ke tšea maikutlo a le magagešo ka morago ga go tšea molotsana ke moka re fodiše ditlhogoganyane re je marapo a tlhogo
1: le dithaba di a šuta lefase le a šikinyega Thobela FM mošato wa tsebo le boithabišo

re leboga re leboga ke pleasure tsa manyalo are basadi basadi tshiba o ke moka go tlhawa bana basadi ba bana le go tlhoka begolo kwane mosadi ka bona show ke moka di motsogetse go thoya bogadi fela le go lokwane a e kwa gale lena ithuteng ore ka disokere ithuteng ore ka disokere pleasure show o re lena lena le o ya ka mola pengwe a batho mm ke moka ka letsana ka mola lenya ka fofu le thoma o na maile gore a le bolla tse ile gore ga se tsona nna nka le bolla ka super lena nna le tlo se ka ruri ka nete ga gona molato mo ga ga isho ga bele metso tso ke le smash pa pela o ikela gone kwa ilinyela ya botshelela ke tsheba tshelege 086 000 2452 le tlakala le gona la Facebook la Thabela FM ya ka mo ile gore le gonne go lahlela maikutlo mo gagešwe ke ile gona ma ile gore ke a topa maikutlo a lena ke nna yo

0: re tsiya motšhedi tsi wa rena wa mathomo ke wena le tsogile ga botse ka moshata e thobela
1: go bela ga di tsika
0: le kae le kae ga tshe di ka
1: go kwa no le
0: a wa re gona hle
1: nna e u tlhobi ona di le ja tso wa tsena go la motšhedi mo wa la itse ka mo break
0: mo sa di ole ena o bolailwe
1: mara la tswa go thata go thumile ka Lord Dora Grar Pale, what a purpose me look for Morau Rau Rau.
0: Come around, it's like a general.
1: How can Livella? That's how he would drink out, who drink out. The Camucolo Yavella like our.
0: All right.
1: But Rau never know, I can't have a Jew no Yavella Gaona. Before if you come with Hagatagolum, you know, and I had democracy, like it, young or get dangerous. You must also let me do this. Caroca little land and also tell one hour. Call you be now. Who takes you another by now? And again, mate, you don't go with a man, Corto. Ke bana ba ba nyane 17 18 19 20 21 Baba taka taka ni nkundu. Auka lebella kwa mora ora, ona le mte ura iti ya pitbull. Auka lebella mte urne ba ibrida e taka ni le mte ite kabora makana abona ba ibrida e mte ue lora e bona moto ya mwa. Nane kito na ilu jidi ya la machacha. Kwa taka taka ni nkundu. Arisa pompa le sencho, arisa samadu. Weza mkundu ni ita maka ono tuwa kwa mora.
0: Re lahlagetse ke botho ka mogare ga rena ka mo
1: e a ntse ke tsena ke botho ba ba itse ke re thaka ne ke re wa bona re mo ntsha ye ni ya mo le fatse e sa tlo ke tsala fa
0: a ga re le bogile maikutlo a lena e re re feng ba thiletse ba ngwe sebaka
1: ke a le bo ka ye tsaka
0: re a le bo ga mo thiletse gona fa le tsogile ga botse ka mo shata e thobela re gona le kae bolelang godimo
2: le tsile ga di etse thala
0: re gona le kae
2: a re o le tsala o je ja wa tsadi ga o ntshi wa nna ke le rena ba nne re so
0: ke
2: re go tsha go tsho ba nna ke mo tsha yo bola mo tsha mo ga tsela go ba nna mo a ba jo se ja mo ga o yana me ba
0: ga pena ko yona yo lu wena ona le ngwana wa mosetsana ka mo gae
2: e lo mo shimana ke bana ba swanje mo ba ruka go ngwana wa nyana o le ngwana mo tshimane o sa itse mo jo ngwana wa nyana ke ngwane le le no mo tsare
0: o shirelele
2: e se mo isha le tso
0: wa tsaba i di ba mathata maranka le tabe ya go khumana le gore batho ba khule le tswalo lena tabe botse botse gele le beletse ka ba ithomile biang go ba itswa ile kae
2: e shana mo nana e thomile bonyane o ka se re o bia yanga tsatsela o rena
0: re ga kanegile bofelo fa re ga kanegile bele ka setšhaba
2: ke le gore ga kanegile kudu ga ke tsa o bolela le kuos mashala o ka blood river thagala ga o sule a moritso
0: re le boga e kuos re le boga kuos ke mo ka ke tsa mothile tshe mo gona fa le tsogile ga botse ka moshante e thobela
3: mmala ga di sa tsana ga tsidi ya
0: le kae mogolo wa ka
3: go gona mmele ka
0: a wa re gona hle
3: ai ba toa ba dira go fula go bua le ba ya le ya le yo ha ba ne le modimo ka gare
0: ba thoba ga bana modimo ka gare
3: ha ba ne modimo ka gare sa di ga ye sehlana ba ge ba sepela le satane sa uši
0: satane wa pareti ba thoba
3: ba kuile di pelo kgaitse
0: pele botse botse
3: motho wa boifi are motho o bo itsha motho re a motshaba gore monagane le bobe motho re mo rapedisa go modimo re botshe go tuele pele go yena ya le ga go tlotla mekgwa go bolaya batho ra tshoga
0: motho ga pele ge o ka kopana le yena o sa botse o a tshoga
1: ba no go fisa gore modimo a se selo bona ke bone le go se
0: ke le kwele
1: ba ba ga ile ya ke nna yeme ka ruwa go le le se ga go tsena go ruba ga
0: mme tswela mpile tswela mpile
1: e ke ya lo ke re ga ile ke ba thoa ba ne modimo re ga re ba rapedi sho modimo
0: batho ba re ba rapedi
1: ba nna go ba tsatso ba di dira
0: ke le kwele mogolo wa ka taba ya thapelo ke ile gore le bona e ka re la molela batho ba re ba ya go modimo gore bo shula bio ba budira go tsatsika tsatsi nke bona me ile gore bo a tshwa le gopolong tsa bona ke le boga e re ke bona ba tshiritse ba bangwe ba ile gore ba ngwadile o na le matshwenyego tjo mabote a re thobela ga ditse tlhana re lahlegetse ke botho ka gare ga rena le letswalo le fedile ga go bushwe taba ya thapo ke mo ka letaba ya bail ina me ile gore ya fedishwa ge re tla melatong ya mohutao ke gore ge o bolaile motho go thuba khumanile gore kwena o bolaile motho thapo le yona ke mo ka ina me ile gore e tshola pele thabe o ka re ka shumelela gape batho ba bagaketse nna ke tsiba gore le nna ba ba inkisha thapong ka tshola pele a re tsema benkele ka morago re tla nama ile gore tshola pele
4: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo meraro ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
5: Mole khotla petition wa khoro ya thuto ka province ya Limpopo mme mabungwe le rule ra makhanya o tla thagola khoromecho ya gagwe semmuso ya mafelelo ile go the last push ya ditlatlobo tsa mphato wa marematlo pa class of 2026 se e tla ba go ralala le province le selo le gape gape ke go netefatsa gore ditlatlobo di tshwela pele ntle le tshitiso tse di tla dira ga moshipolo go wo ba di 21 setemere seleteng sa thuto Savembe Budikela Sidika Tuto Sanjelele West tse di ka dira ka iria seswai mesong nepo kgolo ya modiro wo ke go tlhotlheletsa baithuti go matlafatsa ditukisetso tsa bona tsa mafelelo a ngwaga tsa ditlhatlhobo tsa marematlou zwi dzia lushaka o alosanwana molaetsa go le o tlisetsa ke kgoro ya thuto ya province ya Limpopo 2026 ngwaga wa phetogo le tlhabollo
6: Youth Kiona Likate Murwani Hadi Yetsetlana Baswa Are Swarishaneng Rokhone go matlafajana Tobele FM Mushata wa tsebo le boithabiso
0: ke gona ge re swarishane ka gona ka gona tsela ema ga gesho ke bona fa sopo moraka motlhala wa dile are ga ditse tlana dumela ka mowe mmusho wa Afrika borwa ga o busheta ba ya kotlo ya thapo ke mokare tla bona dilo tse di nama ile gore di a fokotsega bona gape le motheletsi yo mongwe wa dile ke na gento bejani are thobela ga ditse tlana thapo ga e busho thapo le bona ba o ile gore ba bolaya bana ba ga borena le bona nke bana me ile gore ba bolawa sheli le godi o ngwa dile re thobela ka mshate SSK thapo e sonetse gore di boya ka maAfrika borwa dipolao tsa basadi bele gona ka nnete ditlogwa di nameletse le go feta pinki malau makua Hashtag youth ke yona tumelang tlhapang tlhapang tlhapang di tlhorisho tse dibalwa ke taba ya gona ma ile gore motho na le pefelo ye ntji go mme gona faum ya ba ile gore o ntshetsa botlhoko ba thumba bangwe dikafedishwa ke gore motho yo mo bialo ke mo ka le yena ana me ile gore o khwetsa thuso go ditsebitsa monagano re ya leboga wena pinki o tse bore gore go la go be go tshona le selo ba re ke pinki pinki na sangara ba ra se bona pele re go tsere ba sadi ba metsi pinki pinki le ya motho ba thile di pinki pinki o ne ga pefa le noko e maitlase e mabina a re le fa se ma ke fologe mo sadi u belega ngwana wa monna ngwana yo ile gore ka mora go le yena o fetoga molai wa basadi o ebe ile ka selo yena yo bana dipolao bana dipolao dipolao dipolao Ismail le sese a ngwala a re polao ya basadi le bana e ka fedisha ge mmusha wa rena o ka busha thapo batho ba wolla ka thapo ba re thapo a e buye batho besho mohlomongwe re ka bona dilo tse dinama e le gore di ya kaona fala letsogo le ga botse ka moshate re le amogela thobela
1: o tsile o se ga je dia ka lena right man
0: a wa re right man right
1: ke se ke ra se monno mongwe ka ma amalo wo ka mo a go go shiki ba re ke tswana smart a lefa ore motho a loka ke modimo fela
0: motho wa go loka ke modimo fela
1: ya re motho a loka ke modimo wa tswa o sa tswala ya wa tswalela
0: wa tsiba ai o bolela taba yengwe le wena gape ke ya go kwa
1: a nkwa ke kgaitsedi ya a ndo na re bana na ka go ro sa tswala ya wa tswala ya ngwana a eso go re ne re ka ba tsa modimo ga mare o tokana mo tsware go tlo se khala ba ka mmai ba ro bele ke mosadi
0: motho ge a se a tswalega ga se a tswalega motho yo ga ga ga na bophelo
1: a na bophelo ba na na mo tsugoro ngwana mo di bar ke yo ke re mara o tsile tsela pele a mo di a bobe a mo di e bobe man ga ke a pele go le botshoko man
0: di botlhoko kudu di botlhoko kudu le ei wa tsakeng
1: ke a ba kwa batho ba se ba re ka busa thapo ba ra bona o go tshwana motho a sa tswala ya tswala ya ga ke
0: tsaba tshe re di bona go ka mo gare ga ga malapa di koxa botlhoko ke
1: go tsa botlhoko ngwana
0: o re le go bolela biele ka ba ke tlona ke taba ye nngwe ke le ya diragalela morato wa ka go go botata batho ba tla o bolaya ba setse gore ba o bolaela eng
1: batho ba tla no bolaya gone so a tswale nna a ke na le experience because ke le ma brother go ba go mola tsheng bisa ka rumo a ya mmereko go bona ntwe ke yona ke tla gore botho a tswala a tswala ya gane
0: a se aba dira selo a se aba dira selo
1: nna ya mmereko a re ke a tsene go mora mo tsalo mo thapo
0: Hey go tla loka re ya leboga maikutlo a lena.
1: Ba ba sha ba tsaka di faratsa ka le bogone.
0: Ka loka thabo go tla loka. Baba batho ba ga ba tswalega motho a bolela re batho ga ba tswalega o bolela taba ya go phela dipola o tsone tshe re go bitsa basadi ba bangwe ba ga borena ba pholuile e le bashimane ba bolawa ke bashimane ka bona gane ba batlogela ne ba re ba tlhokofetse modimo a yogana gape tshe dingwe modimo yo gana le tswalo le kae o do bolang ngwana motho sa motsebe monna hey go botata magagesho letsogile ga botsa ka moshate thowela
7: Le khaletse ka.
0: Le kai.
7: Ke tshwile le ga.
0: A wa re gona hle.
7: Le thaba ka matshi pa malela ka mosheshang.
0: Re ya le boga, re le amogela.
7: Ei, khaletse tlhala tsa ba e di ya ga nyi ya le botlhoko. Mara ke a khona thaba ntshi ba bolela ka re thapo e buwe.
0: Thapo.
7: Na ya le re go buwe. Re thapo e buwe. Ke mawa ya go ba bolaya ba thwa ba sile ba tshwantse ba re ba bolaya.
0: Nartha se dire mochini ra pressa.
7: Tumawa ya o pressa mochini o.
0: Ai re ta pressa.
7: Ya le o ya o pressa mochini le yena tla ba bolaya go tshwana le yena o la bolaile. Re go botsa ntwe yo tsadi tshadi ba tswa sa itsebe. Mm. Ke bere kile correctional service nna for 34 years. Mm. Bere kile le ba tswa le ngore ba bere kile kwa mushongo la wa khatelelo. Ba re ba bolaya batho.
0: Eh.
7: Batla batho ba ba le traumatizing pele ba affectile menagano ba ba tlhobetsa le bona ba ba re dutsi ba re tlhalosetse ka dilo tse di DF le ba affecta batho ba ba bereka mo sectioning yona e e go bolaelwa batho batho ba le ba e ba go baditse go ba go batla le yona taba e wena le go nwa le ke a e kwa ge ba try bolela gore na e tlhodiega ba tla o pressa mchilo motho ya go pressa mchilo ga tsi ba re go la ile motho ka re ga fetse o pressa mchilo ba re swantse a yo mo phutha motho wa a mission di kae kae di musha re ntse o ka morago le yone ya ba affect
0: pele namile ke monga re direng re ba lese ba ditswele pele go bolayang
7: taba eo ga botsebotse e botlhoko re no ba re sa tse gore nna ke re ka e bereka ba nna yone ke no naganela gonne gore ei kore a ke tsebe le nna mara ke ore ke be ke no nyaka gone bontšhe rena eo ya gore batho ba fele ba re thapo e boe gore ba tsebe gore ntho o le yona ka bo yona
0: eto
7: affecta e boima kudu-kudu nna yona ke ba bone ba bararo ba ke ba kry-ileng ba sa bereka le ba re berekileng le bona
0: o
7: wa bona re batho ba lephelo gane ja bona le sa lego bjale go ndua le nogo jale ke a ekwa ge batho ba e bolela gorena ke mangwa ya go edia ka re ntho eo ya ba affecta le bona ka morago
0: mara ge motho a bolaile ngwanešo ba ngwanaka ba re nna ke prese ka sebe kaone
7: e maybe re late o a bolailweng o ngwana a ba a bolailweng ke nagana re maybe tla ba kaone mare ka re ba tla ba sa bere ke moe
0: re bjaka rya molaotheo
7: re die referendum re re se ba bolaile wa geng ko wena o yang kuo
0: wa tobetsa re ka tobetsa
7: kudu o bo mothutho ka re tone kgolo e be ke bona kore e be e ba tshwenya kuru o ka re be e le yone ya gore ba ye go mothutha ba mothe ba moise mosareng a ba e tla ye go a go bolokiwa ke bona mo ntele e go baditse batho lokuwa morago mara yone ena re no setsebe mane banna nke re no ithuta gore a wa banna batho ke batho ba tsa
0: renanako ga e sa le gona
7: re
0: leboga re leboga taba tse di na le mathata ka molekamo mara o kare o ka bitsa ba bo mogo wa no ba ba ba mmolaileng o ape ba ka tla banna ga ona molato mošomo a rena bele ka sea le moya ke go nama e le gore re gaša moya wa khutso kare batho ba ka fetoga ba tlogela go nama e le gore ba koša ba bangwe botlhoko dipolawe a dieng fa semagagešo ba tlhokala tsela dumelang ba tlhokala tsela

0: ya go thoma miso wa gago gona fa go thobela FM mo shate kwa tsebole boithabiso bo madrosi eya pela fa o bere go file mawelele go tswa go questa se pela fa le mawelele ka kwaša ba e bitsa gore ke eng ya se fela o dadada go tswa go mosekeseka le yona motheletsi ke le gore mo ipsenne ka yona gona fa go monate breakfast ke gona ka re tswela pele setlhopha se feleletse la elo matlho the pretty lady ga mmogo le motsweletsi wa rena e le go a fa masoma re namile re o tsena karolwane ela ke e ratang kudu man
1: re yaka kwa go lešhakeng la dipapadi fa e le gore re fa batheletse sebaka sa gore bona ba re botse gore di ntshang tša dipapadi kwa ba leng gona ke lesaka le lefeng le ba yang go lona tšešhi la lekgono le e fela bjale ka o lešhetšheletse ba gore re na le gape le mosekaseki wa tša dipapadi wa le gore le ena o tlo re bontšha ga botse gore go diragalang re tseba gore Mamelodi Sundowns e ya raloka le Al Ahly Saudi FC ka kwa FIFA Intercontinental Cup ke round ya bobedi tšešhi la lekgono le bjatše ka kwa Loftus stadium ka kwa Pretoria gana ka mo South Africa bja tira tseba gore re na le Raophala Mawane wa ile gore ke mosekaseki wa rena tšešhi la lekgono le wa tlo gore beela ntšona ga re botse a re botse gore ga a lebeletse setlhopha se sa o tswaka kwa mošwama wa te se tlo direla shute re a tsamaya bothata na
0: a rena bereje sebaka se re mo amogele semmušo ebile monna wa tsere santse go thoma ka go mo amogela ka koše ka baka la gore ke a kuša re ko e le goreng o ba kete ka tšatši la ga la matswalo tšatši la mabane sa

0: amogela Dr. Tebzena le laelo matso.
1: Kanete ke mshate wa tsebo le boithabiso 87.692.1 ke mo olong gona metsotso ke e supe fela gore tsene ka kwa ga iri ya boseswai botheletse re ya go amogela setlhopha ke sa monate breakfast Dr. Tebzena double tap tap o tsamaya le the pretty lady laelo ga matso king Tebzena king.
2: Ke
1: nako ele ya gore boteletse re go fe sebaka sa gore wena o re botse gore bjale ka mothegele moradi wa dipapadi ke sebaka sa gore wena o re botse gore letšatši la lekgone le o ya go bogela dipapadi tšeo di tšao karolo motsaneng wa geno kae ke ditlhopha tšefe tše e leng re tla bo di lebeletše tšatši la lekgone le re bolela ka di-tournament re botse go 086 000 2452 086 000 2452 ke mo e leng gore o ka re tshwara ka mogala wa re botsa gore di ntsha kae le shaking la dipapadi la geno
3: Timang se almoya.
4: Bo thoma ka iri ya lesometee lekgono le ke tlabe go le monate re batswadi ka moka bakgona ba sekolo sa ka botsi e tlang se tshegedi bana ba lena re ba raloka dipapadi ke gore le gona mona Tigers Sports Ground
1: re a leboga ka nnete re ba lakaletsa matlhatse le matlhogonole
2: dumela thobela
5: thobela le kae
2: re bona le kae
5: aowa re ga ogetse moruti mašhale di ka tekzente re ga sekoro
2: a re shogo fetse moruti ma
5: Ahe ka nnete morena re tere ya go lahla re bogetse dipapadi lefakeng la dipapadi mo tournament mo Albany FC yona lepatlele le ka motheki 2 ga sekororo
2: re a leboga re re le ipsineng
5: re tla ba re ipsine re lebeletse bašimane ba rakiša mogopa rena re tlhatswa maso re tlhakelela mosia dipapadi lena
2: re a leboga
5: bošad
1: Tabe.
6: Eh, le ga.
1: Re go na re bile le mang?
6: Ke mari ga ma haba ga mosbaeni.
1: Ka mosbaeni e dire ntja di papadi.
6: Ah, ka mosbaeni mara ra ke ba mo thako o thala le papadi mo riwa ne ke ya sengwe le tsana le re kholo ya 32. Re ba rena le moyo mo ntshi mo re ba shima ba ya rolo ka la ka ra moya.
1: Eish. Ai. Ai.
2: Ya. Go
6: ka se ra botse ma papadi ya gona pe tanyo ba marole ka re moya shi wa o kaka. Mara ona tla ba nore mulimo shuwe.
1: Waipsi nenga mowe.
2: Mara gabe lo re go re go sirutshwana kere ke spring.
1: Eh sirutshwana re sona kere ke mo ile re botse le go re go tla majuba a ma. Eh go tswala leso. O tsha galo santse ditloge. E sa le dibeke tsa batho mo.
2: So mo yo tlosa tsa gale.
1: O tlosa tsa gale. Tsona le pula.
2: Is fiso sam. Yeah, Dr. Sama o se blafala ntlantla. Ba re le bisha thwi go ditaba tsa iri ya bo seswae.

rekile koloi o tšhaba o poster o re yena o tšhaba baloi ba re moja sa gage wa iphitlha Makhadzi Entertainment ba tsamaya le

0: FM moshati wa tsebo le boithabisho.
1: Lenyaga Thobel FM e go thabisha ka tshedimošo ya maemo a godimo, thuto ya boleng ga mmogo le bagaši ba go se bapetšwe le selo, dikgoši le dikgošigadi tša mošate. Thobel FM, moshati wa tsebo le boithabišo.
2: Monate breakfast mo Thobel FM.
3: Monate, monate, monate.
4: Ya bosupa go tlela ka ira bosenyane mesong.
5: Aga, Temzen, re buile jwatse.
6: Yabo.
5: Re buile nna le wena.
6: Yabo.
5: Ke nako ela ya gore re fe caramel as baka. Re mo fe sefala le yena a re mo sefaleng se sa mshato wa tsebo le boithabiso. A re dumedishe ka dumedisho ya se sade. Caramel. Tia di le monna, tia di le roko, dira tse o dumileng ka tsona.
7: Tia le monna. Ka sepedi ke rema ka tsa magale mabedi ga ke gabedi ke mopedi ya tswa go soko dibeng sa meriti mebedi menyamaloma ke mopedi.
6: Ah,
7: o tla tswa go ga mama bolotsola ne sa mmatala di sipi pa bana matlo ke re ba ntshaba ke sena tla ke na le matla ke kukuna le di gwatla ke sa tle go le fatona ga go tlala siatla se tseleng pelo go le ba ke satla.
6: Caramel
5: se fele pelo
6: ka go bopape a bona ba di bereka
5: se fele pelo go lena ke satla.
6: Hey,
5: a no a re tsene re tsene a rena pere ba amogele re tsene ka kwa karelong ya rena ya monate wa tsebo ka lebaka la gore ra tsebo gore ke baeng ba rena ba tsotsile le kgono le ba monate wa tsebo. Caramel re ao amogela ra go amogela selo le wena re go amogela bjatse re na le monate wa tsebo fa e le gore re na le dipotšišo fa re a tseba gore re keteka bogwa dipotšišo tše ke tša ka bogwa ba rena bjale ka maAforika Borwa. Re tlo botšiša potšišo tše gomme re na le sešupanako se e le gore se tlabe se lla bjatse go na le ditlhopha tše pedi team Lailo le team Tebzen. Ditlhopheng tše pedi re a botšiša re thoma ka team Lailo goba team Tebzen fa e le gore re botšiša dipotšišo ge nako e ya re e balela ge o sa e tsebe oa re botsa gore re fete bjatse ditlhopha ke tse pedi Tebzen beke ya go feta wena o ikgethetse gore wena o tsamaya le mang bjatse e re ke ba botse selo ditlhopha ke tse pedi team Tebzen le team Lailo o tsamaya le efeng e bonolo kae ae o nyo kwe ae a ku dumelele ka gore be ke a o feta ku dumeleji ke a tseba o tlo re he ba muleji o tlo re ba muleji ba ka se e wantsa
6: ae ke nya ka gore muleji ka mo ga mama bolo ka mo
5: le tshepile
6: go
5: feta alright gore gore selo wena o team Lailo team Lailo le re sa le thoma o papata team Tebzen go tlo wa re thoma monate breakfast
8: Team
5: Lailo ya matla. Na pile Caramel wena o ka kwa go team Tebzen ye le gore re thoma ka yona se shupana go sa rena se re tu tu tu ga se re tu o ra gore nako e fedile o itukise di tshe Caramel. Aga Tebzen
6: ah di bereke mo
5: tiadile a ke re mamotla mamotla wa kushisha aga dipotšišo tša gago setse Caramel ge o sa e tsebe o kana wa re botša ra fetela pele GBV e emetse gore
7: gender-based violence
5: na toropokgolo ya province ya Northwest ke eng re fe maleme a semmušo ao a hwetšagala go provinceng ya Limpopo
7: Sepedi Setsonga Venda
5: ke seopedi sefe seo se tsebago ka košatše ke godile ya bobedi ke sokologa
7: malibu
5: hey Caramel hey bona wa tla wa di ataba ha ka nete ah o ke di fedile o di khone o di thupile ka moka
6: a o ka tsuluke
5: hey what is the pressure is getting worse
6: hey
5: Tebzen ke nako ya team
6: Caramel
5: hey Hey, caramel. What about you?
6: Limpopo province e lebagane le dinaga di feature tab province ya rena Limpopo
9: e lebane le Botswana ya lebana le Zimbabwe
5: ya boraro
9: ya ya lebana pele Mozambique
6: na tropa go la province ya Northern Cape ke ne tropa go la Northern Cape yes.
5: Wait, Fermar. Are
6: you?
5: Are you? Hey. Tebzen, Mara, we know. Tebzen. We know how to say the putisho chaka koruaya manana. We know how to say koruanya kore. Na koyare na ije kapila. Kore na nersha sha sha. We know why manana.
6: Aiyo. Motsweletse ke nana gore o tlatla a tlhola tsa
5: rena. O thagetse ke mmona ka go thagetse. Ke mmona o thagetse.
6: Eish.
5: A o sa re Sancho re bolela gore go thupile bo mantle.
6: Eh ke nnete ke nnete. Go e bolela se mmusho mo re tsebe go.
10: Re le wa caramel.
6: Eh a wa.
10: Eh e bile bile nako. Tsena a ila ga thopa.
5: Wa tsaba wa ile ke sa go botlhoko.
10: Bua le gone o bile go di jere ka mo.
5: Wa tsaba re wa ke sa go botlhoko. Gape le rena a se re dire paletse. E no ba re shile ke nako. Cheka mokatsa. No a re ape nako ngwe re bulele nnete. Cheka mokatsa di arabileng o di gonne. O no ba ile gore hey o buletse are Sindebele ko Mpumalanga ke ra se bangwane gore Jepedi Sindebele le Seswati
6: ya
5: a se bangwane gore Jekai yena are Seswati ke re ba re Limpopo province ile bagane le dife are Botswana Zimbabwe le Mozambique ai khona bitse o ba abetile
6: hey dropa go la
5: ke mona ke mona go e fedile o bona ke mona go e fedile o bona
6: hawa. Hey, what's my name? Caramel. Caramel, Richard Baga Serro Labore, Gabello Rabiale, or Schumann Schumann, Gasses Bagam.
7: Rabiale, Schumann Schumann, Project, Lorin, Sapotaki, National Arts Council, Project Yaro. Kopantsha bangwadi dire tile ba tsongwala dikanelelo
6: yeah
7: gore ba dire bukana e le gore e tlo launchiwa ka November buka eo e based ka dikaledi ema re ngwala direto le dikanelelo ka dikaledi ema and then ke itukisetsa go ya go padishana kwa go la kwa Zulu Natal le ba bangwe ba direti ke dirile top 10 ka mo poetry ka re ya go compete ka October.
5: Awa re kwele gore caramel o na le tshe di botsetse le re wa di dira re molakaletsa mahlatse le caramel
6: botsetse champion ya monate wa tsebo mo Thobela FM champion kwiti
5: ntse go ba bya go ka tswa king motho no thopati fela ana ba no re wa tswa king caramel ke nya ka pili re laela re ruma le wena ke nya ka o nompotsa gore mohlomo ka lebaka la gore ba re ke nna laelo the pretty lady ge ke shetse o ka mpa le fokonyana la gore le nne ke itheta ge ke tsena moeng o mpotsa gore ge ke thoma ke reng mpotsa.
7: Mtongo kare kila elo chola vrele ye li vukateng imuna.
5: Aha! Aha! Oh, akwa gire! Tebzen.
6: Yeah.
5: Ah, wabuna. Ah. Alga santwa.
6: Alga santwa.
5: Alga santwa. Watsuba reki beke snack with hepo.
6: Yeah.
5: Una lingtung ba tile jaba tsebo gore nako ye ngwa o kra motho a tswila sna boitshepo. E fela ga ba tshwara pele ba re the pretty lady, na pele ba re ke pore lady, na pele watsuba gore boitshepo bo a oketseya monna.
6: Yey.
5: Ah, ke ala ba caramel o itsine ka letsho tshila ga gwa kere.
7: A go
5: le bona nna go ba le mmamo ha shonyane. Ha re go laka le pele o e gantshe ka segagenu. Aga. Tibzen.
6: Ya. Rena mile re tlo laelana le molahlegelwa. Go monate wa tsebo. Poetic Lion, solo chokwe. Re ka lebella go tswa go wena, ka ba le re tlo lokolla mino, o tlo dirang buka, a re kwe.

0: Wa tsa re ke rata go ne go tšea ke ba ne go fela ba re go tšea motho mme on the spot. Ge re lebeletše Aforika Borwa ga bjale ke e le gore go wa tswa re keng re ka re re dutla madi re a lla re le naga kudu re lebeletše go bolawa ga basadi.
1: Ke nnete.
0: O motho e le goreng o sereti, o mongwadi wa dibuka, o modiragatši. Nke o ne o bolela le banna ba. E ka ba ka mokgwa theto goba tse dingwe tsa ditheto tse e le goreng o ile wa dingwala ka baka la gore ke motho e le goreng ke kgale ke latela mmereko wa gago ke lebelela le ka mokgwa e le goreng o šomašoma ka one. Nke motlho o mongwe re o bolele le rena kudu rena banna ka se sebaka.
1: Sa mathomo nka rata gore rena banna re be le tlhokomelo kudu mo mantšu a leng gore re na le o fela re a tliša re a bolela ge re kwa e ke o ka re dilo tše ge di direga o kwe ba gongwe ba re not all men a se banna ka moka a se mantsi wa mabotse e leng gore o ka fela o nyaka wa tliša ka lebaka la gore le ge e le gore a se banna ka moka e fela bontšhi bo dira gore ona madi a o bolelang ka gona a falale ene re kwa botlhoko kudu motlhang bokamoso ba bjaswa boeswa bo ka tlhaga dingwathamerata di gwerana le matlhaga le tla re le boneng gobane nna tau ya theto serora ka lentswi ke bone la malakia le tlhaba le banna tia botlhabela ba botlhale le ba botlhabela ba le gorela go fitlhela le wela ba tharientsu ba gwela tlhogo ya tšie phukube ya tsena ka molao ka ya tshela molao e šetše pudi ya tsela morago phalafala ya ralala le naga phaga ya phatlalala mantle a lapa melala tlhantlhagane ya tlhakatlhakantšha melodi ya bana ba kgwale e le thibang thibang podile ya tsena ka monga wa seloko gwa nkga go sega bola motlhang le fitlha le tla re le boneng
0: ao
2: ai
0: nakalla
2: nakalla tše šita lekgolo le monna re ipsinne ka theto se re fetšang go sekwa ko gore ge re ntse re re go nna le masolo a mantšhi a le gore re ka šomiša gore re fitlhe mo e le goreng taba ye ya tlhoba boroko ye ya gender based violence e a fela se sengwe ke theto le theto e ka šoma bjale ka ntho e re ka e šomišang gore aa ebile ke e le gore ke e fa bona caramele le selo tšešela legoneng le gore šomišang lentsu la lena la theto go netefatša gore tlhoba boroko ye bolelang le banna bolelang le basadi go netefatša gore ka nnete tlhoba boroko ye e a fela
0: ya go di kgokaganyo tša le ya gore go hwetša bjang ka baka la gore ke a bona batho ba rena re mo hwetša bjang re go hwetša bjang
1: Facebook, Instagram, le TikTok ke Sello Chokwe.
0: Yeah, and Chokwe ye ke C H O K O E. Chokwe.
1: Ke nnete.
0: Ah, go kwile. Re go leboga re go lakaletsa mathatsa le mathlonono. Monno ke khala le ka magare ga lefapa le letsa boithabiso. Ke khale.
2: Ke khale.
0: Ah, mo wa bereko. Wa bereko.
2: Ke a bona gore nako e le rena e šetše e jile ke wa tseba ka seZulu ba raya gore ba rata gore o bogile o malambana
0: okay
2: hei ke ba e rate bzeni tšatši la lekgone le ba re o bogile malambana
0: ee kore go nyaka o fela gore motho o pasefoka e se ka no ba sefoka e sa re itukišetša tlhokaina re botse motho pasefoka tapzen
2: ke sefoka se se thupe ko wena se thupile ke carabel batšiletšele koile re itukišetša go ya ka kwa go tlhokaina re botse 0860402452 ke melo re wena o ka re swara ka gona go tla go fa tlhokaina maele le keletso ke a tseba gore tlhokaina tšetlhile le gone le o nyaka thuto thušo le maele a rena tlhokaina a re thobela setlhopha sa monate breakfast mogwera wa ka mo sekolong o ratana le mogwera wa gagwe yo ka dinako tse dingwe a felago a mmetha gomme o dula a mo lebalela ke kgopela keletso ya gore nka boledišana bjang le yena ka taba ye le go mo thuša go tšea magato kgatlhanong le mogwera o a mmethang o wa tsebo tshele khono le re tswere tabo ya GBV wa thabisha go bona gore go na le bagwera ba bangwe ba ile goreng ba gona go

0: bula ba gona gore a ke nya ke se a ke rate se se diragalang ka mogwera waka a ba re ka gore aba bethe nna go no dula ka phutha matso o re mogwera wa ka o ka gara ga kamano fa ile gore eng ba metsa e fela o no tswela pele a lebalela mpheng maela gore nka mothusa byang gore a tswe ka gara ga kamano ye ke mogwera ke mogwera a thusa mogwera wa gagwe 0860002452 0860002452 ke melo re tla be re bulela magala gore lena bele ka batheletse le dira eng ge o bona motho wa geno go ba motho o moratao a le ka gare ga kamano ya mohuta o ke thuso e feng ye lo re le ka re tlhoka ina a ka ene ya go mogwera wa gagwe ke se se feng se lo ra ka se dira gore a kgone go boledishana le yena ka taba ye le go mothusa gore a tie magato kgatlhanong le mogwera o le molekane o wa gagwe le gona magato a ke gato a mohuta ma ake aga e kwa retse tebeng a re eng ka mo mabenkeleng
1: ke go wa tele brotho beaka bona le di amigo awa bona le flora
2: yo
1: ba o ga bona le flora bona le di amigo tsentsi
2: ke eng di amigo
1: a ke tsebe ma hore ke mashala a manyane kudu a go tswa mexico awa pila go ka bogotsong bya gago ke ba gwega ba mmile wa gago
2: di sana le mashale a wa hlapetsang pelo yaka
1: eh tsa tshileleng le lengwe
3: flora e phuphuma ka omega 3 o ka itlotsa borothong go ba boitshele bogobeng setse kana se sengwe le se sengwe se tisha pelo ya gago pelo ya go e dula e phetse ga botse pheta flora
4: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 clientele life ke fsp yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
5: Sedimusha, come on, Ruta, to the FM.

0: Are go tsenela mashamaita bokone le phika lotswalla ngope ga lotswalle go mo fela le marumo le ya tswalla mo gona ntshi di kholote go lotsa pela bela ga ke shara mo go phadi batla motho bo puti ke mpenka batla ba re gantlang ba ntoke di petrika Dumela mba challenge ka mokale na go tlhokotse mo le ka bale le gone ke le dumedisa ba gesho ta tsina le khone mo poloko ya go bipile marumo go bipile maru ke maru a bontsha gore hawe ka no se theo pula ne ino ba maruwa bo ntsha gore bona di andi lo jalena ka pela le fetse ka pela pele ga ke motho mongwe le jalile ka tala a boya la fisha le go feta bangwe le ya go boloka bangwe le ya meletong ya go fapana fapana re a dumela magagesho dira ntjo theka nako ka kumana le senyana gore sa tlhona ka baka la le senyana go egwe di kwedi jego pele o tsaya maka ja guru nna nga le to tshaisha bushego mola lebele na le nako ka mga yona mo go lena a ke lebogeng a sama soma ke motsweletsi wa lenano la monate breakfast ke lebogele la elo matho ke mogashi mo lenaneng le a ena le Doc Tebzen ke morwa sa foka sebele magagesho ke a le leboga bana beso ke a le leboga re a šielana ke tha ke bolela ke reno ba bangwe ba etopa mo ba elatlha mola ba bangwe ba etopa mola ba elatlha mola o mongwe le ena a ijeka kwa thoko jela a namaya fo mongwe o mongwe a e trepa a e busitša morago a e betha ka serete a namile a e tsikita a e haraka a e busitša morago emanyana
1: setšhaba go nankgono se imelwa ke mathata a tša maphelo bjalo ka high blood pressure diabetes arthritis le gout lerumo la madi le kgontišitšwe ke borasaense bjalo ka setlhokiša madi setiša mmele le se imolola kgatelelo ya monagano se e tlhatlhetšwego ka ditswaka tša makgete tša maphelo lerumo la madi saletsa tswa ke banna le basadi go tloga ka 2006 le rumo la madi le gotsagala discam clicks le di chemising jeri ngwana ga bophara le gotsagala ka dipilis le maroti le rumo la madi feel the healing power
2: ma Afrika borra re swane tike je botse fela re tshebishwe tokologo eupia ba o ba sore go mmuso ba ikhona mola batho ba phela ntle le ditirelo tsa motheo bo manager bo iphile matla ga hona di clinic tlhokego ya metsi ya go hlweka ke tlhoba boroko dialoga di dutse gae ka dipurapura ga gona mešomo ga gona mebila dikela ditšhila ga di šome re letile go lekane kgetho ke ya rena phenyo goba lehu voutelang EFF
3: Papatso ye ya politiki ile fetse ke mogatlo wa dipolitiki di gopola tse di le go kagare go yona ke tsa mogatlo e sego tsa SABC
4: Tego petroli, ipela iya godimo. Inflation le yona iya go batja. Di ya go tsa botlhole di godimo. Na o nyaka dintjola ka e checka one. Ke na

ebe sa direge gale tsaba e magage sho go bana di opedi tsa go opela mmino o sa na sho ba go pana ba gona go pantsha mantsogo ti se to tswafo ezram ram ropodi pleja tsa manyalo ba tlhakane di go she ba rei ma ja ga bo ile le mo romela me me la la ja mo le tshumela meletsa e wa rela mami wa melela wa bo ulela go rata motho guru ana ile ba bo fokodi yo bongwe yo motho ana le bana ba re wa bo ulela mo di meli ja batho mo tseleng se pela le yena wa bo ulela gore ha go to fala ya nna ke se bona re ka bo di ya motho e bana le tlo bo ulela la bana ja o sa tshele ke tshwela FM ya go tlhaka tshwela Afrika borwa le nanola megolo kwa nkone le thomile magaga jo ri ana melela lena president Cyril Ramaphosa o dumetse gore o nyaka o katolosha la mafelelo felelo na go ya commission ya mbuise le matanga gore ba ke ka pigo ba phethile mushumo wa bona ibe ba tla ba phethile mushumo wa bona ka le tete masumpeng tlhano go ya jena wa 2027 ke ge ba tla ba re president pego ela o nyaka ship re feditse ja go tle ke tobele FM le go tagatsa la Afrika borwa ka mogodi le se pelang ka gona magagetsi re na re le tobele FM le go tagatsa la Afrika borwa re ba bangwe ba batho ba ba tshwana go ka mare dipolao tsa banna dipolao tsa basadi tseo di tswelang pela sa kwa direga gore mo nakong yane e nyane nyane go be basadi ba olokana senyane ba ba bolailwe le maabanana ka mo province ya Limpopo re kwile gore motho o bolaile mogatsagwe banna we molato ke nna o tsatsileke tobela FM ya le go tagatsa la Afrika borwa motheledi ga sha e le motropong kgolo ya Polokwane ke khurufela gore ka mogolo dingwadileng ka yona ke tshwanetse o kitima le tsona ka mogolo tlileng le tsona diphela makakesong ba re meloko le metswalele ka moka ya kgopelwa go mema ebile le a mengwa makakesong go tla pulong ya leswika la mogo Daniel Makolobe Moloto letsatsi ke la masompedi tshela kgweding ya September 2026 lefelo ko mola moletsi ka tlhatlha ka nako ya ira sa ema mosong dirapeng tsa ka tlhatlha pego yeno e rometse ke mmaphuti moloto e le go mogatsa mokong a re ba tlhaloga we bojanang ka moka leta bagešon o tlele ke tobela FM ya le go tagatsa la Aforika borwa e moše makaketse ba riela ba re netse

0: Ke le psikiki ka bana ke sothong. O kare, o kare ke sothong. Yo mwan tshu shekile beti, lipsikh. Ye lipsikh, o kare ka watho go jam. Blowback menace parale. Ba le tla per tradition ga nwa ira lo sumela dinelo la tharo go ding ya October ke le taba le bula. Le tshika la ma. Shilu pit poloha le ra mokone poloha. O sa tshele tshe bela FM re dira pele la le le ma ga ga shum. Yo mo she ba ke le tsebiche. Ke le tsebiche ka mokale na ba o le tshele le ke o ma ga ga shugo tla nyalo la. Ntabiseng setlapelo le justice Madiba. Ale bara le gadi tabela masumbelitsi la go riana ya September mthele tele felo go kwa Copper Main ke kholo ke amaja go mega bo monna go ta ke go tla masumbelitsi ba go riana ya September 2026 ka kwa Ramule bo last hoop ba le tama ga ke se ka nnete le tele tele thabele bona ba tsimi ya bona e be le gore ena le nge ke bona tsimi ya bona ba ka tate ba thomo e daba olive green with white mola e le gore ka la bobe ka la masumbedi tshupam e daba blue and white we kula adi tsane o sa tshele ke thobela FM le go tla ka tshola Afrika Borwa e ba hanana tsa ke le buje hanana we ke ne di kholo tsa malubule la tlokolo ba di tshene ka moka ba ga mogosana ba molamudi le mengwe maga e suta go bona ya artsobane le fela go mola dipere village e ka ga jan mogosana ja tsina le so mo go ding ya October 2026 kana go ya area seng mo song mogosana e jina ke na re me jumela jo maga ge shum re ta le tele bona na ba ta ba le tshwaretse eng ja tsina le go maga o sa tshele ke tshobela FM al khota ga tshela Afrika Borwa e ga sha ile motro bang khula program ga tsana mina wa landros le hospital ke mo re le go bona mashama itse a buko re go ho en brigre me nya
1: yo ga e ka mo kibelo sa le go sasa dibedi bo ya go boya mino o lela go dimo ka kwa ntle e se pakete e letla go bone maloma a hlatswa koloi e sina ditshila mongwe a hlatswa diteki ka toothbrush ya gale ye e baneng ba gana go re latle mongwe ka ntlong o a go elela o seke wa fetsa sunlight yeo o bone se sepasela se se tala se letilwe ke dibjana e washene gabotsebotse se letilwe ke botlhe ka ntlong ashane se sepasela se se tala se re godišitse mme ke a tseba gabotse gore se tla godiša le meloko ya kamoso Sunlight, celebrating 135 years raised by the bar.
2: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
1: Kgetha Nespray le gono o be le sebaka sa go wina setseka go meputso ya tšhelete ya veke le veke ya 500,000 rand go akaretswa le moputso wa mogolo wena reka fela lepakana lefe goba lefe la Nespray o whatsappele hi go 073-097-6335 o latele ditaelo e fa bana bago seo ba se tlhokago ba fetse ntši kgadišano e fela ka di-17 tša October 2026 go na le dipeelano Nestle Nespray always giving more
3: batamela re bete step gobane sa kgoša ke lerolo lena le olle
4: thobele fm

0: Asana we na limirios kamile. Eh, gal ke takal dilo rasta le go malo ba le ka ma miri ka foro go ya ya ka tene. Ka hore ba tsama ita go go lugi, re jola pele makaka e shone. Ba ngwadi le batho ba e shore a le bo ga le bo ga mogole le tshetseng le nana o le morao ka gona makaka. Ba jola ba tlhobela Dr. Mashama ite melo ka moka le metswalle le. Le le mema go tabulo ya tshuka la mo Daniel Makolo ba molot. Oh, ke la ke tshomile ngai yona ba gaiso. Ke la ke tshomile ngai yona. Ke ke bona engwe shin. Ba ri yalo ba ri. Ba le mema ba thali rowe.
1: Boiwe! Boiwe!
0: Ba ga ri yalo ba bu ya pele maga go tshwara ba le mema ba ba gali nyalo le nyalo ke la Jokonia Jack mu ya pele. Unyalana li Elizabeth Mukhaji le dwa. So li tebe. Bar munyanya wo kitikwa ka kwa matu mezibitiela new stand. Tabe nye paswa ke khoro. Munyanya wo kitikela kwa matu mezibitiela new stand butele dile ja dikela so minne. For in October 2026. Kamu kibelo ka sipaka re go tswa go iria senyane mo meso ke bang khatla ba ba gona lo bia nako ya re bona ke beta fast 9.com e lo rutwa da gadi nako tsa outdoor kuma na re fetse le di yo mo ke tlo tibisa ke maliputuka alfios mo ya pelo e le go moratho wa monyadi a tsatsola fa ke malesulo poshiam e le go khala

rata men bona ka lutlo kana la ung jogo tabe phoso ngatu max so himi tsupo hey wa shala wen re a sepula mutele ke dira sema ka motho jam se no ba rana re fita ka se ba rona na le sogana jeleng ya kimolo Kimolo, Kimolo, Kimolo, Kimolo, Kimolo, Kimolo, Kimolo, Kimolo, Kimolo, Kimolo, Kimolo,

0: lekgetho ke ya rena phenyo go ba lihu votela EFF.
1: Papatso ye ya politiki e lefetswe ke mokgatlho wa dipolotiki, dikgopolo tse di lego ka gare go yona ke tsa mokgatlho e sego tsa SABC.
2: Ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Merero ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand. Ba Clientele Legal o hwetša keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Mole khotla petishi wa khoro ya thuto ka province ya Limpopo mme mabungwe le rule ra makhanya o tla thagola khoromecho ya gagwe semmuso ya mafelelo ile go the last push ya ditlhatlhobo tsa mphato wa marematlo ba class of 2026 se itlaba go ralala le province le selo le gape gape ke go netefatsa gore ditlhatlhobo di tswela pele ntle le tshitiso tse di tla dira ga moshipologo wo ba di 21 setemere seleteng sa thuto Savembe Budikela Sidika Tuto Sanjelele West Che Dikadraka Iria Seswai Misong Nepo Kulo Yamutiru Wo Kiko Tosele Chabai Tuti Gommatla Fata Dituki Seto Chabona Chama Felelo Angwa Gata Dikakobo Chama Remato Zizia Lushaga Wu Alu Sanwana Mola Echa Wo Le Utisheta Ki Korea Tuto Ya Provincia Limpopo 2026 Mwaka Wapetoko Le Chabolo
4: re sa tla pele ntlo wa mochile di betse metsotso ke mika me bana bona a pena go ikitimile ga lebelo go nna jo bona nna go idi yang wa la la wa sala wena ka nnete ga nna go kana go engwe o ka se tlhokomela du ro re papara o go tlo re tlo ta go lenyana ke nya gore pila ga ke di letsela go tshama ga ke skiri buche buche mo shim a ina me tshwenya go dumi o na le pelo lengwe re o na le motho ba le mo shala gae mushala hai u ka rutla di bele taba hore ke e ba motho wa monna ba mushimano wa ka mo hai ke ena ba re ntata ba mushala hai a tlhomela ka mo hai hore motho o shala o gola ya le batswa di ba hai ba sepetse le fasting lane motho o shetse le ena mushala hai u ke mushimano wa shetse ka mo gae bile motho mongwe re modumela mathatse le mathogono lo ka no ba ibile a tsaya ena le mo gatsa gwe di gaitse di tsaga gwe di gaitse le ja bo mushala hai u ke gayana mane ba sepetse ba ile malapeng a bona ka baka la lenyalo ba nyetswe kae kae kae kae bjale ke go buisa gorena banna ge batso palelwa ke tsa lenyalo mo ba tswang gona ba tshwanetse go boela ka gabo bona ka kua o setse mosala gae goba motho mongwe ba tshwanetse go ya go nyaka ditene tsa bona ba thome ka boswa bophelo na batho palelwa go batho palelwa gona batho ba lenyalo le ba shitile yalo ba rai re ya kae bangwe ba re boela gae ba re aowa ka kua gae le tlo tshwenya moratho wa lena mošala gae o na le bana o na le mosadi le lebe kae bangwe ba re aowa batho ba ue ke ga yena ba seo mošala gae a ditlhokometse a e te yale a bonya ka ditene tsa bone ke gorena wena o reng ka taba e batho ba ge batso palelwa mo batso palelwa gona ke tla lenyalo ba boele ka ga bo bona goba motho mongwe ba nyake metsi ya bona ba thome bophelo ka boswana e se tlo dišoma ka gešare sethare sa bodutu

0: tsomo wa re ha bina tswa tsoma la shedi mara o ke le rulo o tshila le rulo ga mo mara wa ha ga mo petlento tsa ha tsho tla pele ma shama itsa bo bona e ba tele dikile ka butse ka reng ke le mbutse ma mshala hae wa re to hele ile ntle ya hore ngwana a mushimane ke yena ka shala ga maya tokometse ka maya motso o ta shala le yena gross tsebo na ge re bo ka direga gore khumane o sna ngwana mushimane wo to di a yanga na ka moka ba ka la hore ba bangwe ba to tshwanela gore ba nyalwe ka moka ba ba leng bona ya le ba rena mkhonyana ka dula ka bogadi na ka bogwe a ka dula e ka grilo o ta ba ra wa pe na ka moka e shunga sitwe ka mo ke nna mafelela yele tsara ya botse go gore ke mushimane ka mogodira kwa ka gona go tloa kwa morao ba tshele ke mpotseng dikgaitsa di setsi ba tsopalelwa ke manyalo ko babeng ba nyetse gona ba buile gae putse ko gorena ka gore batswadi a ba sa le gona ka mogae bo setse mošala gae fela wa mošimane ebile o ka dia motsogela mongwaneo wa šomela o na le mosadi o na le bana e le putse ko gorena ba le ba boyago ba ye kae ba tle gona ka mo ba te ba dule le kgaitsadi ya bona ka gore ke ka bo bona goba motlho mongwe a ba e bo inyakela mafelo mo ba ka dula gona ba dula thenkgena motheletse sedumela relotshite bote
1: lekae
0: re gona rra lena wa rra
1: a re gona ke joseph manana ka motlhembisa
0: ke amogela jo
1: aa ntatemoleko mašhamaite ba tshwanetse ba io boela gae ba tsaya kae
0: ba boelega ga bo bona
1: a bo boele a bo bona ke a bo bona ga onoko ba tlayang gona ba tshwanetse ba ye ka bo mma bona le papa bona
0: ba ta kwana le kgaitsadi ya bona le mosadi ae
1: ba tshwanetse ba dire gore ba kwane ba tshwanetse ba boledišane ba kwane ba dule mmogo a le ka tsela engwe
0: oya ba boele ka gae
1: ba boele ka gae
0: kokwele jo kokwele kokwele joseph manana o rao ba ta ya kae a ba boele a bo bona motheledi dumela rao amogela tshwabela a re lotshe mbiri mmekwa re gona le kae phiri gore ka mantse mongwe o rempire ore ga boya bogadi ditsopala a wela modumelela a tsena e felela mmotsa gore ke ga lebakanyana
1: ebile a re mmotsa ore

0: yele some fela metso tso mthetsheretse la o iri yele le some ro amogela go tsema some tharo ke tobela FM le gotlagatshola Africa boro go tsa 87.6 92.1 megahertz mo shato wa tsebo le boithabiso na ke petu morodio Mr. Weekend na ka o pampolase ya le mo go twaga ile o tlhaka iri yela ya pele ne to gona go ba re go fatse masome tharo tsa go fisha ke na me jo tsa sebaka se ke le boge ditaba tsa iri ya some stemi some ba bele o tlo ba gapa iri yela ya le some tiri mo kore wa ntshiri kholo Dr. Mashamaitse o tlo bo ya go lenano go la wa kete kwa mo lore ne to gona megolokwane ka re lenano le go khumana go na ne to ba ipsina wa kitikiwa Africa borwa ka bo phara mo lore ne to mo kibelwa be ke tla go na mo ba tlo ba ba ina lo wena ka gara lona lenano le mo challenge ne to mana to breakfast lo gona ba bile lona o tlo iri yela mshupa o ba o fitlhaka iri yela ya sena yo e kwa ga jwa le mo maema o masome tharo Mr. Malungelo o sepela fale le nokwazi le big zulu ba re ithuba ke ntsho kwa na itsena ka ra tse masome tharo yo le tjatsi la lekhono ba thetse re thoma le nana go la tse masome tharo ka mogolo re are ke re thoma ka gona re thoma ka yo fofela ka kwa gola Tshwane ga mmamelo re ka Pretoria ka Centurion ga botsana mo loreng go na le Africa Aerospace Defense ke AAD re tlo re tshana fale le Major Samson Bapela o tlo kwa ka ditiragalo tsa bona tsone sa le thoma ka la lesome tshela o ba tlo ba di felela tjatsi la go sasa la masome pedi kgweding ya ne ya le wedi mo lo re tlo ba re nokwa gore na di sepetse ka seopa o se se fele tjatsi la go sasa letjatsi la lekhono di tlo ba di sepela ka seopa se ntle lo se sebaka re ke name ke jo ba amogela re go gore na ne di sepela ka seopa se bo Major Samson Bapela Real Time Shout Bela FM le ka Tamisha le Mutheji
1: go tamisha nna morena morudu le ba tsheletse ba gao ka moka le fase ka bophara nga re nageng ka bophara
0: maemo a bosa e mejwang ka mowe ka Centurion mo lore le tlo ba le diraga tsatsi la lekgono
1: maemo a bosa a monate go a fisha go na le phefonyana e monate ditiralo jaaka tseko dinyaka yona maemo a bosa a le holo
0: e fela a re yong go boela morago ditiragalo tsa lesale jo thoma ka la lesome tshela mo loreng re bone matšatši a mararo ba ile matšatši a loreng tshwara dikopano mola le mola ba etapela dinaga tsa go fapafapana e ka ba dikopano tsa lena di bile jwang le gona le kgotsofetse ka mokgwa e le gore di sepetse ka gona
1: jona motlhompe di sepetse ga botse re kgotsofetse go bile le nkare ka score coordination le mafatshe a fapafapaneng le Afrika Borwa so nkano re diragatso tse o di bonang mo ba di bonang mo ba bang ba bona ba nyaka go dietsa ko di-country tsa
0: bone o mongwe motheletse o theleditse fa o le kwa re bolela le bo Major Bapela e ka ba le raloka karolo e efe ka o AAD
1: rena nna ke ke military police ya ke communication officer and military police a gere o tsere sole sa rena sa Africa Borwa se na le di-career tsa go fapafapana re na le di-doctor re na le mapodisa re na le di-chef re na le di-advocate re na le di-judge
0: di-piloto
1: dikira tse ka moka tseo ka dinaganang ka tsone
0: ke ditaba tse di botse jale meketeko le dipontsho di sa tswela pele letsatsi la lekgono batho ba legore ba tla ka mowe ebile ke setse ke bone gore ditekete di fedile online batho ba legore ba saletseleng ba tla mowe ka base ba ka letela dipontsho tsa mofuta mang letsatsi la lekgono le gone le ditekete di fedile online ditekete tse dingwe ba ka di khwetsa kae
1: ditekete di fedile online ge ba ka go tsena mo mokgorong mo bo patela mo mokgorong mara le gono it sold out a go sana gore motho a ka tla a tore ka tshisitseng gape go tletswa go falala go na le more ka tshwelang mathe gona
0: jale lekgono le dipontsho tse le tlo ba le gore le tlo ba le di bontsha o tlo ba o boniwang batho ba tlo ba bona eng ka botse
1: ba tlo bona difofane tsa rena ka go fapafapana tsa ntwa tsa go rwala ba masole le tsa mafatshe a mang bo Zimbabwe bo Angola wena bo China bo Russia ene gape o tsebo mo South Africa re peta mafatlha ka difofane tsa rena tsa ntwa bo Gripen so batho ba tlo di bona ntse di fofafofa ba di bona di etsamaya ka tika tsona godimo kwa
0: le sale le bula dikgorotlwa ka iri ya boselela memiso le tlo ba le tswelela ka nako mang letšatši la lekgono motlho mo le letšatši la go sasa
1: re tlo kwalela ka iri ya botshelela
0: e ra gore
1: letšatši le sube
0: e ra gore batho ba batlang letšatši ka moka ba tlo bantse ba ipsina ka dipono le ditiragalo tsa moo
1: ba ipsina ga dipone le tiragalo tsa mo rena le gape le di what we call exhibitions to charge at different divisions and arms of services external jo ba tlhona di namelo tsa rena tsa ntwa di fofane tsa rona di koloi di thunya tse di berekisang le di ammunition tsa di berekisang gore ba di bona ba di namele ba dutlwe rena le di motorbikes di pere dilo tse ka moka tse
0: Jwale ka gagetse le tlhalositse re ba bangwe ba tlotla mowe ba bangwe ba bathile je ba renda ba tsele ba lebile mo bangwe ba bona ke ba setsana ba lore motlhomo ba lebeletse gore ba ka ba le bokamoso ka boratse tsa sole e ka ba ke di career tsa mofuta mantse lore di ka ba gona motlhomo ba ka ba le gatlhego go tsona
1: rena le di kira ja papa fa rena le di human resources rena le di chef rena le di legal ke re bolela ka legal re bolela ka di advocate di lawyer abo di judge rena le gape mapolisa rena le gape communication go tsebe mo SND fa rena le podcast kana no re busy re ya go ira studio sa television le sa radio gape so those careers di teng mo we are communicator we have people but well more by the chefs rena le di mechanics the engineers nga no re every career o na ganang o ga ina ganang gore go ntle e gona rena le tsona ka
0: ke taba tse di botsa le ha re kharitlhela le lena bo major papela ke molaetse o mofe wa mafelelo ka jo fa ba thieletse kwa gae le ka jo fa le batho ba lore ba tseleng ba lebile mowe
1: molaetse nga re ba tle ba to bona go sasa gape ke le tsatsi la rena la bofelo go sasa ba tle ba to bona le hone le go sasa ke matsatsi a malapa tsambana ba tso bona gape and ba tsebe gore masole a re ba ntwa fela gape re ba tshaba re shere tsho tshaba a gere o mongwe tla buisa gore mara wa rena le masole re sna ntwa a rena ntwa ka ba ne rena le masole
0: ene a ile ba masole a skopeng dono re fela ne na ke masole a o tlhola gotso
1: re tlhola gotso re skopeng dono re fela tlhola gotso mo re nyakang gore re re gotso gona ra idea go ba tsa ba to bona
0: re le boile bo major Samson ba pela re le boile nakwa le nato re matlhatse le matlhogono le majaja mabedi a shetse re la ka letsa katla go fela
1: ya ga or Samson ba pela ba re ke nna Samson
0: Samuel ha ba bangwa le tshe Samson
1: ya no ke Samuel ba pela no
0: ga ha ba bona molato re le boile major
1: go le boile nna morena
0: aga ke Samuel Bapela ba bona ba ngwadile Samson Bapela ke a gona mola tora le ba major ke AAD ke African Aerospace Defense lore ne di ya gatlampana ka kgola Pretoria ka Centurion ba lore le tsile le libile gona lo tse ba re di ticket tsa online ba re di fedile e fela le ka ya gona mola ka kgola air base ya ka kgola Centurion mo lore tla gona o khumela ticket gona mola gate e fela tse se lore sa botlhokwa se lore nka le botsa sona mothelechi go gae gore aba shumishi cash aba shumishi masheleng ra re tlo swipe aba tshware masheleng mo lore gona bale e yang lipsineng le tlo ba le bogela ba bangwe ba lore ka ba le gatlhego motlhomowe ya go shuma ka sole le tlo ba lentse le bona rena se blaka se possible le sumeso e felela metsotso re tshwala ira se re fetela ka papa jong e re ba tlo bona ditshwala pele randalala lo pampolla se ya le moya ka morao ga sene.

0: Thobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso.
1: Tego petrol e pela e ya go dimo. Inflation le yona e ya go baja. Di ya go tsamo pele di go dimo. Na o nya ka dintjona ka e check out ne. Ke na

0: le sume swa ifela la metso se re tshwela o ire le sume te re le botse ba tsa ire le sume te le stembi sa maevelo go ya ga pa ire le sume pedi dula o tlhile tsebe go rena di fetu ile ka se popo se se fe ka la bone ba le ka kwa gona le boa go mo mall at lebo mo lo renga neto ba rwa nawa o sala tshwela pele ka di activation o sala tshwela pele ka di convoy ma ba ne ba le ka kwa gola bogo mo ka sino ba rwana ke shandeshe shandi mama o se pla fa le hit boss le nkosa sana daughter go sheka kana kana mo maimeng a ba sume swa u tshema sume taro kole ga pe champura champura makenzo o se pla le cape town a re u kuthula maima ba sume sinyane maima ba sume pedi o kole dj shandu o se pla fa le le lo gamaku a re kuquka kuquka ba yo ra re sokologa sokologa ba ne metlhang re phelang yo na ga jwale go buima ngwaneshu red card e gona ke le kwile Karel dalo le go ka doctor vloka ba sha ba ite ba re ke elevate itile ba itishitse manna ke plan se pa gara sa tso tso le ire le sumete re ba fakara ta ke bir 0600024452 red card re tswara zo re fetela ka papa job tete re bua tlo ba go fa go she le re bo maema bo sume shupa ke Beyonce are the morning dew tega mo ka utlo ba ntse o di kwa ka mara o papatso mtheletse fela o ska le bala siri pagare sa mtsotso tshwela o iriela le somete 0860002452 0860002452 o kitse bala ga bolta ka la rena la Facebook @tobalafm yaka o like page ya rena di go kaganyo ka moka ga tsona o ba kwa yo mo channel 815 DStv audio bouquet SABC plus app o download mo lo tlo khwetsa gona www.tobalafm.co.za ne tlo ba khwetsa tika moka go rounda mo sa khwetsa o gona di go kaganya le ga na molo 87.692.1 megahertz rona o tle fa re gona ga gona mo re se be gona re a bua ka morago
1: rena re ba ga modise di le botse ai a ire tlhaka thoko ne mo ile gore ba re tswa ka la modise re le bua mang re se Standard Bank my mo account na la pala ge tshile go tsa fashion e mo ka phokoletso ya go fitlhela go 200 rand ka go legit le di grocery je mo ka di phokoletso ga Shoprite king e nwe e mo ke phokoletso jo ya 35 rand kwa KFC lo ene ri topeti ka mo go saga go sefane o swala le rena baga mo dise go bula Standard Bank my mo account lo hono Standard Bank ke mo abo wa simola wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana go ne le dipielano
2: ke nna go di tšola ka Spa e tele le bingela la Spa go rubule ka machine ga tšo tša tase go reka 8 gram Cadbury chocolate slab ka ntle le bubbly reka tše pedi tša mehuta ka 35 rand fela o bule ka 15 rand le 145 gram Doritos corn chips reka tše pedi tša mehuta ka 40 rand fela o bule ka 10 rand di ntšola ka di gona bekeleng a Spa le di Super Spa tše ge tšile pumala ka le Limpopo o thoma ka di 8 ka di 12 September 2026 le tšoko sa le go
3: Kgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online. Go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
0: Lena ba o rata o raloka lotto. Sora so, ba re mzanzi le tela lotto jackpot draws. Mokibelo wo o ka ba le sebaka sa go ithupela masheleng a lotto jackpot. Ao a kanyeditswego go 16.6 million. Yo! O ka motho ranga le sa mmereko e itlo fela ratla ra o bona kwa I blew it anete a o ke masheleng a wa kare wena we go fetola bophelo ba gago le smetseng bogela draw to mokibelo o ka iria senyane go show SABC o ka ba radi milioni milioni yo moswa wa Africa borwa ke ra wena the national lottery more plays more chances more millions baraluki ba sona tsho go ba mengwa ga ile sume swa go ba o feta ra loka ka maikarabelo the national lottery e se petjwa ke zizekhaya
4: to the FM ke le gaela mmino wa setjo goro ya polelo ya letswele e bile ke sekolo sa thuto ya bogwa to the FM mo shetsa ba tsamo le boithabisho
5: Tobela. Ke Steam Noah. Ha, Barbara Snata. Le tiela le top 30 le Pet Murulu. Ana mo Tobela FM. Mo shate wa tsebole bo ithabishwe.
4: Maemo bo le sumishupa.

0: se baga re samtso fela re tjola re le lesumetu tetsa tjola FM chatwa tsa le bitavi show speaker motu batla di volume tsa mathu tjola FM tsa masumetaro makhazi entertainment spela fela PLG chanti le gusba banana ba kikirika kikirika o kola gape ko shelo re bo maemong a smash you pa Beyonce baby your morning jew ke na kwela 0604052 e gona ka rata kibidu. Hey, are we finger at Kibidu or Halemele Linyajo? Hey, Linyajo, Kilinchukudu, come South Africa. Call a Halemele 0604052. Are we going to go Maraba Fanker at Kibidu, Lukono, Lokonor, Nabadi Relay? Tobela!
1: Arlojang and Tatimru.
0: Legaina, Gibla Lumongo Gay.
1: Ronalega.
0: How are you, Ponumala? Do not sort of take you to buy Tishi, Genevarahani, as well on Lukon.
1: Can't
0: live. Refamaka take you to the relay.
1: Nak kalud, kita nak kalud, kita nak tunggu seta kita nak memulihkan diri kita sehubi.
0: Mana
1: ona le muka tu suar gal jamah.
0: Kita
1: fengkar tak kibiri garal jamah. Bila batu asa tafur kita bagusyur koring. Bilari TV, bilari kucing. Muka muka itu kalu sepele. Kita tak kibiri batu muka sebuter batu. Kita tak kibiri.
0: Gelewi le. Eh, baru kita tak kibiri siapa batu kamu di. Terasa. Ratela pele 0602452 re kwenka mo mshate Tobela
2: that maruri
0: re gona le kae na
2: e mona o bona le pirimme go bona
0: pirimme kwa ke kwa gona re famang rata e kibidu durileng le khono
2: motore mo fa o ka rata e khubedi mona o nala batho ba go go tsara le bana re bolela e le mo sa ja tsena taba ke tsara na masere le mo a tloga e tsang ja re go tshe ke ga guru guru mara o sa tlo gore ka re bua le kerna bana re ya golela yena le o taba tshidi mo nyala kae mo le bibu a e tsai ja go bua ka mogalo ka gore ke mo modimo tweng
0: ke
2: ga o tsora na ka tlo ga o ke eng ka ona mogamo
0: ke ba ene vanna gape mo ru mahelo kona mo re fanang gona mo banne kona re khumana mahelo kona mo re sokollana
2: o no o tsena ka mpatsa ga go tsama ga yo o tsona o tsile ke ke ga re tsebe a go go lebo tsere phatla la monna ka go phukwa mo shana ka ka be khube ge e diba le ga nyane nyana
0: ke le wile pri me kwa vanna e monna ile banne ngwe ile banne ga re kwa re fana mahela ka re ke bidu tsora zo 0602452 tobela
3: e mo re ntle la go tso
0: go ya ba tla dikinna.
3: Hey, let me talk to you. Matwana le bona ha ba le be le lona mo bua mphila e ka banka nnete ntse ke web di bonelwa mo
0: ka ntse
3: di yana ba no tsoma lo tsoya mothola
0: motho e tla ija ka metseng ka maina batho
3: ai tsa ija ka metseng ka maina batho ile mo rena ba tsa nna go rena rato ba re wa wa tsaba o ena o dikile ampe mo la ile re yana o tsinya batho ba ngwa bitho o nya ka hore ma mothushe go tsoya motho mo la ile ile wa phoso ile yena na go
0: e re ke mo feka rata e ke bidu ke le bo ile ga
3: mo fe ke tharo
0: tse tharo di etla e ba le le lwetla li ja ka metseng ka maina batho ka rata tse tharo shitjiwe ya mathomo tsorazo ya bo bedi shiwe le yona yetla a ite ya bo bedi tsorazo ya boraro shiwe tsorazo aga re ke bona mo la tlangala Facebook Jimmy so khwaila hore nna yena today khopela go fa ma pirates le ma chiefs ka hore aba tsebe bile aba kushishuru stopa sa mo Sundowns ra lokela ndi khone ba neng so Sundowns ra lokela ya Saudi Arabia ma chiefs le ma pirates ba re ke feka thank you le tsore Sundowns ra lokela eng ka re thank you tsoro so wa mafelelo ka mo mushad thobela
1: e thobela pet murudu
0: e le kaina
1: e rona le kaina
0: e ke bula le mang go kae
1: o bona la Lucas Khatla mo Oliver
0: re fa makarata ke bidu dirile
1: are fa ba bona ga tsadi politiki ba re fetisa me bere go le bona ba sa direke
0: a ban
1: a fetisa me bere go le bona ba sa direke re ba so karata ke bidu
0: yo ke le wile ba re le na le tsebisha batho me bere go mara le na le

0: re bone mo gare ga beke motanalo e bile a ile molao gore go kaga jale ga a ile life a dira boipiletso go eta pele ba naga makala ka moka a sireletso ba sepodisa gore tlhe ba nang ke le direng ka o tlala seatla go sireletsa basadi go thibela dipolago tse e le goreng di namele di emisitse naga ka maotho ka mona Aforika Borwa a re emišeng ka dipolago tsa basadi ke ile le goreng ke molaetso le gore le ena motlanalo o ile a go fetiša fa ka baka la gore beke ka moka yona ntse re bona Aforika Borwa ebile be e tshogile e eme ka maotho ditopo tse e le gore di a khumanwa tšatši ka tšatši ka Aforika Borwa nnete gona a re nong o nontšha matlho di namentlhe re leka go no bona bona mo e le goreng re ka kgona go thuša gona o na le se sengwe se le gore se namele se a go beletša nnete fa tša go raoa o leletša ba sephodisa ba gauso ba tlhaba mogoši a re sireletšeng bomma a re sireletšeng basadi ka Aforika Borwa ore tla re kgone go no phela ga botse re a bua ka morago
1: lephalale le a welwa tobela FM etela sekolo sa tlasana sa Mera Primary School ka labobedi le la masomepedi le wedi ngwaga kwa 2020 tsela ka iri ya senyane mo mesong fa go tla bego go ketekwa letšatši la lefase la maswi sekolo sa Mera Primary School sa motseng wa Shongwane 2 ka sedikwa thutong sa Phalala letšatši le le tla ketekwa ka tlase ga moeno o rego marapo a maatla mosepelo wa maatla maswi a botlhokwa go dipapadi le go gola ga mmele ke gore strong bodies strong moves milk matters for sports and growing bodies lenaneo la sedibeng go thobela FM le tla belegašwa go tswa sekolong se e le go tlišetša ditiragalo ka moka
2: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientel di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo Clientel ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
3: Go nyaka boleng ka ditheko tseo di ratago Ladima Hardware e na le wena ka metlha go etsa bathroom cabinet combo set go akaretsa le cabinet seipone le basin go thoma ka 1599 rand le bati la shawara la round goba square la 5mm ka bokoto ka 1699 rand fela le Lars Aircon 12,000 BTU ka 4,999 rand fela ditaba tše botse re bua lebenkele le leswa ka Mosholozi Mpumalanga ka di 23 September go etsa tshedimošo go

0: palela maswale bishitile maburuka le nareng
1: thobela fm moshati wa tsebo le boithabiso
2: le nana o le la stage your mind mo thobela fm litlishwa wena ke sabc education
3: Mzanzi, letala Lotto Jackpot Ross. Mukibelo, e ka ba sebaka sa go ithopela masheleng a Lotto Jackpot ao a ka nyeditswe go 16.6 million rand. Ao ke mashelo ao a ka re go wena we, go fetola bophelo ba gago le semetseng. Bogela Drotty, Mukibelo ka iri ya senyane go SABC, o ka ba radimilioni milioni yo mo sa Africa Borwa. Hey, wena, the national lottery, more place, more chances, more millions. Barale ke ba senetse go ba le mengwa ga ye le semetseng go ba go feta. Rala ka maikarabelo. The national lottery e sepetswa ke Setse
2: State your mind. Iria pelo fhaka se ripa go jwa go iria bobedi. Re happy mo kwatedi. Motobele FM.
3: Aga ke tamisha go tle go tle fasa le mo ya sesi ka ba se lifithlala le logona le tamisha ke mang ke sena happy kwa ga mo kwatedi. Go na fhata Motobele FM shate kwa tsebo le boithabiso. Re na batho ba mampa mnyane mo kwatedi ba pete tsana bogoko ke ba selekela leselo. Ke a tamisha go tle go tle fasa le mo ya sesi ka ba se lifithlala le logona ke re matume ke makhura go mmika ona re ya tlala ke sepolelwa ka motjeletse ke Miss Promise go mogale. Mola motjeletse mogolo e le Mr Isaac Masile kwa ga Mashila. Le nana go ella ga go la mamrota la statement. Go na fhata Motobele FM shate kwa tsebo le boithabiso. Metsotso ga bele ke le sume go itlala go iri yela ya pele ke rata tsa sebaka se go mmekele bo ga tshika moka go tloga mesong go fitla go yena Patrick Murudu ka lena go letse masume tharo ke buise ke le bogele ba gore o iri tsa baka ditaba tsa iri ya pele re tlo ba re buisa re kopana le bona ka ditaba tsa iri ya bobedi ge batla ba re botsa gore ana di fetogile ditlaka pele re tsene pala ka taka ga ra go di a setemere ka ga ra go di ya le wedi go di a go keteka bogwa bya rena pele tse sine le khone mo nena go nna rena last statement la tse ba gore a ha ke re le nyamisha ne tsatse bele tsatse le khono re tlile le engwe taba re tlile ka moga o mongwe le gore re ka go shumisha go kete ka bokgwa bya rena pele tshitina le khono mo lena go last state your mind re na le setlhopha sa bora metlae ba dithakana bao ba dirisha go talent ya bona go tlisha le thabo le lesego ke bolela ka Chipient fa ile gore re na le bona tsa tshina le khono re tlo ba re kete ka le bona re tlo ba re ntshana sa inong le bona bele ba tshile tshe ba FM la tshe ba gore thobela FM le tshe ka le thabo state of mind le tshe ka le thabo he bo ga mo kotelo le tshe ka le thabo pele tshina le khono ke le tshe tsa le rata le lentse le thabo le lentse ka malapeng a lena ka ra go di ya le wedi ka ga go di sa tsamere ka ga go di go kete ka bogwa bya rena pele ntle le go senya nako e reng ke le laetse ke re thobela Chipient thobela le kae
4: Tobela.
3: Le kae?
4: Rona le kae?
3: Rona.
4: Yeah.
3: Gape ke a le bona le tshile ka makatana mane go tla fa go tla go keteka le rena godi ya go keteka bogwa bya rena.
4: Yeah.
3: Le kwa bya ntotsi la le khono ka gore le bile letlile le fithlile fa go tshobela FM.
4: Eish, a ke kwa ke le motlhutlu kudu. Ke thabile kudu mo ile gore eish. A go a nga se khono hlolo sa gore hey. Ke thabile wa mara ke thabile kudu.
3: Gape ke a le bona le setlhopha ge ke re ke a balansa ebile ga ke kgone le go lefetsa bele ke nyaka gore le re botsa gore na lela ge bele ka Chipient le tumile ka eng ebile le be le koša batheletse gore na lena le tumile ka eng
4: re le ba ga Chipient re tumile ka content ka mokgwa wa Hungry Lion ke setlhopha sa ka sekhi le stepe mara kudu-kudu re tiela ka mo go content ka o zama go tloša bana strateng
3: na ge lebolela ka contest ke nyaka go tseba gore lebolela ka ya mohuta mang ka gore jatsi na le kgone gore nyaka go koša batheletse gape
4: content ya rena ke content ya ka koloi DHS 490 ke koloi e la rena ya maatla e la le bona mo mafarahlahleng ya go ya diplake ka moo jale ke yone e diileng gore re fihle mo jatsing la lekgono ke no rata go no gore ke thabile go
3: le thabile ke re
4: yeah
3: biele a shifa le tlile mo le ba ba ntse gore ke a le bona le tlile gore direla eng re le ba theletse e bile re le thobela FM
4: mo re tlo no le bontsha je re tumileng ka tsona gore setlhopha sa rena se thomile jwang ke challenge di feature go panana natso king de re ithutileng go tswa go mogwa wa content le tse dingwe tsa maphelo ya ga mmogo le go tlosa bana strateng
3: ehe
4: ka gore ba bangwe ba rena mokhi be bantse ba bapala megotheng so ka lengwe le matjatji ka go tsa motswadi a lla re ngwana o o motlabile o ja dilo mamma tja go tswa tsele bua le ke ligile ka bojo fe gore no bana etlang go nna ya
5: bele ke be ke gopela gore anke le gore le re yo le yo re konketsa e le yo re konketsa ka talent ya lena ka bogoni ba lena le go sha le batheletse gore na lena le tumile ka eng pele se ba ka ke sa lena batho ba gishe
4: kholofulu yalo
6: mabo we ya pele nto ya peu ke angrila yo e tlogele we tsedi tamati a bo e sinje a o ntse tse tsal to wena
7: a da mabo
6: e sinje a ga nna jo kwatile
7: a da mabo e sinje ndam hangrila yo ni ma
6: zimbabwe
4: e a bo e sinje
8: a no mtivo
4: o tswa ke mosadi ga o kholo
6: a le guru
4: a ya wa bona
7: da mnyana mkuru ni wena mkuru
4: a re muri
5: a wa bona ala a
7: o ka nyara mkuru
8: ei
4: ai
7: kholo kholo we ha be mosadi ga go spetlele
4: ei
7: o re nwele khoko o re nwele matubula re ke khoko pele o re nga tabe wa re
6: mabo o re nwele matubula a se matubula nte ke khoko
7: eh
4: a se khoko eh eh a mosadi ga go warane
6: eh
4: mosadi ga go utswa ke
6: linti
4: a go bona
7: bana ga tiba ga go renge wa ra
4: ari momolo mama tonya tiane to sing Seletin Lobetal Chiani Lukurum Moshaloton Chenfes Radihal Solomon Tail Lobohom Simanyan Mamolo Mamatu
8: Mokamka
4: Mokamka
7: have the taxi ya Mokamka
4: ya Mokamka
7: like out here or a Jabuka Makule or Pilaju Makule.
4: Eh, well, I can tell you, Ridil or no taxi is Kahatamalapa.
7: Oh, that's a if you see a little more local.
4: Aha,
7: Eh,
4: I'm going to take some of the Jabu Baruba Lobetal, Katuagalata Kuluka Chian, Egrigiri, Saji, Uluru. Well,
7: Besumatum.
4: Well, eh, now I
7: have to take some of the Malaboar.
4: Ipilani Maku,
7: Yamukamka,
4: eh,
7: what
4: are you about the Shabuka?
7: About the Shabuka?
4: Number six.
7: Six rand,
4: 6,000.
7: I win a medal,
8: Marichi.
7: I win a medal. Mosera kulu wa o tsha magabale wa ape
4: ari ke
7: tata
4: a go bole le kulu
7: ka mo kulu mihle wa tswa wa wa mmereko
4: o sa o mbutishi ape di fita go go jabe me tshe implants e dire ba reng mosari ya kulu bitile ke lifi o mo re gatelela la kulu be re lebe ile gore tlo le ja ka weekend o no ya le ihlo
7: mara o le khale yana ke mpia Mabane ke tsena ga kwa ke netja ja buru tlo ga re dutse fase. Re na nota re fa je pedi tja go tonya. O tale metsi wa tjeki swikiri ka mmala. Gore ke se khampele. Ntho ba nna.
4: A o se. O mme mabane. E ke le kurenge. Kholo na metsi taxi. Ke lo makala kholo e tsena gore go founa ke phelela. Ke lo wa founa re tshipeng sa mosadi wa founa. Ke muka o mbutse gore no mosadi ya ga wa. Ke muka o bona ra o mosadi ya kholo ka nne tutjwa le guru. O tso ra re. Para na melo kolo iri adi nepe kolo ila ki biano yana wa lori ke he
7: biana ati biana ki biano
4: o biano ah kama seria kolo
7: o yana uja kuri ki he shintola kolo
4: eh no gatu kulo ma bichi na uka ma bichi nga mnyani
7: ape
5: chibi kilfuna muno ya la ape
4: Evan
5: uwe mufi eka
4: Evan
6: Emma ba Rua pete mo khagolo mro, nto se mro o ke dipatse.
5: Mabo ya
9: se nje.
6: Mwatile.
8: A mo divorce, mo divorce.
7: A no mo divorce. Gore ba tshe o bo ribela go di mogaraka, eno o fitlhele tshe go re na mpharana. O a go
6: tla ke.
7: O ka re
6: pa. Ona metsi
7: tulo. Ona metsi
6: tulo.
7: A wala mabo ba sile ka ga botse wa. O sa no mo divorce ga botse. He?
9: Ya le ne be graga no mo divorce.
7: A ga ba no mo divorce, a pa mo sinye tsha wa.
9: Eh a re tumile ka tshe. Yes.
4: Ya, eh ke tshiri tumile nga tshona tshiki. Ba le vele tshiba tshile, tshiba tshile tshe.
5: Mudeleji, na ana vhana o sa tshile tshile dona go la state your mind. Na ana o sa tshile tshile tshile FM. Na ana o sa tshile se khopa, sa rbu ra mitaye, sa tshipend. Bona mudeleji, dilo ka mona matila ba pilo se kae wa shithala gate ka go bana ka mora go fa mabengela fa. Re utlisetsa tsa go fetra tshe. O se kae wa shithala gate.
10: A ona le kgobalo ye tlhotsego ke koloi mpia go bethwa go alafi ya bošaedi o thuntšhwa go welwa ka moleteng o sa šhireletswang mo e seng phoso ya gago goba o tshwere wa tlhatlhelwa mo go seng molaong e kopanya le mphela and associates boramelao ba maitemogelo a godimo re kgwetsagala 30A Bordenstein Street office number 2A and 2B RS Chambers Polokwane o lefa fela re o atlegile molatong re leletse mogala go dinomoro tše 015-010-1176 goba o ka SMS a lentšwe le law le leina la gago go 48390 mphela and associates setting the law in motion go na le mabaka le dipeelo
2: State your mind. Iria pelo ufaka siripara kujua iria bubedi. Really happy mukwatedi. Motobele FM.
3: Aga kiana happy kama mukwatedi kona fatu bale FM. Shate kwa tibo libita bisha. Mito toka biyele kile sumesi nyano kuchala kuri yela iya pili. Kisa na lese tlau pa kava ya chipi ntu. Kiba tibo lo rumbo na ba tumile kama mita ile kuile ba chile tibo tibo FM. Kiko bota kira kama mita kira. Bita mo arishano o mota ulele si alimo ya seo. Kaba kala kuri na rana usakuma busiana rea kwa kara kudia rena kara kudia kuketika bo khobere biale ke a tseba go ke bile ke a tshepa ke a tseba le go tshepa gore tsela e be le dinyane tse di kholo ke tsela gore le tlo re fatsona ga biale ke biale ke go pala anke le re fa ye ngwe go rabotse botse re na perdo go ka ditshego
11: ariye mamolo mama tonya tsiane tosi robe than mutwa bobe mutwa perekisi tsiane madilane seleteng ha moresele simanyane Uruani, mama ola mama tonya chia ni siliti nuloga tal.
7: Chia huko wara, ungo iki tu wara, ungo fukuchebu. Wara, hapa yeye, kuna tabia ungo chia kikuishi.
11: Kuri,
7: kor wara, pizza ita ya peyulu, pizza ita ya.
11: Eni ni tamani chia tao.
7: Chia la msiri ya kuhuma wala mabuti. Rasta na kagua kuhulu, wana kuhulu hapa ite ya, hula raro. Rasta na kagua rabata leke, hali msiri ya kuhulu rasta na kwa nusu rifish on. Ujeri pizza la wichaji kapoto ni wa radika. Kama ndole ite ya radikiwe.
11: Oh, masalah yang kulur dia korban rujuk marulah ni. Oh, pizza giri kuele.
7: Apa orang?
11: Oh, pizza giri kuele.
7: Emak ada cakap keluar. Oh, apa orang ni? Oh, kulu. Oh, nama masalah kita agak jangan face. Agar. Oh, nama mana 42. Agar. Mau apa 42? Pas 17, ngawala baca kumi. Papa ni. Papa ni.
12: Oh, jadi kutu kutu.
7: Papa ni ngawala kepa. Papa ni. Pasih kamu. Agar. Napile. Baba mane kwa ke ba msadi ola o dula janfesi ola ola ola ho karrile mo nyanye ka ga ra re tsena a se re fesilo ra ba ra tsama
11: o mphopotse ha pe ke yela ho wela ke moshwana re ile digonye ba modiela maswika
7: e
11: o modiela maswika e
7: ora ola spinyara na
11: a ke muri tsara re wena e o fihla go actors monna yana tsene bure is this moshwana moshwana
7: e
11: o moela
7: Ya bele re tshe.
11: Ipiri molete.
12: Ha ke mo mulo yalla so.
11: E bana.
12: E. Ke mo. Emma ba. Ore mna na otomile. Wele wa ba khala juwala. Ore mwana wa tshe khara wele bo mabele. Ha go tlo go nwa bo.
11: A go tlo go nwa.
7: A ke.
11: Ke tshe mo bona.
7: A gre mo tadi, tadi wa ya ba. O ti, cha ba ne yo. Ke tsha bulo ra mtadi go. Ba bo rata heck. O mabele.
11: Mna o go tshele sheliba. O le tshele sengi.
7: O le tshele re. E sa go wara wa ya mashimo nje.
11: Ya, o bo ke ka tlile.
7: Ra sie. Wa ra ga pele ke go diela ya nto.
11: Oh, ka ri.
7: E tshe ka la bone.
11: Ha.
7: Go le ka la bone so. Go le ke tlo ya ga go mashimo ga go tsiya mabele, diponkisi.
11: Mabele thoro, dinyoba.
7: Ka mo ka. Go le ka. Ka bi jola mse ra khulwa
12: ka pela. A bona tete bo mburi jore. Wa go tla mo anyala. Bo le re ke menya ke le go mo itse ga mmalo. Go la ke na ke tlo la makirikiri go re di sori ke asthma.
11: Oh, abi, unya ke tsaga motaligwe. Motaligwe tsaga ba ruri fa le cornflakes. Eh. Lo nyela ke tsaga tsa tsho mo mishwane. A gre mo ba pedi ba no re ke di cornflakes. Eh, go ba di tlhaganya le mas. Ke di cornflakes.
12: Ke di cornflakes.
7: Ke di cornflakes. A tsena no tsore se ga ba.
11: Cornflakes.
7: Di cornflakes. Di cornflakes.
11: Oh, a
7: ditse. Ke tla go le go tsela sa diji man tshipe. Bo re tsoga ba go fa bogobe ba rutatsa mo di bona o ya sekolo. Wa tsena ba rutsa me witse ano nyana tsela.
11: Ka mona ngo mpo.
7: Ba e phosha.
11: Tsa tsa busa roka di tshaba.
7: Eh?
11: Tsa tsa busa roka di tshaba.
7: Ke tla kuye ha di tshabe o yena. Ke sa bolela ka wena mo wena yo tshabela taba tsa ga o tshipe.
11: Ha pe. Ka la bone.
7: Eh.
11: Ka ga di 24. Re ya ka mo black moon. Jwa le ba re biditse for heritage. Jwa le ke nya go ka go ka tshaba.
12: Oh. Ah, mari so.
11: Ke le ka le nao.
7: A tata buta
11: o. Tata buta di tshaba. A di tsaga ga monna.
7: Ba tata bua go ne ntemo palela.
11: Eh.
7: Tata
11: le go ngwa rema.
7: Le go ngwa rema. A be se ka ibo.
11: Yeah.
13: ga
3: botsebotse kore tse le timola ka tsona e tse le timola ka kore ei bele ke nyaka go tseba gore na le thomile neng go dira metlae e mebjale
13: ei metlae e ke e thomile ke last year nako e bogauta bae ya Cape Town ke thomile ka bicycle e nngwe ya scrap so ona ke no e potsa gore no bona gore ba ya Cape Town nna ke ya Swaziland ke la gae le guru ee ga kgaetse di a tate ke le guru aw ke moka shikwa le ba re no chipintsho you can do this ke rena le re we kare lenyako nro ore o ka edia ntwe ke nto o tumileng ka yona ka tswele pele ka yona a ke e thomile le bogontsi bothabiso bogatlhi botešia bana ba shuba le gurung bo bonang bo prince ee namile a nolao ke ne setlhopha se sengwe a ke re la tseba gore ka mogare ga industry gone ba bangwe ba tswa ba bona tse dingwe tsa bophelo ee jale ke mo e le gore modimo ile a llatlhela le bašhi ke mo e le gore le ganne le re sa swarane ebile ke kwa motlotlo ka bona ka gore a ba khwetse le ke polelo tsa strateng
14: engare
13: wa botshwanao ke jwa ba ke yaka o ka setshepe
3: bagora baka na chipiantsho tso le jake
13: ke khatla gore ba no ntle ja motato chipeng tswana ka kira ngwana sho ba le mo re bontshana mola le mola le ga ba ne di homework ke gona o reka tata ge ba ya mphelela a ga ra tswela pele
3: bele mola ke moletsa ofo ile go reng le ka o abela ba theletse ka gara ga khodi ya go keteka bogobe ya rena
13: mola jo nka ba fona gore ba sele ba le bogobe ba bona ba tsena ke ee nto nka ba botsang yona ke gore ba se lebale bogobe bona gobane ga nbolo dilo tse tsa segowa di tsene dilo tsela tsa seraga borena mogare ke be ke lebeletse posting mo forogo ba re go ila go felile nako ela ga nako ya bomagolo swantse ba tlwaele polelo ya gaga borena ba diriše dilo tse e le goreum batho ba gale ba di diriše gobane ga nbolo ke lebeletse mo mafaratlhatlheng baswa bantši ba fela ba fetsa ke dilo tša gane bualo gobane ba tlogetse nto ele a sekgale le go ikilela ba sa ikilela motho o ne o diaselo ge o mmotsa gore a go a ile e fedile kgale pele ke mpelo gore ke tsamaya goba ke rata go ba botsa gore ba selebale ge ba diriša dilo tja gane dilo ba gopole gore no bo magolo khukhu ba ba tlogeletse selo gobane sa ba yana tjo badimo mo ba zetseng ba zetse jale a ba dikge e be dienyo tja bona tja ka metlha
3: go tswa go nna hepoga mo kwatsedi batshele tse batho ba la FM go fitlha nna le lena re kopana gape bekeng e tlago nna ga ke shuta fa ke shutela mang ge sena offense o ga mejapelo ka lena go la 10 zone bjale batho ba ka ke gopela anke le yolela batheletse ka ya mafelelo felelo felelo e monnate ka letshepa
13: right
3: ehe
7: e chibi e ha bo zara di bona tsa mana
13: e gore
7: gore mo fa se mana
13: e
7: ka o mmabo Mata mabo bana e.
13: O tsabole.
7: Maloba. E ba agri mabo hangi ya mabengele. Jole mabo tsene ka kwa molo. Bana mokolo kwa tsene ka kwa molo ngala. Ara ka mabo muswara.
13: Ai raga ga.
7: Ka molo, a ke ra molo ka ba tsadu tsika ngwa kwa molo.
13: Oh.
12: Ba muswara re ngu tsa ya ntape. Ah, na ke ne na tsho go di ne ka ka hangi la yo.
13: E ba. Ke lo mputi. Mo tsara ro ga hangi la yo no tsho tsiaka.
7: Oh,
13: go
7: bile mega.
13: Ba re ba re ha ke le a lo fetse di tsama.
12: Yeah.
13: Oh, ba re o tse ja mjarara ka moka.
12: Ba ba ke tsama lo go le mabo. O tsena ka molong wa go goda.
7: Ah. Aba mo arabi.
12: Aba mara.
13: Go le batho ba le go go molong, ke molle bo o tsi ba. Go le mara o go goda go ro ro wa rabele ke mo.
7: Ka re ke bo hle ka moka batla.
13: Eh. Ke mputi mo. Ke go tawa jiri mo mo di TikTok a ding khahle ma. Ye?
12: Eh.
13: Ape ba re mabo. Mao ka motho go tjwa le gagata ka momorotse
12: eh eh abe mabo malo ba re tjolena ka momorotse
13: eh
12: a tsena nne go fologa taxi kitim
13: oh
3: aga ba tshele tshe ba family kwetse ke tsela go re mba tshe ba thimile ka tsona ba thimile ka go tlatsa le thabo ka malapeng a rena le tshego malapeng a rena bo khombe rena le Afrika borwa ka bopara bjale ba tshele tshe ba family tsheba gore bora metlae ke batho ba mohutamang bjale polelo le gore mba ile ba itlisha fa ke nore ke gopela tshorelo ka bakala gore ba boletse lentse la gore ke di underpen la tsa ba tshele tshe ba family ke la rata ka moka tsa sile lengwe le lengwe go tsa gena hipa ka moka tedi le rata a shidiwe thobela
2: Lena no lela stage your mind mo Thobela FM. Libele tlishitse wena ke SABC Education.
14: Zikakazise ngesikhenu cultural fair 3.0 kachimishono mmogo le Thembisile Hani local municipality gammogo le Mpumalanga sports arts and recreation ifihlile itla o ipsilela rena ka mokibelo wa masumpedi tshela September 2026 kwa Mhlanga showgrounds kwa Mhlanga ka Mpumalanga province di gapa msikela chi Casper Novest Rwanda Gulu Questa and the Josh Nelsa B Lilo NTK Amination Vusi Camille River Voice King Zefo DJ Menpezugo Onzunza Nenkale Zeboza igu go elihle amavilo westimela amadlanga nezalemane le babango ba bantsi ba tla go thabisha ka mmini ga re fele lefao ba lapala gago ba mogetswe ke ra le bana ka moka di kemchele jona di dumeletswe di jotswana di tla rekishwa ka gare di ticket tsa batho ba bagolo ke 120 rand fela VIP ke 500 rand tsa bana ba ka tsa mongwe ka lesomepedi ke 50 rand go mme di humana ka YouSave Shoprite Checkers le compute ticket meja go ibulo ka ya senyane mesonga ikwekwezi FM PBS station of the year
15: #hashtag Sika kasizi ngeske
2: Thobela FM ke le gaela mmino wa setso goro ya polelo ya letswele ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa Thobela FM moshata wa tsebo le boithabišo Team Zone le thaka ya gago thaka ya tshetse o fentse mojapelo o thoma ka seriparo go tswela go iri ya pele go fitlha ka iri ya bobedi mo go Thobela FM Team Zone
16: mamabolo ke ra ba ga mamabolo a sona sa mmatlala di segopa banna matlolo a re banna nna ke motila a thabana swana a re ke le dile la moseke di le ke ngwanenyana a bana ne a re banna ke ngwana bontšhaga ba re le sebotse ntšhaga ditaba go bone ke ba baka e tadi ga shantšha a re banna nna ke kgarebana mopedi ke gantšha ka setso sa gešo ke gantšha ka bogobjaka ke boya ka tlase ga tulo ya kgošiga dikgolo mmamabolo ke ra gona kwa mošate mogolo wa segope ga mmamabolo ke mošate wa dikolobe ke dikolobe tša bjatladi bja mmamorela a mahlhatsi wa nakolobe a re banne kshete ke tsene khorong tsa ga botheto a theogile botheto ke ya reta ga ke ratile ke ya reteletse ka go riala ke re moshate
17: aga aga aga aga dimelang dimelang dimelang ke le dimedisha go hle go hle mo siele mo ya se se ka ba se le fihlela le le gona le no la rena le le hone le no la go e kgetha gudu gudu e fela pele nna nka tjela pele e kwa se
18: Bara ba nna ile phala phala tlatse ba tlhodibela go ba le popoli ya wala ke re tshe khiki tsa botheto di tla ka mosadi sa di a botswe ka madibeng a batsi ba di tlhaka tsa botheto ke re ba nna thieletse mothieletse mphetse ba go tlhoka sekhurumelo ke ke ke le ya le mamapo a thetho ka lemela ka la botheto timisho ke re khoro nyeshi ya ga magaga nna ke amogetse jalo ka motseta ke mosadi sa di wa basadi ke re moratile modili ke ba ga ke ba motumunga go xi gabu molota bra re go xi mpusha re ke motamishela se gona ke re thobela monga ka ke ya locha ka lebaka la gore a kena le nyatso re ke o tamishela yena o pentse ke re thobela gaitsedi ya ka
17: la tabela ke rtameng ke le lotsi ya go hle go hle ba thiletse ba go ba thiletse nna le la rena le hono la tinzo nna no la go ikgetha getha ke re tsene kgeding ya rena ya go keteka bo ha ba rena a wa le koile gore ke tshire direte tsa rena ke di botse botse tsa gona go reta ba la be shi bo be di bolo re go tla ba ke bulela le bona chatting la le hono ke le tamisha nna ke le bitse ke nna offense wa go mjapelo e tla mang e sene se tlolana sa ba tlhalera ke mogaladi ba ba hlalera fa ke tsama le motsedi wa ka Miss Promise Magwala mo go le motsedi petition ke Mr Isaac Masilo wa ga Mashila re la amogela gape go nalo larna la tinzo le nano leo le tlhokomela go dithaka ka merero ya tlhabololo thuto golo le bophelo le gono re lebelela bogwa ba rena le medu ya rena bogwa ga se fela diaparo tsa setso mmino goba dijo bophela le kapolelo tekanegelo tsa malapa histori le tsela e re e tlhalosago ka yona le gono re diresa sereto go bolela ka medu ya rena re na le direti tse pedi ke na dithakana jaaka ke na le poet Mutila le mosadisadi wa basadi re tlhoka gore sereto se ka boloka bjang dikanegelo tsa rena sa go di chapulelo ya rena go mesa fa ba so ba rena se baka sa go bulela ka seo ba le go sona go tlhakelana la Facebook re ya botsa re re re bo gwa ke medu ya rena ke selo se fetsa geno se o e khantsha go ka sona gudu e ka ba polelo setjo lina kanagelo mino dijo go ba moetlo re botse ka karabo ya gago mo tlhakelana rena la Facebook nna ke lo fentse go mo chapelo selo se lo re go tsara gudu gudu ka setjo sa gešo ke dijo na ke ithatela le kokoro bana wa yesu ke sa tsebeka lena re lena le ithatela eng e fela pele le ka mpotsa le lena le like nke le tsebiseng di thekana kwa gae le ba bathilitseng gore re na le bomang fatsatsing le rena

0: lena le gore le thomile neng go rata go ngwala tshe direto tshe
1: nna ke le re moratle modile ke thomile go rata go ngwala ka ngwaga wa 2015 ke sa dira mphato wa bone e le ga ile gore ke be ke tlotlheletsa ke yola koko a ka ile gore yena lena o ba rata direto ba rata no nruta go reta
2: nna ke le motila yo asham ibile le tletelele go rata ga botse botse ke thomile ke reng go tloga bonnyaneng ke se ka kretšhene ka nako ya di-graduation e re ba nkepiša nako ya nele ke re ke thomile go reta ka after primary le gona ka hwetša baruthuši ba le goreng ba nthotsheledija ba ntjotša pele bo memmantikwe ka reta le gona gana ka kwa ke gare ke rata gana kwa primary mošate wa gešo wa ga sego ba segotoga mamabolo bo kgoši ga dithukwadi bo sesi bo sesi shele mamabolo le bona ba nthotheletša le goreng ba bangodiša ba nruta gore o sa give up like ino reta wa gona so ke gona mo e le goreng ke thomile leeto la ka la go reta gona go fitha le gono
0: ke leboga jwale ge re re bogwa ke medu ya rena mantšu ao a bolela eng go lena jalo ka baso
2: e re re bogwa ke medu ya rena gore a re reng like re ka se tsebe gore re ya kae re sa tsebe mo re tswa go gona gobane bogwa bo re ruta history ya rena bo re ruta setso sa rena le polelo le mekgwa ela ya bagologolo ya segale pele ka baswa re santse re like re tseye bothokwa ba gore bogwa bo re bogweditse gomme re phele ka bona re bošireletse le go fetiša moloko wo o tago
0: Ke leboga. Motheletši, ditaba tše sele tše dintšhi kudu-kudu. Tšatšile le gone re bolela ka bogwa ba rena. Re kgantšha ka bogwa ba rena. Re bolela dilo ka moka tše le rogo di akaretša bogwa ba rena. Dule ko mona modula ba pele o se se pele. Ka morago ga se nna le wena re tlo tswela pele ka poledišana.
3: Gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko, kwelobotlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24. O ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo. Ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke fsp yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
4: Sechaba bona nkhono simola ke mathata tsa maphelo bjalo ka high blood pressure diabetes arthritis le gout le rumo la madi le khontistwe ke borra science bjalo ka stokisha madi sitisha mmile le simola gatela ya monagano se hlatletswego ka ditswaka tsa magete tsa maphelo le rumo la madi sa letsatswa ke banna le basadi go tloga ka 2006 le rumo la madi le khotsagala discam clicks le di chemising jeri ngwana reng ka bophara le khotsagala ka dipilis le maroti le rumo la madi Feel the healing power.
5: Tekwa petroli, ipela iya godimo. Inflation le yona iya go batla. Dinyaka tsa botlhone di godimo. Na o nyaka dintjola ka e tshekaone. Ke na

0: mošate wa tsebo le boithabišo ke mošate wa dia le moya ka re ga kgwedi ya rena ya go keteka setso sa gabo rena ai re a bona gore ka kwa ntle um mo lefofong go na le phefana ke tshepe gore gotlhe mo beng mara e fela ke a bona bana ba gešuka fa ba tiile setso sa sepedi a ke tsebo re na a le kwe phefo na se a le swanela mara ke go jore a le kwe phefo na ya lebetane aowa ge re tswa ka moo re tšea senepe nabile la apara ga botsa ke la ko gore ya betha phefo e ke tshepe gore gotlhegotlhe mo lebeng um bathele le bolokegile leapere bore utshoka ge le bona gore kwa godimo go gato nyanyana go na le moyanyana wa go tlhaba wa re tseleng pele ka lenano la na le gono botšheka go latela go le na thekatheka gore ke dilo dife tša setso e ka ba polelo lapa goba setšhaba tšeo di le tutuetšago ge lengwala direto
1: nna ke tutuetša ke ka tsela e leng gore lapa goba setšhaba ba phedišana ka gona mo lefaseng ka ge re tseba gore go na le batho ba e leng gore um ba believago badimo ba bangwe ba believago kereke so nna ke tlhotlheletsa ke ka tsela e leng gore ba phedišana ka gona
2: nna se seng tutuetjang kudu ka setso like ke no rata culture like kore ke bone gore ke na le bokgoni ka dilo tse tša o rata kere so mara ke rata culture nto ngwe e le gore nthotheletsa kudu ke setso sa bapedi ish ke a se rata sham setso sa geše ke a se rata
0: o ekgantšha ka setso sa geno o ekgantšha ka leleme la gago o ekgantšha ka moaparo wa setso sa geno o ka nnete o tshwana le nna ge nke ba go sa tone o botlompona ke se jile mara ka gore wa tonya ya kusagala jale re ke tle go wena mogara wa ka ke botshe gape gore nna go ngwala ka sepedi go bapolelo ya geno go le thusa jwang go tsweletsa maikutlo le melaetsa ya lena
1: nna jale ka re ke le motho wa thetoselelo se nthusa go tsweletsa maikutlo a ka ka ge letse ba gore maikutlo a direte ya fapana e re fa tokologo ya leleme la rena re no thelela fela
2: nna go kala ka sepedi go nthuša kudu ka gobane ke polelo e le go gausi le pelo yaka e ke bolela sepedi ke kgona go tsweletsa maikutlo a ka ka botalo ka gobane ke polelo e le goreng e phethegetse ka yone setso sa ka ka mokgwa ke se tsebang ka gona gape tsela ya go bontšha gore bafa basaba re keng ba sepedi sepedi ke polelo ya geše ke polelo ya gae
0: e re lebeletse mo nakong ya ga jwalo le lebeletse dithakana tša rena le batho ba le gore go le phela le bona re le batho ba le gore gotse le bona gantši go ka bolela ka setso ba re awa o ka se re botse ka nthwagale so kore le go thoma gore ke rata mašotse goba wa re ke rata dinawa ba thoma ba re o je dilo tseuwe jolo ke ja go tseba gore ka lebaka la gore re a bona gore setso se rena matšetša se a gwelela ka lebaka la gore dithakana tša rena ba bone e kare ke selo sa gale fela re ka ba thuša bjang gore ba kgone go bona gore bogwa ba rena le setso sa rena se sa phela letsatsi le la legono
1: re ka ba bontšha ka go kopanya bokgoni jwa bogwa le bokgoni ba sejwalejwale ke raya gore a ke re la bona gane mokgweng ya sejwalejwale ge re reta re nyoko reta ka dikoša ya so re ka dikopanya
0: okay
2: ya o bolela nnete le nna ke bona bjale re ka nno dikopanya kore ano thakata
0: namile molaetsa o lorego lena le ona go baswa ba lorego ga ba tse setso le bogwa ba bona ba bo boya pelong re ka reng go bona ba lorego ga ba tsebe selo go ne motho o lorego kwa gae ga tsebe sereto sa gage ga a tsebe gore o tswa kae o ya kae re ka reng go bona e fela o nyake go ba le tsebo e fela a tse ore a dire eke le ka reng go bona le ka ba botja eng
2: nna nka reng le tseba ga gona motho a go pala guys a re no ithutang re gopeleng like ba bagolo ba e le goreng batse ba re no ba gopela thuso ba re fe thuto ka mokgole gore ba ka kgona like re bontshe reng like re a duma ebile like re a nyaka go tseba ka setso sa ga borena gore re sekata ra lathega kwa pele re sekata ra gakanega
1: goba re gopala ba ka emagošing a bo bona batho ba bagolo ba rata setso ba ka fitlha kua ba fitlha ba ba botse gore nna ke nyako tseba ka sekhwele seoke ba tlo ba thuša
0: ba kgomarele le bokoko a rena bokoko le boragolo ke batho ba le gorego ba rata setso kudu-kudu ba tseba setso kudu-kudu le ge re ka lebelela mekgwa e le gore be ba e šomiša kwa gale ke e le gore go e ba phedišitše nako e telele kore re a bona gore mekgwa ya ga jalo re e bapetsa le mekgwa e le kwa gale
1: gona fentse bokoko ba kea ba tshwane gona le ba bangwe a kere a lo tse tsa ga o nna ke di rate a ke di utlwisise
0: mara ke tshepa gore le bathele dije motheletso wa ka o kwele gore dithakana taka ba lefa maile a mohutamang gore ge e ka ba o nyaka go ke tseba o nyako tseba gore o tswa kae o nyako tseba gore o ya kae khwetse ba lorogo ba gauselwena ba lorogo ba tswa kgolenyana ba ke batho ba maragonyana ba lorogo ba phitina go tsheta tswa maragonyana ke bona ba lorogo bana letsebo yentshe lorogo ba ka go fa yona wa ke leboga jolo ke nyako tse ba gore sireto se ka boloka biang dikanegelo history le diphihlelo tsa setšhaba gore di seketse aba tsa lebalega
2: nna ke dumela gore santse go fitetse molokong o ta go history ya malapa a rena history ya marana le ditšhaba tsa rena like magoshi dikanegelo tsa bogologolo polelo ya sepedi mara re santse go ba ruta ka diphithelelo tsa moloko wa rena gore katego le dithuto tse re ithutile go tsona ge re ka se di like re ka se dingwala le go di bulela go bonolo gore ditimele
0: a wa le nna ke laka leo jolo ke ditaba dife tsa baswa ba le hono tse o lenagana gore di tshwanetse go ngwalwa le go gopolwa ke meleko e le re go e sa etla e ka ba motlhala motlhomongwe ka polelo e ka ba ka dijo e ka ba ka setso e ka ba ka meaparo
2: nna be ke nagana gore santse go ngwala ka dikgatelelo tsa baswa like ba dithuto lerato bophelo ba social media tlhokego ya meshomo kgatelelo ya dithaka go iponagatsa le go nyaka go fitlhela ditoro tsa rena le tse dingwe tsa di a bonagala le ditaba tsa lehono ka letsetsi le lengwe e taba history then moloko o tago wa tawa tseba gore ba fa ba lehono ba be ba phela bjang le gore e be ba lwela eng
1: nna nka re ditaba tsa go lwantsha dikgotlhagano tsa baswa kgethologanyo go nyakana le boitshupo jwa nnete gore gare ga lefatshe la thekenoloji le ka mo re ka leka go boloka polelo ya rena ya setso
0: ke go ka mogara wa ka ke go ka
2: sepedi
0: ka o rutsanyaka erekere a wa ke leboga di tsebotse na motheletse se le ditse kudu ka ge re gantse ka setso sa rena e bile re bolela ka setso sa rena gore re nya go tsebo gore re tsone gore dire eng gore setso sa rena se seke sa hwelela re be re se re se swarelele re be re tle re tsebagatse le ba lorogo ba sayetla ka morao ga rena e fele pele nna le wena motheletse re ka tswela pele e tlang re fiteleng ka fa mabengele
3: Yippee Great Weekend kwa Shoprantika Shop. Tola u 750 mil we Hennessy VS Cognac kwa 499 rand kupela. Nana maimapa ma 6-pack amabili angu 500 mil bapia I Heineken Lager. Noma angu 330 mil e Savannah Cider kwa 190 rand. Abuita isa yolo banga panzi limiaga engu 18 kutola gala kuzugubu mtaka 20 September 2026 kwa Shoprantika Shop kupela.
4: Rena re baga modise di le botse ai a ire tlhaka thoko ne mo ile gore ba re tsiba kala modise re le boga mang re se Standard Bank my mo account na la pala ge tshilo go tsa fashion e mo ka phokoletso ya go fithela go 200 rand ka go legit le di grocery je mo ka di phokoletso ga Shoprite ke eng e nngwe e mo ke phokoletso ya 35 rand kwa KFC lo ene re topetse ka mo go saga go sefane o swala le rena baga mo dise go bula Standard Bank my mo account lo hono Standard Bank ke mo abo wa simola wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana go ne le dipielano
5: Le palale le awelwa tobele FM ya tla sekolo sa tlasana sa Mera Primary School ka la bobedi le la masome pedi le wedi ngwaga kwa ketepedi masome pedi tsela ka ira senyane mo misong fa go tla bego go kete kwa letjatji la lefase la maswi sekolo sa Mera Primary School sa motseng wa Shongwane 2 ka sedika thutong sa palala letjatji le le tla kete kwa ka tlase ga moeno o rego marapo a matla mosepelo wa matla maswi a botlhokwa go dipapadi le go gola ga mmele ke gore strong bodies strong moves milk matters for sport and growing bodies le nana ola se dibeng go tshobela FM le tla belega swa go tswa sekolong se le go tlisetsa ditiragalo ka moka
6: tshobela FM mo shato wa tsebo le boithabiso
7: team zone le thaka ya gago thaka ya tsetse o sentse mo japilo o thoma ka seriparo go tshela go iria pele go fitla ka iria bobedi mo tshobela FM
8: team zone
0: Tinzone le nna thaka ya gago offense wa ga mojapelo re le ka re ga kgwedi ya rena ya go keteka bohwa ba rena kgwedi ya rena heritage monro ga le tshetsi la labone ke mo lorogo le tloba le bona batho ba e gantsha ka setso sa bona ba pere meaparo ya go fapafapane le rogo e le tsana le ditso tsa bona botshaka ya go latela go lena thakana jaaka ke gore ge le nagana ka bokamoso le nyaka gore moloko wa lena o tlogele bohwa ba mohuta mang morago ga lena
2: nna ke nyaka re tlogele bogwa ba boikgantsho re togele setso polelo le rato la batho ba rena ka tsebo le gona ke nyaka gore moloko o tang o tore lebelle go mmore bale ba ba tsa mo ba tswa gona gomme ba ile ba dira gore re tsebe le rena ga ke nyaka gore re tloga dilo jana mafela ke nyaka re tloga history ke kana like di kana gela le botlhale be botla go phela le ge rena re sego
1: nna nka re nyaka re tlogele bohwa ba boikgantšhe le boikokomošo ka lebaka la gore o kry-e motho a re he nna sejonka se di se dire hehe nna hehe re phela le phelong sa sejalejale banna le na le le sao segologolo mane e ka re ga bo bona sa ka ba fa ditaola tse
0: beforeba
1: ya le tsona badimong
0: kana ke gagabe ke nyaka yeo e re ba re ruteng ditaolang
1: bana dikela
0: le tsona badimoga
1: ga itsedi boiswele ga bone
0: e be ke nyaka yeo jole e botshea ka galatela ke gore ge lebe le ka tlhama sereto se tee seo se bitswago medu ya rena lebe le tla nyaka go botsa basoka e
2: le selba le medu ya lena le like tsebang polelo ya lena tsebang setso sa lena tsebang history ya lena e gantshe mo le tswa go gona eupsa le sekela tshaba go ya pele medu e tar temaganya le mabane eupsa makala a rena a sanetse go fitlha go sasa ke selo re nka ratla go se bolela sanase
0: jwale o ka lebaka la gore go na le batho ba le gore go ba letheleditse ba le gore go ba lerata motlho mongwe nka re ba nyaka go le bitsa meletlong ya bona gore letlele ba retele goba ba nyako le bitsa menyangeng ya bona gore letlele ba retele re ka le humana kae jwang ke mo kaemo le gore o tshwanetse ba leletse ba tobetse kae
1: nna mosadisadi ke hwetsagala mo dikgokaganong tša le yago ya go tshwana le Facebook ke nna re moratile o matla mojela TikTok ke nna mosadisadi wa basadi dinomoro ntse ka le bakang kgotsa mo 073 293 4453
2: nna motila le ka nghetsa Facebook a le ka nghetsa TikTok ke nna motila.07 or motila Rinalda then ka nomoro ya mogala ya ka ke
0: 064 858 3899 064 858 3899
2: Like se ke thumeleng ka sona mo ke ithetile akere ka ba ka retla mo like magoshi a gešo mo ke tswa go gona gore ke tswa kae e ka ba ka retla ka boikgantšho ba setso saka
1: o nna ge ke thoma ke thomile ka introduction ya ka gobane seroto sa ka ke se tsentšhaga ge ke setse ke thomile go reta ke ye go fitlhelela mafelelong ka ba gape ka tamiša le kgoši e mpušang ke re ena kgoši ga bo molota boraro
0: jalo ka ge ga se ke kgotsofale nna and-e ke tshepa le gore bathedetso ka gae ga ba kgotsofala ka direto tseo ba nyaka go kwa tse dingwe jale ge diandile
9: bapediwe re bapedi bopedi e se bobedi re bana ba go senesa pula a medupi pula yena ratwa gare gata monola re bana ba bo mogale mogale phelanta marumo ba re matlhako a masa ithega ka matala rena re ithega ka badimo ke ra bona boragolo khuku ba ile kwa gona bokhuna matalo ba re iteela mmapadi moropo wa tlala seatla re boletsea motlhala re letile motlhala bagologolo ka dijo le moaparo ke ra ona ka ntepa le lebolo ba nna tea megolo kwane goba re ye ke itswa ka dikgorong tša lena ke ka ke re ke nna mokonyantšhi dikgolo mokone moila tlhantlhagane moilanonyele e pududu ba re ga bo motho wa bo mojala tla e ka kwena monya sempana sentlhana sempana le tloutlwana ba re mojala ga a nyela tsa tlhako a re lagata a šia masepa ditlogolwane ba re ke nna motho wa bonkepile a bomatsebane matsebane a bomoloi ba re ga ke se mosadi bošogo ke khukudina ka ike ya banne thetša bana ba tharentse bana ba tšeaga leka nna ke tšhabe gate ke tšhaba badite mošato mogolo wa kwa moletsi
0: bana ba le go ba gantšha ka mo batla go gona na dilo tse le go di nthabisa hle motheletsi a re komo
9: ha re ke thomeng ka baka mafateng a matelele ke ra bona maparankwe bona bo komang ka nna serosha koroni hlogo go bane mphapha hlogo lebelego le ona ke boye ke latatse ka setšhaba ka moka bana ba eshe go bane ga ke na bonyetse le mereba ke re thobela ke bolotsha ha re le latsha ke nna motila mmamagana wa seka le tekotong ha re banna nna ke le dile la moseke dile ke ngwanenyana a banane banna
10: ke wana bontshaga ba re le sebotsentshaga ditlaba go ba re ke baba o tla etla di ga shantsha a re ba nna nna ke mogalaka ke mogolo wa dingotlo ka re ke bua pepe mogalaka ba ra mapulana a thobela ka re kwa nna mogalaka mmapa wa thobela mo ila furumo ila mutshila pudi kitupo bakhida a re ba nna nna ke motho wa bo semarane sara modima ne machete mo nithobolo a re ke montshakola bolube le ke tsabatsaba la ngwana sirivane a re ba nna nna ke setlogolwana sa mogogo mogogola mogwadi ntabo mmasi ya molemo o re ke a gola ke a moruko ga hlana le lerata dima a re ba nna nna ke bua ka tlase ga tulo ya kgoši ga dikgolo mmamabolo ke re gona mošhate wa dikolobe ke dikolobe tša batladi bja mmamorela mahlatsi boana kolobe ke batho ba bo mmamabodiša ka letšatši mola bangwe ba bodiša ka pula a re ba nna ke batladi bja mmamorela mahlatsi ba re namela hwite o bone o bone legwale le botse bošego ba re ga nka bathaba direkwa ke be ke tla reka mahufe thaba ya setlhora ka theko a re reng ke lehlodi ya nka mošhito gobane bjale go tsoga seriti sa gale go tsoga lentšu la bogologolo a re banna nna ke moaforika wa aforika borwa gona kwa gae ga mahlaku ba re go mmao ngwana o sola dimpa ngwana a swa magetla bobedi bašita ko go belešana aforika borwa ga bo botso le bokgabo kwa gae ba re go tlhwatlha bjala ba re o sebogantšhe bo sa le moroko gobane monna tla bo fetoša setoto a re banna mfela ga tšeng kwa tlase gae thabeng tša bo mama bolomo thabeng tša ga bo sekhukhunee le nrutišetše dithabeng tše digolo metlhopheng ya bo mampuru thulare mošhat
11: Hai, ke a bona le lentšu le tsamaele lentšu a le tsamaye motho a ke reta akere lentšu a le tsamaye motho a ke tloga go ke theta a kere a gana ke tloga ke thabile le kudukudu ke sabele le lwena motho ele totloga go thabile kudukudu re sena le bana ba rona ba lerogo ba e kgantšha ka mo batša go gona ka nnete ba bolena gore gore a se ba tsamaye le ditaola tše ba lefile tsona
12: akereba
11: lefile ditaola tše ba se ba sepela le tsona le wena ge o theleditše mogae kere ge o sepela o se tsamaye le ditaola tše dife bana ba borena ba go notse ba gore ba tswa ba le kai ba ya kai tshele mothiletse a ke le bogale khono tlobele nna fa tshene le hono bana ba borena le ke tloga fa le maitwa lena lo re letlwa tsiya aba letele pele ke le ke tsama se tlhomo tlhonolo go tseleng tselene tsa go apele ke le boga
12: o le boga rena
11: a re bitle mafelelong ya nna no le rena la tinzo na tshene le hono re le boga kudu poet motila le mosadi sadi wa basadi ka go tla go abelana le rena ka mantsi a bona le gore go potsa gore bo ha ba rena ke medi yeo re temelela go tswa le yona khole le go tseba gore ri ya kae ditaka le sekela tshaba go tseba gore le tswa kae tshokomela mpolelo ya lena tekanagelo tša malapa a lena histori le dijo tša lena ge lengwala le bolele le go tlhama le ka tlogela lentšu la lena bakeng sa meloko ye e tlago go tswa go nna offense wa gamojapelo setlogolana se batlhalero le setlhopha ka moka sa teen zone ke a leboga ge o kgonne gore theletšatšatlele le gono le gopele gore medu ya rena ke karolo ya boitshupo ba rena gomme mantšu wa lena le ona a botlhokwa re tlhoka bona gape bekeng e e tlago monane o la rena la teen zone ka morago ga fa re amogela o ratile ke kana ka lelano la gage la regei ke mmino go tswa go nna Kertata.
13: Mole khotla petishi wa khoro ya thuto ka province ya Limpopo. Mme mabungwe le rule ra makhanya. O tla thagola khorometso ya gagwe semmuso ya mafelelo ile go the last push ya ditlhatlhobo tsa mphato wa marematlo pa class of 2026. Se itla ba go ralala le province le selo le gape gape ke go netefatsa gore ditlhatlhobo di tshela pele ntle le tshitiso. Tse di tla dira ga moshipologo wo ba di 21 Setemere, seleteng sa thuto sa Vembe Bodikela, sedika thuto sa Njelele West. Tse di tla dira ka iri ya seswai mesong. Nepo kgolo ya modiro wo ke go tlhotlheletsa baithuti go matlafatsa ditukisetso tsa bona tsa mafelelo a ngwaga tsa ditlhatlhobo tsa marematlou. Zidzia Lushaka o alosanwana. Molaetsa wo le o tlisetsa ke kgoro ya thuto ya province ya Limpopo. 2026 ngwaga wa phetogo le Tabolo.

0: bona tse ya ke le boga doctor ke le boga doctor ire ke na package tsa ka se ke dumedise ba theletse ba thobela fm mathabameng a mabotse a letsatsi la lukhono mo ile re papadi ke ya betway premiership mara ga tlhopa sa yona richards bay ba le ba re ka ba le mogae gahlano le tlhopa tsa tsukune le tla go pula richards bay ke tlhopa se le go renge ga ntse ba re ka kokwa go la mthathuzi sports complex ka ba ka re mthathuzi sports complex ba psl ba fegile le patelo le we dibeke tse ka bangwe tse nne gore le lukishwe le bega botse maemong a mabotse ke moka setlhopha sa yona natal riches boss ba tla ba kgone go ka raloka mo go lona a re lebelele rona ditlhopha tse ka bedi ga tsona di panne ka sports sefeng re thoba ka yona richards bay sepe setlhe motshale jerese masometharopedi o gona sephamandla kwele jerese masometharo supa lwandile mabuya jerese masompedipedi thembela skakane jerese ya botlhano sephiwe nqeneka jerese ya masompedi tlhano seabonka kumede jerese ya masompedi nne sadel bans masome a mararo moses mothembo masome a mabedi kaba culu masompedi supa luanda khumalo masome supa mo e le goreng seabonka mdam o gona ka jerese ya masompedi senyane ke ka mokgole re setlhopha sa yona richards bay ba tlo ba panne ka one ka mo setlhopheng sa sekukhune a di batlhabe ba bina noko melosi buthelezi masome a mararo tshepo matsimbi masompedi swai daniel cardoso jersey ya bone sephe setlhe mkhize lesometharo karabotlaka masome nne tlhano di angel kazim jersey ya masompedi senyane elias rammala jersey ya masometee onel ndokana lesome nne ethabo nkwana jersey ya botlhano tshepo mokwena masome tharo tee mola betuel mezue jersey ya masome nne tee ke ka mokgo setlhopha sa yona sekukhune united se panne ka gona motlhatlhe ke ena papi zothwana e kile ya ba motlhatlhe gana mo setlhopheng sa richards bay mo gausi le ena o na le polos the horse wa ga mase moraloki wa maloba wa setlhopha sa yona free state stars a ya go setlhopha sa yona orlando pirates gomme gone bele go tshwara setu sa go gopola motheletse wa 12 fm re latlhetswe ka monageng ya aforika borwa bomme ba rena mo e le goreng go ba le setu sa gore dipolayo tse kgatlhanong le basadi di emišwe motheletse wa 12 fm malokwane wa mathapameng a letsatsi la lekgono yo a yao letsa nakana mola lepatlelong la princess magogo ke le botse gore na ke mang yo a yao letsa nakana lepatlelo le goreng go lebelela sona setlhopha sa sekukhune ke ena michael mosimeng thabo twaise oscar ditaba photo official nonjabulo ndlela michael mosimeng ke ena malokwane wa papadi ya mathapeng a letsatsi la lekgono ke be ke sa bolela ka sekukhune gore la mafelo ga ba reka mo setlhopheng goba ke ba raloka mo lebaleng le la princess magogo re boela morago re gadimela morago re o lebelela setlha sa ketepedi masompedi nne ketepedi masompedi tlhano mo e le gore ba kgone go fenya setlhopha tsana golden arrows ka notse tharo go tse pedi la mafelelo ge ba raloka mo lepatlelong la princess magogo leo e le legae la setlhopha tsana richards bay mo papadi ya betway premiership ke moka e tla re ka seripagare go tswa go iri ya botlhano amazulu ba mo provinceng ya limpopo mo ba ya gore le ka setlhopha sa polokwane papadi ile o thoma ka seripagare go tswa go iri ya botlhano re ka ne go bolelela gore le kgono ditlhopha tsa province sekukhune polokwane di kopa le ditlhopha tsa province ya KwaZulu-Natal richards bay le amazulu gomme setlhopha sa yona ba bina noko mo karolong ya bathoma ya papadi ba thoma ka usa leboa mola setlhopha sa yona richards bay ba isa borwa ge ba rala kwa morago ba ile e thiba ba ntšha mo kotseng ka kwa bodikela tšatši ba lepatlhelo re le karolong ya mathomo ya papadi molatelekgono wa matsheba condieva mosora marapo ke ta famane ka tiba mane tshedimošo ke ntletsentletse kgone ka mo bodikelaba lepatlhelo ba tla efotsa setlhopha sa richards bay o letlhala ka mogare e le go wena mabuya mabuya ga e tšhia ke ena lwandi le mabuya ba bona phoso Richards Bay ke setlhopha se e le goreng ke mo yane le Bothuma monešwadino wa setlhopha sa Orlando Pirates a ileng a se ralokela a ba gona mo setlhopheng se sa Richards Bay le kgono o akareditswe mo setlhopheng sa Bafana Bafana go bontšha Richards Bay gore aowa le seka la ralala le retšela fatshe ka mokgwane oe le rena re kgona o tsweletsa baraloki ba maemo a godimo ba o emelang naga e ya Aforika Borwa kgone ba tla fotsa ka bodikeletse ba patlelo D'Angelo wale bana tla fetsa go mang mo karelong ya mathomo ya papadi ka bona botikela a tshatshe ba lepatlelo tlhatlhaloto mo labogare ba itšhia ba letlhela go manege sena Luanda Khumalo o boela morago o iregela gone sephiwe Mceneka ka kwa botlhalo tsa patlelo itšhia ka moletsego la ngele maemo a boraro ba tle le yone wale ba kgole ke ene kwele tshipa maatla kwele mo lagare a lepatlelo ba tlhatlhaloto mo ka tlhopha sana Sekhukhune United o dikulwa ka yona o boela morago ka botlhaba tsatsi ba lepatlelo ba fa Daniel Cardoso Daniel Cardoso wa ega pa etla le yona re le karolong ya mathomo wa itšea Daniel Cardoso o iša mo gauswi Matsimbe ba itšea bona wa setlhopha sa yona ba bina noko o e file yena O'Neil Ndokane romele kwa pele ka moka re tlhopha sana Richards Bay o leka go feta moka tlhopha sa yona Sekhukhune ya ba le goreng ba mo tswaletse go le tswela ka ntle noto Richards Bay noto Sekhukhune United o tsebe ra bonolo go feta go wena Thembela wa Sekhukhune wa mogopola Thembela Sekhukhune a le mo Amazon a tloa a ye mo tlhopha sa Orlando Pirates khutla ke mathomo ya Sekhukhune bo ra o tswaka kwa leboa botlhaba tsatsi ba lepatlelo o emisa matso matso ke o bontsha gore bjale ke eme gabotse ko ka kgwele ya kokega thulaka tlhogo ka kwa botlhatswa patlelo ba ntšha mokotseng ba re kwa tlhopha a sa yona Sekhukhune ba iketlela yona bo Matsimpe bo a itšha o letlhela mola morago wena O'Neil Ndokane ba itšha ka kwa botlhatswa patlelo gore ba ikuke e tla na ka bora di-80 tsa tlhopha tsana Richards Bay ka kwa botlhaba tsatswa patlelo tse tshaloto o ntšha mokotseng o itšha mokotsene noto Richards Bay noto Sekhukhune United papa di sepetse metso mine motheletse wa 12 FM mosate wa tsebo le boithabiso la tlhala ka mogara la patlelo re sa le ba le gore setlhopha so ena mamele Sundowns bana le Al Ahly Jeddah ya kwa kwa Saudi Arabia FIFA Intercontinental Cup ka mo dikala tsa tswela patlelo o kgone bona Afrika Borwa re gona mo dipapading tsa botshaba tshaba ka kwa botika tsa tswela patlelo go latswa la kantle go lebella ditlhopha tsa botega tsone ba re ke dipapading tsa le somete setlhopha sa yona Richards Bay ba khone go thopa magamane Richards Bay ba khone go thopa magamane Sekhukhune maga a mararo se kgole ba itsa bola gare ga lepatlelo ba re ka thopa sana ba bina noko a di se tsa ba tlhaba dinoko ka mo botika tsa lepatlelo o tlo go ba gweleo o wa lebela rona tla tsama o mange e le yena ka tsini di Angel Gazelle mola se dikotse go sa lepatlelo o iketle tsona e le gona Daniel Cardoso o bela Daniel Cardoso maitemoelo a wa re ke ka lebekele a di ba gona ge ntse o bapala go yena Daniel Cardoso pants go le mpala ka mabutika tsa tshwele patlo tsa tlhaka tlhopha sana Sekhukhune ka kwa mabutika la tsa tshwele patlo ka kra tlhopha sa Richards Bay pa di sepetse mitse me tlhano wa lebelela o rena tlo tsha mo kae ile go yena Kazim Kazima tsha khwele a isa go manege tsena tlaka ka rabo tlaka ka kra tlhopha sana Richards Bay ba le re ba tlo ba le ka fa sa gatelela go pele re ba rrakile motlhatli Ronnie Gabriel mora gore a fetswa ka ditse tlhano go etse ba re a o kgonagale gore re fetse ke setlhopha se gore ke batla Botswana mo dipapa tsa league a o kgonagale gore batla Botswana ba re papatle ka yona tseleng mola rena re itse gore re ka godimo ga bone re na le ditlha tse nne re le mo leke ke kgone ka kwa botlhatswa wa patlelo ba re ka tlhopha sa Richards Bay re bale kwa pele ga re bale kwa pele ka kwa bodikela tsa ba patlelo ba gopela maoto ba re kwa tlhopha sa yona Richards Bay ya ba le goreng ya bapalela ka bo bodikala tsatsi wa patelo ba nyaka yena Bantsi o mongwe wa baraloki ba kotsi mo setlhopheng se Sanel Bantsi ke o mongwe wa baraloki ba le goreng re mo gopola ga botshe mola go The Chili Boys go Chipa United o batlwa a le kotsikotse yena Sanel wa ga Bantsi o le goreng re tseba ga botse gore go ka ba le free kick gana mo wa kgona go diraga re dino tlhopha sa yona ba bina noko ke yena Milosu wa ga Buthelezi mola bagara la patlo ba yemetse kwa botlhaba tsatsi ba le patlo papa di sepetse metso ka ba etshela e sale noto Richards Bay noto Sekhukhune United ka kwa botlhaba patlo ra kgola tla bofatse ga ra kgola tla bofatse ba bua ka yena ba re kwa tlhopha tsona Richards Bay mola brago o iketletse yona e le go yena tshwanela kwele o tsore bana le kwele bana le Sekhukhune bana le Mcineka bana le Gumede bana le tsanele ba tsanele ba tsorela kwa pele ba bana le mreko tshwalena Siyabonga Mzama ka kare tlhopha sa yona ba bina loko ba itšhia Richards Bay o gopola gore ba na le batlhatlhi ba motswa o swere ke ba babedi ke Sboniso Jomo wa Gumede o sepela le Sbusiso wa ga mosoni go ka kgoletla bana di 18 kwa borotse tshaloto ba ichamokotse ka kwa botikala tsetwa patlela ba tlatli ba le bakanyana ke yena sponiso jomo wa kumele o kila kitima mola go platinum stars we la ba ona le mola tlhobisa jomo cosmos buso msumi yena o kitimile ana mo tlhopeng sarchas bay a ba roka tlhopa sa platinum stars ke mo a rekile papa tse dintsintsi ga re mo stopping sa platinum stars di papa tse le kgolo ba se motharo se tswai ke bona banna ba le gore ba tshwere le bakanyana ka mo stopping e tsana re tshebe fo sa kgole ba emetse ka botikela tsa tshe ba le patlela ba ba emetse ka ditlhau ka bala go leo ka botikela tsa patlela papa di se pete metso e shupa a gona tlhopa tsa sunu sitse noto re tshebe noto sikukune united re le karolonga ya mathoma papa di mo le re sikukune ba se tshe ba kgwetse khutle ti mo le papa di ya thoma ba khotse khutla ite Richards Bay a saka ba ba le khutla fosha khole ka mara le patlelo ke mang ga e se yena di Angel Cousin ka ka tlhopha sa wena Richards mo la re patlelo ke bana re malokwane Michael Musimeng u bona di phosho phoshwane ka mo botikala tsetwa patlelo ga ba me ya mofase re lebella maemo a tlhopha tse ka bo di ga tsona mo go petwe premiership ke bela tlhopha sa tsona le Richards Bay maemo a bo sumene di ntlhakitse tharo tharo o ya mo tlhopeng sana se khukhune United ba bo maemong a botshelela di ntlhake tse swai a re bona mola gare rapatlela gore ne ba tla tsa kgole ba isa bokae ka ke re tlhopha sa yone babinanoko romela kwa pele mola mora ba leka o tse tamaoto ka botlhaba tse wa patela ba bua le yone e phela ba itshe ba latlhela go mane ge tsena o nele Ndokane Ndokane wa lebelela gore o tla e famang bo kere botlaka ba gona mola ba rapatlela ke bana gore pantsho o gone wa setlhopha sana Richards Bay ka botikala tse wa patlela o tshegolo o re kerela kwa pele ba itshe ba e tswela ka ntle noto Richards Bay noto setlhopha sana sekukhune United re karolo ya mathomo ya papadi motheletsi wa 12 FM papadi se pete metso tsinyane ya go ba khutle nngwe gape mo le papadi ya thoma ke khutla bobedi yo ra wa ke tlhopa sa Richards Bay go pula hore tshukuni ba go tse khutla bona mathomo Richards Bay ba go tse khutla ya bona go tswa kwa Uburwa butikela tsetswa patlelo ke kgole ya kotse. Ka tlhokana tsopa sa ena sekukhuni, ra kgole ka lotla ngene. Ba ebetse ka ditlo, kwa ba itshireletse, ba gana. Ra kgole telele, ile o futa mala bagare, ba le patlelo. Ya pampa mola tsiko tsiko tsa ra patlelo. Tlhoka ka tlhogo. A re mpatamele. Radino, sipe sitle. Kwa ga mana, kwa ga mtsa. Noto Richards Bay, noto sekukhune United. Karolo ya mathomo ya papadi. Sepetse metsotso, e ka ba ke le tsome. Ka kwa lepatlela Princess Bangkok
1: Rina re baga modise di le botse ai a ire tlhaka thoko ne mo ile gore ba re tsiba ka la modise re le boga mangre se Standard Bank my mo account na la pala ge tshilo go tsa fashion e mo ka phokoletso ya go fithlela go 200 rand ka go legit le re grocery ke mo ka di phokoletso ga Shoprite king e nwe e mo ke phokoletso ya 35 rand kwa KFC lo ene re topetse ka mo go sa ga go se fane o swala le rena baga modise ke o bula Standard Bank my mo account le hono Standard Bank ke mo abo wa simola wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana go ne le dipielano
2: Yippee Great Weekend kwa Shoprite ka Shop. Thola u 750 ml wa Hennessy VS Cognac for 499 rand kuphela. Nanoma imapha ama 6 pack amabili angu 500 ml bapiya I Heineken Lager noma angu 330 ml e Savanna Cider for 190 rand. Abuita isayelo bangaphansi kweminyaka engu 18 kutholakala kuze kube umhla ka 20 kuSeptember 2026 kwa Shoprite ka Shop kuphela.
3: Tabulende yo mongwe le yo mongwe o laletswa cricketeng bitsa bagwera ba gago tlisela pa ka moka thega setlhopha sa gago
4: wow what a good piece of bowling I'm rewarded
3: bogela dipapadi tsa crickete tsa maemo a godimo tsa profešene tsa Afrika Borwa ge di lwela phenyo mo mogopong wa moswa wa Pro 20 Padišano tse dikgolo, di 6 tse kgolo, le letšatši le lebotse la boithabišo, ka tšhelete e nnyane go feta ka fa o naganago ka gona. Mogopo o moso wa Pro 20, hwetša dithulaganyo tsa dipapadi le dithekete go cricket.co.za.
0: Motheletše wa 12 FM, o kopana le nna e le gore ke selemo ke ngwagola ka mo letlhakore la setlhopha sona Richards Bay. tshepo mo kwena o tsere go leka kwa letsogong la go ja tshera dino sipe si tlemtsale ara kgwedi ya ba le goreng mo re ka bro wa tlhopha sana re Richards Bay e le go lwandile mabua yena o re ke ntsha mokotseng yena a e lokala ka mogare a re o ntsha mokotseng ya ba le re kgoleo e tswele ka mogare a se e raye gabotse a e rela ka dipalene tsa gabo a e tlhaba ka lerumo a e tlhaba a itlhaba ka mebitlwa morele ka mora wa setlhopha sa yona Richards Bay ke phoso e le goreng ba yo mmotsa yona tlhe ba yo khutsa mo karolong ya mathopo khutla a e ragile ya tshela ka godimo ka dipala Richards Bay e le khutla bona ya bobedi mabu ya ba yo mmotsisa gore botsebotse gane o raga bjang ka mogogolela e tsene ka ona one Skukune United Noto Richards Bay one Skukune United Noto Richards Bay ka kwa botlhabatsatsi ba lepatlelo ba re ke ba tlhopha sana Skukune wa nyaka tsela fao ke ena Elias Ramala wa leka kgoleo ka ke re tlhopha sana Natal Rich Boys ba nyaka tsela fao re le ka runga mathomo pa padi ya le re sepetse metse tswe le tsome tharo tshila ka tlhopha morago ba ntsha makotse ya wela monotho la ena tlaka wa leka kgoleo ka kwa botlhabatsatsi ba lepatlelo ba itsha bo bodikela tsatsi ba le tlhala go di enjo ka zem kuka kgwele ba emetse kara di 80 tsa tlhopha sa Richards Bay kgwele ya kotse kwa morago ba itshireletsa ke wala go de kados kados o tsha kgwele a e rumela ka lotlangele gore batlele yona ka mo botikela tsa bapatlelo wa re kgwele go rena o tla famang kwa dikula ka yona re le karolong ya mathomo ya bapadi khazem khazem khazem o nyaka thego o tsho ba re le ke bagabo o le ka o bela morao o re ke ya pele a go no ya pele go ba re mo dutse ba kutula ba buya ya no steng no a e feleletsa go tswa o le oto lambang ge e se yena tshepo wa ga mokwe karolong ya mathomo ya bapadi e le re sepetse metswe le some nne putse golo mo tlhopheng sana Richards Bay ke o re nankane le bota le tekateka ka mogomo bjalo ka baka la gore mola setlha sa thomang no e le gore e tseyeng mathopheng a legono ke nno ya ba lesome nne kgatlhano le Richards Bay go dipapadi tse ba diralokileng ke nno ya ba lesome nne ya e tsenang kgatlhano le setlhopha sana Richards Bay ka kwa botlhatsa wa patlelo wa tla golekela fantsi wa rela ka kgoleo mo batho bala plan 18 a rela kwa pele ba nyaka mane ge e sela mothembo mosese mothembo wa rela mosese mothembo o rena o tla famang ka kare tlhopha sana Skukune re lekano ke mathoma papadi jalo re sepetse metsetswe ka ba lesome nne ka kwa botikela tsa patlelo ba efa fantsi fantsi a tsa kgole a rena le kwa pele gore batla ba e kolo one Skukune United Noto Richards Bay re le kalong ya batho ba papadi ke bana le kgwele le bana le thula ba re tlhopha sa Richards Bay go ka kgwele ya tla ba re 18 kwa mora ba itsha ba kotse ya tla ka mo botlhaba tswa patelo ba tla itshireletsa ba re tlhopha sa Skukune e fela ba e lata ke Richards Bay ka re 18 ba ne go le kantsha dino thula ka tlhogo go ne ba itsha ba kotse ne mo la morago go sipiwa mo sipesitle wa ga mokhizi re le kalong ya mathomo ya papadi jelo re sepetse metsetso ka ba ele sobetlhano one Skukune United Noto Richards Bay kwele botlhoko ke ena tlhaka ka tlhakelo setlhopha sa yona Skukune o dutse fase tlhenkge mo ya le gore setlhopha sa yona Richards Bay gopole gore beke ya go feta ba fentswe ka dino tse tlhano o ete ke Milford ba sa oka dintho tsa yona papadi eo o bonala setlhopha sa yona Skukune ba tshela phiriphirana mola godimo ga ntho ba tshela phiriphiri ge ba santse ba bee bantitšha aua ga ba kgone bja bantitšha ba tshela phiriphiri setlhopha sa yona Richards Bay dintho tse tlhano tse di tsene kgatlha le bona ge ba roka le Milford ba sa oka yena mo ka setlhopha sa yona Skukune karabo tlhaka papadi yona e sepetse metsetso ke ba lesometshele one Skukune Noto Richards Bay gopole setlhopha sa yona Richards Bay le ge molapankene o dutse Sboniso Kumede le Sbusiso Msomi motlhatlho o moswa o gona motlhatlho o moswa o gona yo e le goreng o be a tlhatlha ka kwa nageng ya botswana ge ba nyaka onosanno ya bobedi setlhopha sa Skukune ba e rela ka ntle gore ba ikhutla o le ba setse ba mothwetse o setse a kile a tlhatlha setlhopha sa Gaborone United o tlhatlhile Gaborone United bo jwaneng Galaxy ka kwa nageng ya Tanzania Zimba FC Dimitra Pantef ke motlhatlho o moso wa tlhopha sona Richards Bay ba emetse dipampiri ditokomane di loka gore a tla kgone o thoma ka mošomo wa gage e ya go ba khutla ya boraro a kre ke bo bedi ya stopa tsana skukune ba le kana le Richards Bay a tsoka dipalene tsipe tsitla wa mutshani tsela ka ba emetse ka re tinye tsa stopa tsana Richards Bay ba ntsha mokotse mo na gana le patlelo ba re go tlhopa tsana Richards Bay wa e gata fa wa le bela ke re sa bonga kumede ba bona phosho ba re be khule stopa tsana Richards Bay ba tlelena kwa murago bo mdzama seponga dzama re le kwa pele ka ka re tlhopa tsona Richards Bay re le ka re ya batho ba padi le re sepetse metsotso ka ba le tsome tshupa e sal one ba bina noko ke skukune United and not tlhopa tsona Richards Bay ga re le patlela wa lebelaga kholeo o re male kwa pele ke re khadzeme o tsha kholeo o nya kana le re ramala kholi mola re patlelo ya ba le ba tsentsha lotho o gone ka mtsineka spiwe a tsoka mo dipalene e le go yena melosi wa ga buthelezi wa lola melosi pitelezi wa ya gapa a ntsha etla lona ka mola borwa ba le patlelo ke re melosi wa ga buthelezi wa e tshwara ga le ka mo batamela mika tlhopa sa yona Richards Bay e le go yena gaba wa ga tsu wa itia wa ifana khadoso ka kwa le tsogong la go ja wa eketla yona khadoso wa lebelela gae gae felle pele kgolewe e fela we ragetse ka ntle we ragetse ka ntle Daniel Khadoso ke le borele kwa tlhopa sa yona Richards Bay bo ntsha kule botlhoko re le ka lenga mathomo ya papadi yelo re sepetse metso le sometse swai one sukule United not tlhopa sa Richards Bay ka kwa botikela tswa patlelo Khadzeme yo a tlwang a raloka ke mona Khadzeme re raloka kwa maimong a vuyo le tlapa yo le ro tsa go betse vuyo le tlapa ka tlhagira setlhopha sa yona eskukune o bonela ka re tla ka yola wa palelwa ke le ka o lebella gore ke mang ya tseneng sangwe go tsene sangweni ka tlhagira setlhopha sa eskukune sa bonga a ke re ke na a se sa bonga sangweni o sipetsitle sangwe sepoga sangweni kile ba boraka borao wa tlhoba sa lona pirates sipetsitle sangwe papa di sipetse metswe le sobe senyane wa le tlhoba sa skukwene not Richards Bay ka go tlhoba tsa tlhola patelo ka ka tlhoba sa na skukwene ku ka kgwele o betisha mokokotlo wa ena mo ka tlhoba sa skukwene ya tswala ka ka ntle e le gona nkwana a tsha kgola isha kwa pele ka ka tlhoba sa lona ba bina noko ya ba le ba emetse ka tlhoba e kopa le tsha kwa pele ke ena sepoga kumete a re mela kwa pele ka go tlhoba tsa tshe ba le patelo ba emetse ba re ka tlhoba sa na Richards Bay papa di yona sipetse metswe masumi a mabedi mo karlong ya mathop Betway Premiership one skukune United not Richards Bay mola gara ga le patlelo wa le not life amang ha wela fase re ka tlhopa tsana Richards Bay ba bona Porsche mola papa dia thomang skukune ba khotse dikhutla tse pedi Richards Bay ba khotse dikhutla tse pedi go bona le tlhopa sa yona Richards Bay kwa morao bana le di Porsche Porsche tse dintsi ra le kwa pele ka bobutikela tsatsi wa lepatlelo ba le ka ena pantse pantse wa lebela kgweleo o bela pantse a nalela Khadzeme pantse a boela morago a tsha kgweleo a latlhela gona nzama sepoga zama ba itshia ba isara lepatlelo ba e fa tsolo tsolo a tsha kgwele a itsha botlhabatse ba patlelo a e fana mosimotempo wa lebela mosimotempo ba rela ka mobutikela tsatsi wa patlelo ba nyaka ena pantse ya mopalela ya tswela ka ntle one skukune not Richards Bay papa di sepetse metsotso ya masome a mabedi mo karolong ya matho ka mola botikela tsatsi ba lepatlelo o tla etlosa hopola di papatse le rutle ba gona tsatsi la o sasa Orlando Pirates bona le Marubo Gallants Kaizer Chiefs bona le Golden Arrows aba fana ba stende fosa kholeo ka kwa botikela tsi ba patlelo mo province ya Limpopo ka lepatlelo la gale la Peter Mokaba Polokwane City bona le ma Amazon ba ba leng mo maimo a boraro mo lokong ya Betway Premiership motheletsi wa thobela FM mosate wa tsebo le boithabiso papadi yona e tloga le goreng e setlhopha sane sekukhune ba leka ka mokgobo ka kgone ka gona gore go tsa taolo go tsa taolo ya oba free kick ya setlhopha sane Richards Bay dimetara tse supa ka motlhe ka di 18 e tsa ba bina noko romela ka di 18 thula ka tlhoo ba emetse mola gare lepatlelo wa itshia ke mang ga se mthembu romela kwa pele kgole ya tswela ka ntle mo se mthembu kwa mora wa gona Khadzeme o tlwa thiba o thibile thibeng ele kgale re lebeletse le botho la morago ka motsogong la ngele mo le maemo a boraro e tla ba khutla engwe gape just stopa sa yona Richards Bay e le khutla ya boraro Richards Bay bo ra khutla boraro ba e raka ka lotho la ena siphamandla kwele bo reka lotho la siphe matla gwele ara go letla bo fase e tla batswala mogolana wa e tshwarekena milosi wa ga butheletse we ketla yona milosi butheletse bolela la marale kwa ga e kwa mrago e le go yena di angel kazem le yena tshepa wa ga matsimbe hore pleisano e botlhokwa a ra le kwa pele ba emetse bolaa ra patlela ka kwa batlha batšatši ba lepatlela ba ba mogareke yambane ga ese yena mosese wa ga mothembo o nyaka tsela fao rumba le kwa pele o nyaka ya mabele kwa morago o tla ketlela yona matsimbe papadi sepetše metse masompedipedi o sa le boimanyana ka tlhakoro setlhopha sa Richards Bay ka mo setlhopheng sa tshikokuno go sa thelela ka mo setlhopheng sa Richards Bay o sa le boima go namela thaba ka maoto one sekukune noto Richards Bay fosa kgoleo ka kere thopa sa Richards Bay ba emetse kgoleo ko bale ka tlhogo ya tswala ka ntle ka botlhabatsatsi ba patla go lebaletse e tsa tlhopha sana Richards Bay ba leka ba re ko tlhopha sana sekukune nako le nako go yana ka mola di 18 tsa tlhopha sa Richards Bay ba setse ba lemoile ba bone maswaonyana kwa morago maswao ao ba bontsha gore ee mo o na le lesoba mo go a dutla mo tswaka dipalene wa e tshware kena sepe setlhe ntšale oalbela sepe setlhe re dilo tlhopha sa yona Richards Bay fosa ka mabotikela tshe ba patlela latlhela go manega e se yena seaponka gumet oalbela ka kgole o romale kwa pele ga reng kwa pele o betisamre ka tlhopha sa yona babina noko ya tswala ka ntle ka botikela tsatši ba lepatlela papadi sepetse metso ba supeditharo one sekukune United noto Richards Bay molatelekgono wa matsheba ke ene condiever motshwara marapaketa fa mane ka tima mane mathaba meng a mabotshe a letsatsi la lekgono molara la patlo ke sepela ke le tee ke tsaba mo moyeni ke le tete a ke tsore ke nka wela fatshe ko tshwara ke bane ya bale gore ba ba re ko tlhopha sana sekukune ba ralo kwa pele ya tswala ka ntle ka boti ka letse ba patlelo ba re be kgwele ya tlhopha tswala Richards Bay one sekukune United noto Richards Bay Betway Premiership PSL ya likele goreng a sebo mama Spain eh o phile ba ona a sinto fonto fonne ha wa phile ba ona a sinto fonto e sa le bona se tlhasa thoma go rrakilwe ba tlhatlhi ba bane mo le tlhasa thoma go rrakilwe ba tlhatlhi ba bane tswele le tlhono le sema o sepetse marumo ka le ntse hafe ba re paka dipeke patsa ka dipeke le ena o sepetse sekukune setrekaze o boela morago o tswele pele ka mosimo o la no o dira o ba mofuteledi wa polelo setrekaze Gabriel Kirodi mo tlhobo sa Richards Bay le ene ba raoa mabati a butswe ka botikala tsatsi ba lepatlelo wa le kgole bata cross ya tla ba re 18 kwa morago ya tswala ka ntle le ena Daniel Cardoso o nyakile o itlhaba ka metlwa go le ena futa mogausi le ena Daniel Cardoso o nyakile o itlhaba ka metlwa ya tswala ka ntle papadi sepetse metso masompeditlhano one setlhopha sa yona sekukune babina noko noto Richards Bay ke ntlo ya di-province bjaka rubela kwa pele ka kwa bodikalatse ba patlo ke kwazulu-natal dinlenlephopo gopolere kaka se sepaya re o tswa go iri ya botlhano pelokwane city le amazon rela ka ntle ka bodikalatsatse ba lepatlelo tatlhe ka tlhopha sana Richards Bay ka mo ka rena setlhopha sana sekukhune oalebela o tla efabane bo efa mosese bogamane ge se mosese mothembo tša kgolesa kwa botlhaba tsatsi wa lepatlelo ba nyakana le ena ntseneka spiway ka kera tlhopha sa yona babina noko ba latlhela go wena lwandi le maboya a re bona ba tlatse ka kgoleo o nyaka tsela gore ke a feta ba modutse makodula ba re kwa tlhopha sa sekukhune e fela ba e koba tla ka ba re ete thula kgoleo ke re kgatse wela molotho la bore kwa tlhopha sa Richards Bay ra a lekgole kwa morago ba e busa ba e ntšha mo kotseng e ba le gore bantse o gona ka mobodikela tsatsi wa lepatlelo o e romela ka re di 18 gore ba lekantšhe a re bone melosi a re a ena maatla a intshusetse kgoleo a intshusetse kgoleo ke yona melosi ba ba butheletse radino wa maemo a pele mo setlhopheng sa yona sekukhune gopole lena o rile a tloa ya setlhopheng sa yona Kaizer Chiefs ba ra ware e re rlate radino e le goreng o ba le maemong a boraro mo setlhopheng sa Orlando Pirates Melose wa Buthelezi romela kwa pele ile o feta mo labogare ba lephatlhele ba emetse ba ka tlhopha sa yona babina noko ka kwa botlhabetse wa patlelo wa lebela kena O'Neil wa Dongane Dongane ba tsa kgole ba efana Tshepo Matsimbe Matsimbe wa lebela kgweleo boela morago ba eketlela yona ba efa Daniel Cardoso Cardoso a tsa kgwele a efa Melose Melose ka kwa borwa bja lephatlhele wa lebela Melose wa egapa Melose wa ephasa ka leoto Langele wa efa mokapitene kena Daniel Cardoso wa lebela Daniel Cardoso wa etsa Daniel Cardoso wa boela morago ba eketlela yona kena Cardoso wa ise kwa botlhaba tsatsi ba lephatlhele gore batlele yona ba ka tlhopha sa yona sekukhune wa lebela kgweleo kena sepe sitlhe wa mokhize ba re ba le kwa pele ba tla le kgwele ka mothaladi bo Matsimbe Matsimbe ba le goreng o gone kene Moses wa ka Mothembu ka kwa botlhaba jwa patlhele papadi sepetse metsotso ye masupe di supa one Sekukhune United noto tlhopha tsona Richards Bay one Sekukhune United noto Richards Bay karolong ya mathoma papadi ka kwa botlhaba tsatsi ba lephatlhele boitheletsi wa 12 FM mošhate wa tsebo le boithabiso re nyaka gore o ipsine ka jwang dipapadi tsa Betway Premiership ka kwa botlhaba jwa patlhele ya wela moloto ba efa ramile romela kwa pele ba ithiba bo le morago ba re kwa tlhopha sa yona Sekukhune Mokhize ka bodikela tsatsi ba lephatlhele ba ba lata ba lata bararo ka morago ba tlhopha Richards Bay Cross Kazim ka kwa botlhaba tsatsi ba lephatlhele a ona motho dikgoro di tswaletse ka ntlha ka la tlhopha sa le Sekukhune ka kwa letsogong la go ja a gona motho nkwana one Sekukhune United noto Richards Bay papadi sepetse metse masupe diswai mo karolong ya mathomo lephatlhele la Princess Magogo o lebelela sone setlhopha sa yona Richards Bay ore o lebelela panka nna panka ya bona e kgwatlhile nna panka ya bona e na le baraloki ba le gore ba ba ka kgona go ba kukanyana re lebeletse mo karolong ya bobedi ya papadi bombabo o lwethu mbambo bowandile ntsidi bo samukelo shezi mo panka ya setlhopha sa Richards Bay apo o tshwanetse o be le baraloki ba e le goreng go ya mo karolong ya bobedi ya papadi wa tseba gore go na le selo ba tlo se dira ka ra lephatlhele ba itse kgwele ba itse ka kwa bodikela tsatsi ba lephatlhele ba e fana Moses Mothembu romela kwa pele ba ba nyaka ena pantse pantse ka mo bodikela tsatsi ba lephatlhele ka ke ra tlhopha sona Sekukhune wa lebelela wa e bisitsa morago ga e bisitsa morago wa e fa mtsebeka mtsebeka a isa kwa ntsogong Langele ka ke ra tlhopha sona Sekukhune kwa mora ba tshaloto ba thibile bo Tshepo Matsimbe bo di Angel Kazim ka mo ntsogong Langele ka kwa botlhaba jwa lephatlhele ba e lwela Richards Bay lebelo le gona wa lebelela ka mothaladi o nyako futa ka motho wa lebela kgweleo o nyako betha crosso e le go wena Mtungwa ke ena Luyanda wa Khumalo Luyanda Khumalo Mtungwa Mtungwa kgopana ga di bolayo Mtungwa tsa kgolefa Moses Mothembu ka kwa botlhaba tsatsi wa lephatlhele wa e koba kgweleo a e tshwara ga bonolo Melotsi wa ka Buthelezi papadi sepetse metsotso ye masoma mararo one Sekukhune United noto Richards Bay o e fosa ga botse a ise ka bodikela tsatsi wa patlelo a re Kazimi di Angelo ba itse ba fa sepe setlhe Mokhize a e fana Kazimi Kazimi romela kwa pele ya feta mola bogare ba lephatlhele mola morago ba e busa mola setha sekele ke ene se bonka Kumede Kumede ba le ruta diphoso ga di diphoso Moses wa ga Mothembu o re ke thusa rammala ba fitlhile one Sekukhune United noto Richards Bay one Sekukhune United noto Richards Bay o gopola gore ba e tlhabile ka lerumo ba ba setlhopha sana Richards Bay kgwele e tlile ka ena Tshepo Mokwena ka tsogo le a goja a bolaya radino a mo robatsa mo mpeteng a mo robatsa ga botse bjale ka lesea la dikgwetse pele a re robala a fetsa o robala mabuya a mabuya a ikone mabuya aua a boe le kgwele eo ga botse ene wa e felesetsa wa e tshwara radino e le kwene ya Melosi wa Buthelezi ba re mabuya o bo sentse o boe le yona kgweleo lontsile mabue yena a bue ga o bue le yona o e feleletse o bo sentse a boe le yona a erale ka ntle ka kwa botlhaba jwa patlhele kena Daniel Cardoso papadi sepetse metsotso ya masometharo tee motheletsi wa 12 FM a se o dire phoso ka o bulela sealemoya sa gago sa mamoratla tša kgole ba itsha gona sepetsetle wa Mokhize Mokhize a tša kgwele a itsha kwa botlhaba tsatsi wa lephatlhele o e tshepelela ke ena ke Daniel Cardoso captain my captain romela kwa pele ja ba le gore kgweleo molabogare ba lephatlhele ba tla le yone wa retologa ke ena Matsimbe Matsimbe a romela kwa pele a nyaka ena rammala tsetshaloto ka kwa botlhaba tsa lephatlhele a e rala ka ntle papadi sepetse metso masometharopedi ke ena mocaptain wa setlhopha tsana Richards Bay yo le gore o ja mmotu yo le gore o ja tshepise a botsise kgoleso bodao gore go ja bobotu o dirile ora go bana boshugo o do ja motho a o go bana boshugo o go bana company ya mo bapatse uri ngo tshele pe o je motho one stop at sarasku kuna ina tatu noto stop at sarasku pay rile ka nya mathoma bapadi ba tshe go marmalo kwa pele ga ba rolo kwa pele ya ba rolo mo lothong la yena rambala rambala o re ke le ka o fita ba motswalela ka kwa khamatsi ba patlalo ya tshwala ka ntle ke stop at sarasku kuna ba ile go renge ba le ka o phula mashuba ka mogoba ka gona ka gona mo tlhopeng sana re Chatsbay ba le moile o re ditsela di gona tsa o sepela ka maoto go gonagala letsadi fatana ka mogolo o reng le tshwana tlhopha sa yona Richardsbay kwa morago batho ba re leka ka gona Daniel Cardoso o tsa kgole Daniel Cardoso wa fa space tle wa mkhisi mkhisi wa ya har ka pe wa lebelela wa fana Cardoso Cardoso le ene wa lebelela gore na o tla o tshama o kae ka kwa tlhotsa patlelo ra ela kgole yeo kwa pele re le ka rolong ya mathomo ya papa di mthelitse wa thobela FM papadi le re sepetse metsona se motharo ke stopa sana tsukune ba ile re banya ka ntshano ya bobedi pila ga ba e khutsa kwa morago wa thiba ba gona bo siphe mtseneka o gone ke tembela wa ga skhakhane aba o khopotsa ntokozo wa skhakhane batho ba modimo o bo kae ya ba le kwa morago tsetsaloto re ka tlopa sana ba bina noko o boela na kholeo ka botikala tswa patla le kena onel ndongane ndokana tsha go re mala kwa pele ya tswela ka ntle one tsukune ina tete noto tlopa sa tshepe papadi sepetse metsotso e masome tharo ba tsogolo ba itshekwa morao ba itshekwa morao gona e le go yena lwandile wa ga mabuya wa itshe mara ga patlalo ba fa motse mothembe mothembe wa lebele ka kgoleo o nya ka tsela fao wa itshe o fa qulo ka kwa botlhabatse ba patlalo ka kere tlhopha tsana tsukune ba tlo ba thewa le yona kgoleo ka kwa botlhabatse ba patlalo o nya ka tsela wa lebele ka kgoleo mothembe o rumela kwa pele mo pele etene tsa tlhopha tsana tsukune ba ene go reng ba na le bararo ba tlhano ba le re ba ba pakile mo pele ga yena melotsi wa putheletse wa kitimela ke yena pantle ya mopalela ya motlala ka maotong yatsela ka ntle one skukhune noto Richardsbay papadi sepetse metsotso e masome tharo motheletsi wa thobela FM le patelo Club Princess Magogo kana ka kwa provinceng ya KwaZulu-Natal mathapemeng a mabotsa letsatsie la lekgono papadi ya Betway Premiership maara ga ditlhopha tse ka bodira tsona o abela ka kgole o rena o tla fotsa omang ke ena o neele wa ndokana ndokana tsa kgole a fetsa kwa pele ba emetse ka ditlhogo ba e kobola ge ba e kobola kgoleo ba itshamola gare ga lepatlelo ba re kwa tlhopha sa Richardsbay thula ka tlhogo ke tlhogo fela ka kwa bodikela tšatši ba lepatlelo ba emetse ba e kobolakobola ja ba le gore kwa morago tsetšhaloto ke ena Kazeme di Angelo kwa morago wa e busa gore e seke ya ba direla mathata ba tsa kgole ba fa motsese wa ga mothembo mothembo o anela mothembo artsen ka kwa letsogong la ngele la tlhopha sana tsukun a tswalela a mmotsa jeres a ikuka ya tlhama re 18 thula ka tlhogo a ntsha mokotsene di angel cousin ra kgoletele yo feta mola bagare ba lepatlelo ka gara ntsena papadi sepetse metso ba sotharo nne o boa le yona bola sedikoti kwa sa ra patlelo tsana ka tlhopha sana tsukun o nyekana le mane ge tsena mothembi a re ka e fetisa ya pata one tsukune noto tlhopha sa yona Richardsbay mabuya lwandile mabuya ke mora ka mora wa tlhopha sa yona Richardsbay wa itlogela ke di Angelo Kazim gore batho ba e fosa ka kwa bodikela tsatsi wa lepatlelo re le karolong ya mathomo ya papadi one tlhopha sa yona Skukuli United noto Richardsbay fosa kgwele ba emetse ka kwa bodikela tsatsi wa lepatlelo thula ka tlhogo ba re kwa tlhopha sa yona Richardsbay morara ba lepatlelo botlolo o thula ka tlhogo molagare la lepatlelo ba tsetšhaloto ke ena sepe setlhe wa ga mokhize tšhe kgoleo o e fa matsembe o re a fetele yona tshepo matsembe o a lebelela wa tla ka yona o a lebelela wa e tšea o a romela kwa pele ke Skukune ba nyaka o nwesa nna bobedi a ba le goreng kwa mora wa e haraka a re mpontšhe nomoro o gana ka nomoragan o gana ka nomoro a oibo a re nomoro ke sephiri a ba re mpotshe nomoro wa gana boke tlhopha tsa Richardsbay papadi sepetse metsotso e masome tharo tshela mo karolong ya mathomo one Skukune noto Richardsbay o emeletse Sboniso Jomo wa Kumede a le ka o bontsha mabaka a gage ba itshe mo pele 18 a ragwele ya bale gore bareki ba banne ba tlhopha sa Skukune ba dutse gana bale gausi le melotsi ba motšhireleditse ba motšhireleditse ba re kwa tlhopha sa yona Skukune bantsi yo le goreng e nako tse dintsi wa e rela ka ntle kore ora o o diala ka Sboniso a ba phasana ga botse tsolo e karolong ya mathomo ya papadi ele re sepetse metsotso ka bang ya masome tharo tsela e sa le one stopa sana Skukune one stopa sana Skukune noto stopa sana Richardsbay ba tsa kgole ba e fa ena molosi bitheletse melao se butheletse gore a iketlela yona kgole eo a leka mo dipalene tsa borwa melao se wa butheletse o ra kgole o ka leotolangele chakolo o ishe kwa pele

0: bokudi re le kwa pele ile o feta mola bagare a ya mo palla bantsa ke tsi borna ba mo fa di kholetsa go dimo metlhe bele di tshoma mo palela o re di kholetsa tsa go dimo tsela lempatsona bele ona di a nkimela ba di a nkimela di a bibela o wa re tlhopa tsa sekwile nda to tlhopa tsa yena Richards Bay ke go botlhaba tsa patlelo pero go tlhopa tsa yena sekwile ene le kadotso o iketlela ena ka kwa morago leboteng la setlhopha sana sekukuni ba etshe ba e faina tshepo matsimpe matsimpe a tsa go laetšha molabogare ba lepatlelo ba iketlela ena ba etšhega molabodikela tšatši ba lepotlelo batla le kgole ba e faina di angel wa ga kazime kazime a etšha fa mokhize mokhize wa lela kgoleo wa lela mokhize o boela morago o efa matsimpe matsimpe wa lebelela a etšha kwa botlhaba tšatši ba lepatlelo batla le kgoleo ba re kwa tlhopha sa yona sekukune borammala ka kwa botlhaba tšatši ba lepatlelo a re bone rammala thembela sekakgane rammala thembela rammala thembela rammala arulela rambala ls rambala ke ba ra opela ls mukwane le ene ba rata o sepela ka mothaledi ana ka mokgwano a sepela ka mothaledi a sepela ka mothaledi a rana one setlhopha sa sekukuni United noto tlhopha sa Richards Bay re karolong ya mathomo ya papadi ya Betway Premiership ga ra lepatlelo wa lwa ka kgole o a kopa-kopa o a tsowa ke ena motsetse tebu a re bada ape ke a gopiwa ke a gopiwa a o ne le ka maswika mo ra lepatlelo la Princess Bakoko ba re ke a kopa-kopa gante banna ba beya dikgogo ka morawa a maotwane ba beya dikgogo ka morago ga gae a leka o feta motheletse wa thobela fam karolong ya mathomo ya papadi Luyanda wa Khumalo e be le ena nkwana Luyanda wa Khumalo papadi sepetse metse masome a mane one sekukuni United noto setlhopha tswana Richards Bay re le karolong ya mathomo ya papadi moletswe go a buthelezi bjelo o thoma o letsa molodi o re banna ape ke letsa molodi ke raya ore emane a botse la mmona o Moses Mthembu la mmona Moses Mthembu o ra kgwele ya bana gore ba rere mmona ebile ba sereleditse ba itshe ka gona bantse bantse o ka moletlhogong la guša a itshea a efa Moses Mthembu go na le morekelo ore go betse wa Richards Bay o bontšha kole botlhoko bile ke mokaptaine mokaptaine e le go yena spiwe
1: ora o sa gopola nako tsela o beng o kgona go dira tse dintšhi ka lesome
2: a ke gale gotse
1: majajia lesome ga e sa le selo
2: a ke ya rip fela
1: emba o sa kgona go hwetsa komiki ya recove
2: wa ketša
1: value pack ya bona ya 800 gram e dira komiki tse 296 tša go tsefa ka theko ya ka fase ga lesome komiki ka eteng ka recove o hwetsa boleng bja go tsebalega ka nako tsohle
3: tshepišo ya ka fase ga 1 ranta komiki e tee e badilwe ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e direlwago
4: di-borehole pumps tša boleng di-pressure pumps ditanka dipaipe le didirišwa ka moka felong le le tee o ka ba o nyakela legae la gago bolase goba kgwebo ditsebi tša hurricane pumps di tla go thuša go kgetha seo se boloketšego ka theko fase re etele mo number 68 Nelson Mandela Drive kgauswi le CTM Nirvana ka Polokwane goba 184 Boundary Road Centurion leletša Polokwane mo go 015-292-3452 goba Centurion ka 010-597-7843 King Pumps, we beat any price.
0: Mutelechi wa thobela FM papadi sepetse mitsotso ya masume nete Brian Brian Makuya o ke ra ditaba o kamola seleteng sa bembe kamola venda la mtakana o tsilene uri ku theleditse ke ya kae a re bona ba ikuka gara di 18 kwa mora ba itshireletsa e sa le Richards Bay o tla e koba a ikuka ba ithiba kwa morago a raga ba ipholosa ba setlhopha sa la sekukuni e sa le kgole ya kotsi ba ikuka ka kara setlhopha sena ba bina noko ba agana ka bodikela tshopatlelo o atjeka dipaleng ke sa bolela ka Brian Makuya ke tshepa gore a sena le ti ge e le gore o theleditse romela molaetsa ge e le gore o theleditse ke a le botsa ke re Brian Makuya a ke tsebe gore o tsilene Brian o tla papading ya Polokwane City le AmaZulu motlho mongwe gore tlo tlhakana gone lena ba leyang papading ya Polokwane City le AmaZulu le nromelane molaetsa re tlhakana ana ka kua re tlhakana ana ka kua lepatlelong la gale la Peter mokaba ke tlhaa ke feditse kamo a re bona ga ra lepatlelo ba re kwa tlhopha sa yona Richards Bay ba itshe ba re ba le kwa pele ge ba re le kwa pele e bane kamane ge e se yena mtineka ya ba le goreng ba mo tshitsa mo fatshe malekwane bona phoso ba re loka letshwana le makgwakgwa mo karolong ya

0: I'm feeling good. In a club, you can't believe it. You're looking at me so sugar.
1: Palapala FM Royal Heritage Family Fest. Ibu ile gape. Palapala ka goba tla ntshina ka boithabiso le bogabo. E tla witshine le rena ka Royal Gardens. Go tsamaka di 24 tla di 26 September 2026. 24 September. Re tla be re go tlisetsa Royal Gospel Family Day. O tlo itshine ka Tshepo Makhabane, Lufuno Dakada le ba bangwe ba bantsi. 25 September, Royal Learners Cultural Day. Re itshine le Vanderbilt. Lwaine Tshivhare le ba bangwe ba bantsintsi. 26 September, Royal Heritage Family Day. Mo boithabiso ke bja makgadi mafikizolo le ba bangwe ba bantšintši. Ditekete tša batho ba bagolo ke 150 rand, tša bana 50 rand fela. Mejako e bula ka ira seswai misong. Ditekete di kgwetšagala Comvi Ticket, Shoprite le Checkers. E tla le balapa la gago e le ge re tshina ka Phalaphala FM Royal Heritage Family Fest.
2: Netobiyana motheletši wa Thabela FM ga bjale re boela karolong ya bobedi ya papadi Mkhonza.
3: Papadi ye e tlišwa wena ke Khodi Matšipa. Dula fase o ipshine ka papadi ye go Thabela FM.
4: Ke leboga doctor.
3: Boithabišo.
4: Ke leboga doctor. Re tsene mo karolong ya bobedi ya papadi ba Rastopa sa yona Richards Bay le Skukhune. E le re Skukhune ba itlile pele ka nno e tego le fela. Yeno shekena maboye mo karolong ya Yamatomo Mafetuche Mawa Richards Bay Baisha Lwua Mola Skukhune Baisha Wurwa Ukhona Wona Gore Batekhi Baba Lungwana Kuwa Batsuakane Liba Mazuli Kimone Tlamine Omwa Batekhi Bautuma Bastopa Sa Mazuli Gaseatla Mo Province Uka Kuwa Princess Magogo Texas wa Stopa Sir Richards Bay Karolong ya bobedi ya papadi mo le Stopa sa yona Richards Bay ba ka fa sa khatelelo khatelolo ya bona e ka tswile ya lekana le Stopa sa Skukhune ka gore bona ba le beletse maemo a bona kwa fase di papadi tse ba dira lokileng tse tshelela ba fentshwe di papadi tse tharo ba raloka maleka o tse tharo Stopa sa Afrika Borwa sa masogana ka fatshe ga mengwaga e masome a mabedi a majita papading ya bona ya pula madibogo ka kwa Maputo Mozambique ba fentshe Lesotho ka dino tse tharo go lefela ka tsatsi la masomepedite ba ya kopana le Angola le Eswatini ke dipapadi tsa kgotsa ba gopole gore le bone ba ithusetsa dipapadi tsa AFCON tsa baswa tse di tla go latela a re bona gore na Stopa sa yona Richards Bay ge ba boa tsena ka maoto a mabedi e le gona Seponka Kumede a re o santse o nkwe nkwe ke nna e ntsimbe ke tshipi ya o sekobe a tswa ka mo dipaleno o e tshwara ke ena sephe setlhe wa ga motšhane sephe setlhe a thekgola a isaka kwa botlhaba tshetsa wa patelo go e fase pio Mtseneka ba iketlelana kwa morago ba itsea ba letlhela go ena sepha maatla kwele ba ifa ina siphe sitlhe ntjali ka dipaleleng tsa borwa itse ka bobodikala tsa 12 patlelo gore ba e gape ba ifa thembela skhakhane wa tla go le kena skhakhane wa bla skhakhane wa ikuka ka mka re tlhopa sa wena ba bina noko ya ba phunuga ba tswala ka ntle ya ba phunuga e tswala ka ntle thembela wa skhakhane ga ntshina go tshedintshi o ka re kwa golona a re suile a kitima gona be ke fela ke mmona ana le etlole shitolo ya ba khotse khotse dina le todi shitola ga re le patela ba re tlhopa tsa yona ba bina nuko ba mo khaba mme ya fatse ka kwa pitikela tsa tswa le patela malokwane a re sekela dira ka mogho ramala e sekela mo dira tsana tshe Elias ramala jesi number 11 jesi number 11 mo stopeng tsena Skukhune United a apare ke mang de mang jesi number 11 ene ra tsiba re ke batho ba roka ka matlhako re ne ke lebelo ke di crosso ba re lokiba hore le ka matlhako re ka botlhotsa pa tla le ba itse kgole ba isa mola morago bo e fine se pa ka kumeda re ka fita kara le patlo maloko re bona potso one tsukune united not Richards Bay go pula kwa go na Loftus Bay le one tlhopa sa Al Ahly jeda one tlhopa sa Mamelodi Sundowns go pa ba FIFA intercontinental ka kwa patlo la Loftus tsebe tlhopa sa Mamelodi Sundowns re ba shumaga botse ba ipatametsa gautswe go raloka kgatlhano le PSG ba raka kgatlhano le PSG e go go la fura e ke yo nebo Osman Dembele ya ba tshwere ditshwere ka kua e PSG ba lo ba thubile UEFA Champions League magababedi ka lotlana ka ditlhogo kwa borago ba raka thopa tsana sekukwene ba tsa kgoleo ba fa space itle mokhetse gore ba rela kwa pele ba tsa moraloke Nzama ya tsola ka ntle ka botikela tsa tswela patlene. Papa di sepetse metsotso e mene mo karolo ya bobedi. Wa itsipelela ga botse a sa jaga. O e fosha ka mara patlelo. Ke ena tshepo matsimbe. Tsha khule ba efa kados. Ba isa go botlhotsa patlene. Ba ile tlhela go mana ke sena ka zini. Ka botlhotsa jwa patlene ka zini. O tla le yona o ra go letel. If it's a mother of a little bit of the killer touch, but Patel, by it's about Malakapi, Bamut Ripa, Kamura Malakana Rawa, Udi Drippi, wait, Sara Radino, Supposedly, Wabchan, Winsa Dukula Dukula, Kamara the 18th Arab, Wulakamara Kamele, Skakan, Rumalakapi, come to Kelly Chopata from Musumutem, Luanda Kumal, Rumalakapi, Musumutem, Luanda Kumal. Kwa albelela, kwa agapelecha. Cross! Iye mozi! Kyunne yu! Wana! Ibe palecha! Richards Bay! Kupana si. Wabona kupana ye. Bona. Magula kwa wikilela. Cross! Luyanda kumalo. Ubonu liyaga mutu wawo. Kuri, atikhe di to. Aibye pass. Ara e bo palete Richards Bay mutsetsi wa 12 FM bile mino se putelezi o go betse Radio Stopa tsara skukune papa di se pete e metse ka ba ya tshela one skukune not Richards Bay o mo hopela mo la tlhopeng sana Tets Galaxy verse pula la ka ba tlhati ba le go ba rakilwe mo la se tlhatsa thoma ga ne go re ke ya melaela Bennett Parker ke o e ke ya melaela go du Bennett Parker kura ga se di go wa di sokisi aba fale panta mo la burugo la dia a o ga di sokisi aba fale panta etla ba botlatu e Bennett Parker etla ba botlhare ba o monyakela motlhato o tsana mo la Europa o tsho re team zukatse o rata batlhatlho ba tswa Europa ana mo la bo tlhabela ba Europa bo Bosnia bo Germany Turkey ke pleke tsho re rakala mo tsona team zukatse ke no ra ge ke bona la pile gore Bennett Parker go fa molaetsa dis e ke ba le gore maitemollo ke a le reng a tekateka ka mo go Bennett Parker a re bone ba re go tlhopha sa yona tsukune rumela kwa pele mo la bagare ba le patlelo tse tshano to ka lebella papiso twane wait la go ba ketsa maitemollo papiso twane go pole botshipa United ba le Richards Bay ba le o go dona aro simola a eta go bagobetsa a go bagobaketsa e le go pelela ka ne kwa sa le motlhopetsa Richards Bay se tlhatsela sa o futa go pula a go tsa dintlhetse tharo motlhopetsa Kaizer Chiefs a re loka mali ka le tlhopa sa Orlando Pirates ka ntse pedi a dira gore mushumo ba botata go di tlhopa tse di kholetsa o tshwara le bo Orlando Pirates Kaizer Chiefs le Mamelodi Sundowns ba bi zo tswa ba ke tlhala ba e fama nke tsena ntineka tembela tsakakane ka bo botikela tswa patlelo ba e rapela ke a go botsa ba re tata wesh wa re kwa ba le tlhela go le Luyanda wa khumalo Luyanda ba tsa tshanoto di angel kazim ba ma tlhela bo fase ka bo botikela tswa patlelo wa ne skukune noto Richards Bay go thobela FM ya le gotlagatso la Africa bo re bolela ka sibata go tsitsa gatso MC Musara Marap Papa Diona is a pity, Mitsuka and Sinyani. It's a one, yet he can't ring his top at Sayona, Skukunibarro Honne. o se bonolo re gonne re kokotile menyako ya bulega ba tlhobatsana sekhukhune nkane ba Richards Bay ba sa kokote tse tshaloto o irela ka molabitlhikela tshewa patlolo thempela sekhakhane o tsebe gore le a roka morago wa kgona o tla le gole a betha dicrosso o betha crosso mre ba tlhophatsana Richards Bay ka re 18 ba bothibela ba itshabo ko tsene ka botlhobatsa tsewa lepatlelo ya bampa mola morago mo kapteni Sepiwe Mtseneka ke bona le goreng o itshwara mo phatleng mo letlhong o dira etšhene ba mo fatlhile one Sekhukhune United noto Richards Bay go bonela ka nako e le gore radino wa Sekhukhune e le go yena melotsho wa phutheletse ga itswa a nyako betha ka letswile napile ape leitlhwa ka se le bone kere a napa a kgomanyana ganyane yo Sepiwe Mtseneka papadi yona e sepetse metsitso lesome mo karolong ya bobedi one setlhopha sa Sekhukhune noto Richards Bay noto Richards Bay one Sekhukhune Betway Premiership PSL ke ile ka re mosegare gane mona bo irea lesometsen mola lesome go irea lesometseng ka tlhodumela mola gore kwa dipapadi tsa sebjana ka mo latana ka mo o Dolphin Bale o Finete o Mighty dino di tswadi le botlhokwa banne Aforika Borwa re sana le le banetshwa dino maara botsebotse robele kwa pele ba itshego le ba efa yena nkwata ore betha crosso ya o tla ba fatshe sebaka se se botse Sekhukhune ramala a raga aua ba regile kudu ya ya godimo e tlhopha sana Sekhukhune one Sekhukhune noto Richards Bay e batlhile le yona ga botse a e bia gopola gore Sekhukhune ba na le monna shu ba re ke Brantly letlhogonolo wa ga mojela mmutla twi mota bantse a o ketsima mmutla letlhogonolo Brantly mojela ke le ka o molebela mo pakeng ke a bona o sa gobetse o sa le dikgobalo ba o fegilwe letlhogonolo mojela ko mongwe baraloke ba e le goreng o tswa le kotsikotsi le a bofatlha letsatsi radino tlhopha sela Richards Bay a betha ka matswele e be e le khutla ya boraro setlhopha sela Sekhukhune ba le gore ba lekana le Richards Bay ka dikhutla ba itšhaba ba bodikala tsetswa patlelo feta le yona tšhaba re fete tšagole gore bala kwa pele kwa mora ba tsetshaloto ba re ka tlhopha sela Sekhukhune ya baphodiga tswela ka ntle ebile o kgorometsa ka morago e fela ba raoa a ona phoso e le gore diragetse tlhopha di sepetse metso lesometee o ba fatlhwa ke matlatsi le bofatlha letsatsi Sepiwe sepesitlhe wa ga motsane a tla betha kgwelela o tla tshola kore a le tlhokomele letsatsi mo le morago gona wa itsa kgwele e le go yena thempela wa ga sekhakha a tsa go laitsa kwa botlhabatsho wa patlhelo a e famane kgesela lwandile mabone ka kara tlhopha sa wena Sekhukhune ba tsa kgoleo ba letlhela kwena kumeta wa itsia o nyakana le Moses wa bothemo ka kwa botlhabatsho wa patlhelo e le go wena mabuya ba mokgorometsa mabuya ka kwa letsogo le a go ja a kgorometsa ke ena di-angel kazeng ke kgwele le gore e ka ba kotsi ka tlhagelo ya setlhopha sana Sekhukhune go o sireletsa o thoma o itibelela gore ke a sireletsa sho mabuye sho ke mothiba bjana ga ke mothiba ke mo gaswe le di-18 go o mo kgorometsa o dira phoso yeno gore ba itirile ba setlhopha sa wena Sekhukhune ka gore mabue ke ene le goreng o bonela e le ena motswa setlhabela mabue o boledisana le moraloke mmogo gore nna kgole bo e šoma bjang kgole bo e bereka ka tsela e fene karolong ya bobedi ya bapadi e le gore e sepetse metsotso ya lesometharo e sa le one Sekhukhune noto Richards Bay one Sekhukhune noto Richards Bay letsatsi ge le dikela le a dikela rumela ka re 18 kwa mora ba e tšhireletsa ya tswela ka ntle e tswela ka ntle ba re tla ba khutla e nngwe gape a be khutla ya ba khutla ke be e le friki ka kere yo ba khutla ya bone setlhopha sa Richards Bay ba e raa o tswa ka kwa leboa botlhabatsatsi ba lepatlhelo le sa le kgole ya kotsi ka tlhagolo ya setlhopha sa yona Sekhukhune ona ya feta gausi le dino ha le ena a tlhamaraoa o jeng anam o thata bo mo kae ke dile dilo ka moka ke fufile pele ka morao ka morao ka ithula ebile ba re ko setlhopha sa yona tshukune kwa morago e ba sa sireletsa gabotse yana fota mogaso le dino ka di-centimetre tse pedi thula tlhogo moreko setlhopha sa yona Richards Bay papa di sepetse metsolesomenne one Sekhukhune United noto Richards Bay ya o sa magana kudu mokapten ya setlhopha sa yona Richards Bay ore bara yone mphotsa gore nna kgole botsebotse e mpalela ke dile ene banna ke dile dilo ka moka fotsa goleo bare ka tlhopha sana Sekhukhune thula tlhogo ya tswela ka ntle ebele na tshepa matsimbe tshepa matsimbe o sa e lata o e fosa gape gore bane di eitele e china sepe setlhe boga motšhale disarene di a lela di lela tsona tlhopha sa Richards Bay nako iba dutse ka phefo ka botikela setswapa tlo ka retlo mosisi wa mothembo luyanda wa khumala ba mutsha mo fatshe ba mutsha mo fatshe maloko na rena one tlhopha sa Sekhukhune United not Richards Bay luyanda wa khumala luyanda wa khumala o tshwere ka dipaleni ke ena sepe setlhe wa motšhane sepe setlhe o rra kgoleo ka lotho la o jore e fete barara patlele yo o goma ditlhogo tsa o bukwa tsa banna ba tlhopha sa Sekhukhune ba ithulela ditlhoko wa morabo bo yena ematsimbe o ne le ndele le cardos ka kwa botlhatsa patlele ba itšhia ba romela kwa pele ba nyaka ena o ne le ndokane ya bale gore ba feta kwa mora ba tshentsha loto ba itšhisa ka ntle ba gana nnang ya basadi ya ba gana o tshwele ka mokgwa o tla ba o boledisa motho wa mosadi a re a e a ke kwane letsao ara ke kwane letsao o moletsa motho wa mosadi ee ara ke kwane letsao kore o gana nnang ya basadi ke ka fa ba re ke nnang ya basadi a re aowa mosadi a rile aowa o rile aowa one setlhopha sana Sekhukhune noto setlhopha sa yona Richards Bay khutla ke ya botlhano ya setlhopha sa Richards Bay kara diltini ba tla itshola Richards Bay ka dibaka tse di botsetse ba dikgwetsana ke re ditlhogo a setlhogo a setlhogo ya bana re kwa morago le ena o itshise mo kotsene ka tlhogo e le gwena o ne le ndokane ndokane mola o shibile ka tlhogo ba re bolaka re 18 gape ka mola bodikala tsatsi ba le patlhelo ba ikitimela kgole ya baphonyoga e tswela ka ntle one setlhopha sa yona Sekhukhune noto Richards Bay ba leka bjele gone ba tshwere di amola Richards Bay mo karolong ya bobedi ya bapadi ba tshwere amola ke tlhogo ke tlhogo re bone mtenaka ka tlhogo ya futa gatso le dino re bone ba leka gape ka tlhogo boyena lesogana la setlhopha sa yona Richards Bay ya ba le goreng o ba le gone ka tlhogo moreki wa setlhopha sa yona Sekhukhune e le o ne le doka one Sekhukhune United noto Richards Bay re karolong ya bobedi ya papadi mothetsi wa Thobela FM ka kwa lepatlo la Princess Magogo kwa KwaZulu-Natal province ka botikaba lepatlelo motongwa ke na luyanda wa khumalo ba tshego ba isa kwa pele ka kwa botlhatsatsi ba lepatlelo ba tsala lona ka ba re 18 Richards Bay ke bethapala a itopa e tshwara iya Richards Bay yibethile pala ya kwela ka mogare a e lata Milosi Buthelezi ba tsene le yona ka mora di 18 a e bona e tswa ka mo go yena Mabuya gwa pala ka setlhopha sa yona Richards Bay lepatlo le ke la bona ba tsiba gore na ge ba sepela-sepela ka mogare la patelo le tshetse metsi a mohutama lena batlhopha sa Richards Bay one Sekhukhune United noto Richards Bay papadi sepetse metse lesome tlhabe
5: mang le mang yo a nang le pelelo ngongorego mabapi le papatso ya dipolotiki goba kgaso ya dikgetho ya dipolotiki ye e gašwago ke Thobela FM a ka iša pelelo goba ngongorego go Independent Communication Authority of South Africa ICASA pele go feta matšatši a mahlano papatso e gašitšwe go ngongorega hle ikopanye le Compliance Department ya ICASA ka mogala go 012-568-3233 goba ka email go broadcastingcompliance@icasa.org.za le complaints.ccc@icasa.org.za nomoro ya ICASA ya mogala ke 012-568-3233 goba ka email go broadcastingcompliance@icasa.org.za le complaints.ccc@icasa.org.za
6: Moshate.
7: Gare ga dikgwetlo tsa go loba wa leloko, kwana botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
3: Papadi ye, itlišwa wena ke Khoni Matšiba. Dula fase o ipsene ka papadi ye go thobela FM.
8: Motheletši wa thobela FM papadi e sepetše metsotso ye ka bang ye lesometshela one sekukune noto Richards Bay ba nyaka go dira dipheto ka tlhakana setlhopha sane sekukune re le karelong ya bobedi ya papadi wa lebela ka kgole o re tla efamang wa lebela kgole mola re la patlelo wa ketima ka yona dogane o nele dogane tšhegolo ba romela kwa pele le ka o feta matsimpe ka radi 18 mezuwe wa e tshwara sephetsitlhe bo ka motšhadi tšhegole tšhego batlhaba tse wa patlelo ba eketlelana ba rona setlhopha sa ba Richards Bay re le karolong ya bobedi ya papadi motheletsi wa thobela FM ba eketlelane kwa morago ye nngwe ya ge ba sekaseka dipapadi ke ke kwele ba e bolela ke gore setlhopha sa yona Richards Bay ke setlhopha se e leng gore ge ba raloka a ba kgone go raloka ba aga kgwele kore ba tlwelele mola morago ba e aga ka bo bona ba e tla le yona o kare ba e ba bothata ebe e ba tlhotlo mo tlhopheding sa yona Richards Bay ba yotsa diphetogo setlhopha sa yona Brighton Dlovu Mesuwe o tswile Brighton Dlovu tsene Phiri o tsene Brighton Dlovu Phiri o tsene o tswile Mesuwe ke le ka olbele wa tswileng wa bobedi wa setlhopha sa yona sekukune Melosi wa Buthelezi o bonela a na le mathata a mantši ka kwa dipalene tsa leboa ke bona kola le khokho yae re le karolonge ya bobedi ya papadi mothetsi wa thobela FM lepato la Princess Magogo go lebelela sona setlhopha sa Richards Bay dipapadi tse di fetileng re bone batlhoke ba rata go šomiša mokgwa wa 433 nna mokgwa wa 433 o tlo ba šomela bana setlhopha sa yona Richards Bay re lebeletse gore gone bele ba na le motlhatlhe o mošwa Phatevo yo le gore o tla ba a tlo thoma ka mošomo wa gage go e ya ka mo setlhopheng sana sekukhune ba setse ba tsentsitse Brighton Dlovu ela ke boletseng gore go na le nako e le gore Brighton Dlovu ba reka kwa morago ba kgone go motšea Brighton Dlovu a ya kwa pele ke re wa mona ebile ke senatlanyana ebile ko motelele ge ngema a tsena ka tlhakana setlhopha sa yona Richards Bay e ka ba mola rera patlelo sa le gona motsetsi wa Mothembu ka tlhakana setlhopha sa yona Richards Bay ka ile re wa pala ka yena Melosi wa Buthelezi Ntshabatha o gona o tla tsena mo legato la ka ge ba setse ba mechanic o lebelela ba tsentsitse motho tshwane le ena Brighton Dlovu le Phiri le ena o tsene ka marale le phatlhelo o bakeng Phiri bathegi ka kwa lepatlelo ba ikopelela o ya o lebelela motho o tshwana le Mqendisi Vandala Mqendisi Vandala o dutse mo bankeng o be a le mola o ne a kitima le mola setlhopheng sa magesi setlhophe sa magesi se e le goreng e le tšatši la go sasa ba re ka kgatlhano le Highbury ka kwa lepatlelong la sesego Mqendisi Vandala ko mongwe ba re le kwa le goreng mo setlhopheng sa yona sekukhune le ena o na le bokgoni ba re a ka fetola papadi fela a re tsebe gore ba tlatla ba motsentšha ena Vandala na go tlo thusa sona setlhopha sa sekukhune gore ba kgone o oketsa dino bjale
7: go itle ka mo stopeng sa Richards Bay. Richards Bay sa le mathatanyana. Ga bana ba re le go ba ntse ba o tlhasela. Go ka lebelela gone biale. Ere ko ke ke ne go balatseng se engwe se. O re tlhale gone go kushisha. Moraloki a ne seng dino tse di ntse o futa ba re le ka moka mo o betwe PSL. Go se tlhasa 2026-2027 o futla ka wa motsutso. Ke thwando letlu. Ngwenya mo tsopeng sa mazulu o le sedilo tse supa ke boka a latola ke Vicent ebile ke taba kere Vicent Victor wa letswalo ka dino tse nne Brian Leon o le sedilo tse tharo re lebeletse dipapadi tsa PSL bele ka re ke a lebelela ba Richards Bay kore ka leka gore ke a lebelela Richards Bay o bana le ene tlo aga tlolo o le sedino tsetharo mo tlhopetsa Richards Bay ke ka mo tlhopetsa sekukune ba le goreng a bana morekelo re setlane tshene tse tharo tsulu kanda tsulu o nositse dino tse tharo ka mo tlhopeng sa yona Richards Bay go ka tsonela tsulu ka re bone mokalo ya mathoba papadi o ba sa bona la gabotse ke moka o feditse ka tlhopa sa Richards Bay papadi ya boela motheletse ya raloka sepetse metsetso ya masupedipedi one sekukune not Richards Bay ra le kwa pele fite mara patlelo tshe ka tlhogo ba nyana le bo platin tlofo o wana mo kgareng ngema ngema tsha khwele a tshe ka botikela tshe tshe le patlelo thembela skakhane ka ka tlhopa sana sikukwine wa rumela kwa pele ba le ka tsha mautu ba gana ba tshe morago ba tlo ba aga o tlo morago ka yena skakhane a tshe motho a tshe bright a isa mola gare ga le patlelo ba ba nyaka ngema ba tshe kwa botlhaba tsha tshe ba le patlelo ke bona ba re kwa tlhopa sana Richards Bay bo maboya ba tshe khwele ba tshe morago ba eketlela yona bo bo yena mcineka mcineka bo ka kwa botlhaba tswa patlelo bo le khwele go rena o tla tshe moka re le karlonga ke bo beti ya papadi wa eketlela yona ele one sekune noto Richards Bay wa ikuka ga ikwa isa go botlhaba tsetso ya patelo a tswa dipalene a etswara milosi wa ga butheletse a re ke le kana le yona shoteng wa etswara ke na milosi a le ka mo dipalene tsa le bua a e fosha ka mo butikela a e fena matsimbi tshepo a tsha go le fatela le khatotsa khatotsa a tsha kgwele a re mela go le specific wa mkhize ba fa matsimbi matsimbi a itse a re mela kwa pele ga re mela kwa pele ba nyaka ena pratent lo wa tla kgole ke na prat ba le ka mo tshwara ba mo gabela tlhala mo fatshe ba le bona re papadi ye ke mo khuta mang papadi ye nka no ka re ina le rugby ke mo are ga yona mo le re tsiba ga botse wena phiri gore rugby ke ene gore nge a le gone a le gone rugby ke dilo tsa bo oxinche le bo le bo sekolisi wena mreko tsopa a sana Richards Bay o re ka magogwa a re ka rugby go mreko tsopa sa sekukune one sekukune United not tsopa sana Richards Bay re le ka re long ya bo ya papadi Betway Premiership go tswa go le patlela Princess Bagoko ka botikela tsa tshiba le patlelo e tla ba kgolo ba tla tlhoma mo fase e bile ba ba fosha ka mogare bona ba tsopa sana Richards Bay ba ile go renge bana le batlhatlhe Sboniso Jomo wa Gumede le Sbosiso wa ga Msumi o tla mo gopela Sbosiso o rarekile le bona bo high ripe marumo mo lotlobetsa na Platinum Stars o koketso mutu phiri o no tsena ba mo roloka magwagwa ba ba tswa le ba mo rema ka dilepe tsa bogale ba re stopa e sala Richards Bay ba tswa ba mo rema ka dilepe tsa bogale ba re go tlhopa sala Richards Bay di meter tse tharo ka mo ntla di 18 tsa yena siphe sitlhe mtjali tsa siphe sitlhe mtjali one sekunde United not Richards Bay di meter tse tsikai tse tlhano ne a re bone ka dipalene tsa tlhopa e sala Richards Bay mtjali uri ke lebeletse le botlaka a lokola ka gare e ka mara ri di ba tlhaba me bi tlo di ba tlhaba Mutheletsi wa Thobela FM stopa sana sikukune. Banisha no ya bobedi. Kali sugana fao ke na samba. Samba wo ka tadino. Kamo stopa ene sana. Babina noko. Frikike no gore ke ba iragile go tshoka botikela tshe tshe le patlelo. Aba irumela ga irumela khwetsa.
8: banna ba ile go reng ka nnete ba romega buena samba ka mo khona ra bolela ka diphosho phoshwana tsao di ya ke stopa tsana Richards Bay buena motho o re wa sireletsa mme re ka mo re wa stopa tsana Richards Bay o re wa sireletsa ke buka a sireletsa ga botse ya wala mo lotu lena samba araga samba kick samba kick neta bida bida bona la patla ba ka thopa e tsena tsikgone re mele kwa pele ba ne ka yena phiri phiri ke tsalo tlo bola morao tsha go le ba le tlhala go radino e le bona tshepe se tlo wa motjana ba tlo ba le mokotse ba mo mathateng mathata a bona tswa Afrika province ka moka ya kwa Zulu-Natal Richards Bay ba itse ba le tlhala go radino ke yena motjali motjali o rala kwa pele yo fita mo la bagare ba le patla ba itse ga ditlhoko ya wala molotong la le luyende wa khumana bo wala motungwa motungwa o ra ke le bone a re a bonala re go tlhopha tsana Richards Bay ba itse go batlhabatse ba patla ba nyaka na le mangetsena le mabuya ke ba le go renge ba nyaka tsela ke yena luyende wa khumana luyende o re ke ba pepula ba re o taba kgona na ka mokokotlotlo ba itse ga bo botikela tshetsi ba le patelo ke Richards Bay bo wala ka kgwele o rumela kwa pele kwa mo re ba le ka tshetsa maoto e fela wa elwela mothembu ba tsa kgwele ba efena motungwa ke yena khumalo ba tsa tsaloto ba tlhopa tsana tshukhune ba ira la kantle ka botika la tsatse ba le patlela 2 tshukhune United noto tlhopa tsa Richards Bay go bona la kare di tlhakwa di ba robelela ba tlhopa tsana Richards Bay ba tla tshwana gore ba kwatame ka botse mo fatshe ba kwatame ka botse mo fatshe ba botse botse ba o di tsiba gore na botata boletse mo kae go bane tlhopa tsana tshukhune bo mahala ba tsena byale mo karolong ya karolong ya bedi ya stopa sayona Richards Bay mo karolong ya bedi Richards Bay bo mahala ba tsentsi tswe bo nkeme ka go tlhaba tsa tswe patlelo e le gone ba le ka leka go leka tshadilo e fela o ka re go tlaba boima o tlaba bothata ba itse ba le tlhala go wena motungwa ke ene khumalo khumela tsa kgola itse mo le bogare ba le patlelo ba re le kwa pele ba tsentsha loto ba agana ba mokgaba mo ya fatshe ka mo 2018 maloko ona a rebe free kick ya tlhopha sa yona Richards Bay ingema Richards Bay ingema ke ene le lo tla ra free kick ka 2018 a tlhopha sa tshukhune 2 tshukhune noto Richards Bay 2 tshukhune noto Richards Bay ba mo raka mo ka mo morao ra mmala e fela maloko ona a ra wa ke bone ka matlhoka a mabedi a ke ke di khalatse o re ke bona ga botse bona ga botse botse botse botse botse ke free kick ya tlhopha sa yona Richards Bay di mithara tse pedi ka motla di 18 Richards Bay ge ene ba nna le bona ba re ke ba kgona go raga nna ke tsiba tshanele bantsi ba bangwe tla tshwane gore ba re bontshe ba iponagatse nna ke tsiba tshanele bantsi e le yena yo a kgale go ra di free kick tsa o tshwane tsona tse tshanele bantsi tshanele bantsi ke ene ke mo tsibang mabuya le ena o re o batametse mo gausi le ena papadi yona e sepetse metso masome a mararo ba dire lebota la nama ba re ke ba tshelela mo pele ga yena mele se wa butheletse a re bona rona ba kgwedi eo e tla ba tswela mogula ba setlhopha sa Richards Bay a e latelela a raga ya tlaba mo ka gare Richards Bay Richards Bay ba re kgoni a se ba ntsha le ti a tsiba go raga a se yena a le ti a tsiba go raga kulu a se yena a tsiba go raga kulu no ya bone ya tulu wena o tsiba pantsi ba iragile e le Afrika e feleletsa tulu o ragile ke no ya gagwe ya bone ore ke nyaka o fetola khone a kere o botsisitse ore awa yena mothembu yola a ra Afrika ke ko mongwe ba le gore ba kgone ra free kick re o file karabo ya feleletsa ke ena tsolo motheletsi wa thobela fepa papadi sepetse metse masometharo pedi 2 tshukhune 1 Richards Bay nako e sa le gona ka tlhaba setlhopha sa Richards Bay ba tshegole ba e fapane ke ena mokhize tshegole o isa mo la bogare ba le patlelo o le ka o retloga ba mmeye fatshe maloko one a ra lebe phoso ye ke phosa setlhopha sa sefeng sano Richards Bay tshepa mo ko wena a le a morolo ka ga bone ebile o na le moroloke e le goreng o wetse fatshe wa setlhopha sana Richards Bay 2 tshukhune 1 Richards Bay Tembela mwa sekakane ke ene le gore nge o ga boima o hema botlhoko o hema ga botlhoko Tembela wa sekakane ba le ka mofa tshepe e stopa sa yona Richards Bay komiti tswele re setse na ba ka khona le ka ntsha ba ka khona le ka ntsha dino na ke putse kgolo ka tlhokana stopa sa yona Richards Bay komiti tswele re setse 2 Tshukudu United 1 Richards Bay Tembela sekakane ba mme ya ice ka mo sekgosi ya ba mo tshela ka me auto ya auto Tembela sekakane karolong ya bobedi ya papadi mothetsi wa Thobela FM mosate wa tseba le boithabiso mola bana wa itsia gara le patlelo ba ile tlhela go mane tena le khadoso khadoso wa lebelela wa itsia wa fama ge sena ngema rumela kwa pe ya bela gore ya bapalela ya tshola ka ntle e tla ba kgwele ya stopa Saturday's Bay mtsadi a le ka bodi paleng tsa burwa bo itshwara ka morao ga serupu go bontsha re kwa botlhoko wa tlhutsa wa tlhutsa we tlhoma tlhutsa a boela morao sipe sitle mtsadi Wa efa sa nkwa kulu bebe ya. Re le kwa pili le o futa bala bagare, ba le patlelo ba emetse.

0: 있지. 속고 있네. 마중 하나 톱바 사이너 리처스 베이. 반드 샷 넣어야 할까 아니.
1: 잠깐만.
0: 빨리 캐치 리처스 베이. Ubuyile kulu. Dino chapedi. Just cocoon. Dino chapedi. Charu chasbei. Loro baleti. Cocoon. Wayekwa go sheba yo pelang. Wayekwa. Bara sambe nono. Siyona la mbedi. Le robane tseng skukhuni. Two skukhune, two returns bay. Ke ka mogolo re papa di sepela ka ona. Ke bile tsho rena go etsa le gona. Ka tlhokana stop pass ana returns bay. Bay tsho go ba tsho go bitka tsho papa tolo. Le tsho ke ma falelo mo tsheletsho tsho ba le fa papa di sepetse. Betse tsho e ka banga. Je ma some ne te. Re bona stop pass ana returns bay gore ba tla tla ka kholeo. Kwa mora ba le ka o ipileletsa gore penalty. Ka kwa botlhaba tsatsi ba re patlo malokwane gore ne Michael Mosibedi ba le ka o ipelaetsa ba setlopa sa yona Richards Bay ba re o kare o na le taba tsa o tshwara kgwele ka matso kara di 80 tsa setlopa sa yona sekukhune jabale gore malokwane Michael Mosibedi a rawa yo ba khutla ya botshela la setlopa sa yona Richards Bay go tswa kwa lebua botlhaba tsatsi ba le patlelo go tswa kwa lebua botlhaba tsatsi ba le patlelo 2 sekukhune United 2 setlopa sa Richards Bay ba ipelaetsa gore mo re kwa setlopa sa yona sekukhune o itshwere ka matso. We tshele ka matso ha o ne VAR ha i gona VAR khutla ba ntsha boko tsene Daniel Khodotso ka kwa butikela tsatsi ba le patlelo re malo kwa pele go efa Mthembu Mthembu o tsha kwe a ifa ina mutjali mutjali u tshile ka dipalene a sa le gona ka dipalene mutjali o mo garela patlelo wa itse wa re malo kwa pele se se se shupo sa uru o nyaka u thusa ba raloke gore ba fanele tsha ba le tshano ya pele choose Kukule United. Two stoppers are in Richards Bay. Two school United. Two Richards Bay. Really, Carlonga. Jabu Bay Jabu Padim tells you what to FM. Sitting a Kwamalukwani Michael Mustime. Sepo Mukwena. Uchile. Kataka stoppers are in school United. We are to laugh us. Le Agare makes a good laugh us, but to laugh us. O tsene le ga tong la mang le ka o lebella mo la bogare ba lepatlelo ka tlhagala stopa sana sekukune gore na e ka ba tshepa mo kwena o tsene le ga tong la mang two sekukune United two Richards Bay two sekukune United two Richards Bay ke ka fa o mothaki a thoma o tshwenyeya o na le matshwenyego a gore be ke te peile ga bo linda la thoma o nyefisa la tlhepisa kwa mora phiri sekukune sebaka se botse baraga kagare sikukune ramala sikukune ramala no ya boraro ya tlhopa tsana sikukune o maketse wa hotsa tsipe sitla mutshali uri banna kamra ga o shuma ka matla ra bua re nse ntse pedi le dira joang 3 skukune 2 Richards Bay ramala ar ke ntshame ba la ka nnete true kalasi ke botala le botshweu bona le bokhwibidu ramala anu sanwa buraru yes kukune paralo ke ba moraba ba bararu ba tsoma sa Richards Bay arke mona radino ke nya ka mo dira se swantsho fela go ke nya ka re be se swantsho se be se tla kutjani ba re bona re nya ka re wena u di ba monna o je picture wa se swantsho ke se ramala se dira mo go wena ka o le sanwa buraru a re di go le bontsha gore ke se swantsho Uyembi umakethe barubaka ni 18 batlane kantsha Richards Bay karanete arubone sibaka sizibutse kwa morago ugupule leke o fita ba fentswe ka dinotse tlhano go yete gore re dipapantse pedi tsoba sa Richards Bay dino khatlana le bona ibile tse kae tse siswane hey mutjali a ibi record e butse ya gagwe ka bakala ke papa ya bobedi a tsiba dinotse o di tsene khatlana le yena ba tla lo ngwele molara le patelo ba itse ba fa mozise ba ga botembo tsho go romela kwa pele o nyaka mang ge se le tswana fa a re bone ba raga wa itswara wa gana e le go yena pilosi tulu o ba nyaka o nwisa a re bona ke a nyaka hattrick e o gonagala nka e nwisa hattrick yena tulu wa tlhopa sona Richards Bay wa gana wa itsebela Miloso wa ga buteletse wa semela o ra wa ke semela hona tla ntibela re le kwa pedile o futa mola bogare ba le patle ba ga tlhopa sa yena tshukukwene mola mara go ba ba tshireletse wa ikola ka tlhogo e be le yena spiwa mnineka pire o ba tla krosa ta mara 18 ba itse ba go tsena wala go ne tembela wa ga skaka skaka no wa tla lokwele wa itse wa itoisa wa itse wa fa ni yanda wa khumalo o re le kwa pele o botsa motho ka mkokotlone ya tswela ka ntle 3 skukune 2 Richards Bay 3 skukune 2 Richards Bay boy tsa kgwele mola bogare ba patlelo ba ifana tembela wa tsikakane wa itse wa romela kwa pele ana lana Brandon Tofu ba itse mola bogare ba patlelo ba tla ka ba tlhopa tsana skukune ba ya pele ba itse ba fa phiri phiri wa lebelela o itse kara di itse ar kara bona a itse ba mtjali a ikiti mtsa mtjali a itshwara mtjali a isa ka kwa botlhotsa patlelo mtjali a irela kwa pele ke rola patelo ye wa le molotonge la mangae ge se re tshwana fao e le go yena batimbe batimba tsa kgwele a itse ba le botikela se tswa le patelo ba e rapela ba e gopela ba se tlhopa sana sekukune metsuke ya mafalelo ba e ketela yona gobane nako e ile magoletsa rumela kwa pele ba nyaka yena phiri a lelala Brandon Tofo kwa mora ba e thiba ba e tsea ba le tlhola morago nci neka wa e tsea o itse kwa botlhaba se tswa le patelo gore ba fete ka yona wa e tswelela nako e sa le gona na ya go e tswelela wa e foloa wa e namela e sa le gona ka tlhola tlhopha tshwana Richards Bay kwa morago ba e kola ditlhogo 3 sekukune United one Richards Bay ba mo khaba mea fatse malokwane o rene a re kgwele ke stopper sa tshukukwile ba itsia ke ena e kazim a e rumela kwa pele o abela kgwele o nyaka rammala o abela rammala gore na o tla fa manga a itsia a itsia mola bogare ba le patlelo ba gana tlhopha sa Richards Bay Richards Bay ba bo le yona ba bo le yona ba Richards Bay mola ra patlelo ke ena mteng 3 tshukukwile 2 Richards Bay rala kgwele ye tele ka ra di 18 o tla tswa mo dipalene ba itshwara ditlhogo ya ba le re kwa morago ka mola boitikela tšatši ya ba le molotonga le ena tembela wa sekakane wa ba tembela sekakane a ise ka mola boitikela gore ba ikuke bona stopa sa Richards Bay ba nyaka one ka ntšha dino ya ba le gore ba tsetsha loto ba gana ba fa leanda ba ga khumalo a wela fatshe ba re a sepela re a subelela ba stopa sa sekune a raga a le kgole o gona na botsela re ke gona ka mo dipalene a boe ka yona maemongwe a boraro wa e gapa wa tla ka yona ke ena motšhadi nako ditse mo di magatlho rumela kwa pele ya fita mola bora patla pa emetse ka ditlhogo kwa mo re itse mo go tsene khwele ya ka bole ka mo ka ka bitse ka tsetsa tsa patlano 3 skukwile 2 Richards Bay mutheletse wa thobela FM le patla la Princess Magogo gonda pula ya matla ka dibe ka mo tlhopeng tsana Richards Bay ka le bakala gore be ke ya go fita dilo tse tlhandi tse di gatlhang le bona le tsetsa le khole di tse tharo ditsene ka tlhagoreng la setlhopha sa la Richards Bay kwa morago ba tla tshwane gore ba lokise le botale gore ba le lokise gore ba le lokisa bjang go tseba bona ba tlhopha sa la Richards Bay ro se ba direng ka kwa bodikala tsetsiwa le patlelo tsetshaloto ba itse fa tembela wa ga sekakane a tsa kgweleo a itse mola bodikala tsetsiwa patlelo re ke a feta ke ena mothembo a wela fatshe ba re kgole ke ya mang three skukune United one Richards Bay a kere 2 Richards Bay 3 skukune United 2 Richards Bay 3 skukune 2 Richards Bay ba batlana di khara ba re ba nna re shumile ba nna re sepela le tlhatse tharo ba nna re sepela le tsona re di rwala ka sefofane re tla gae e tlhopa tsana skukune ba re ba shumile ka matla motheletse wa thobela lebelela ka mogolo gore e tlhopa e tsana Richards Bay ba bile di khutla ka ona tse ka bantse tshelela mo le papadi ya thomang sekune ba bile le tsekae tse tharo ke moka ba letlile o dira diphetogo setlhopha sa yona sekukune go na nako e le gore be re bona ka re sekukune ba letlhelwa ke papadi ka gore ba ile ba bua tulu tata tulu o mongwe a banesa dino ba ba kaone ka one ka motlhopetsa Richards Bay ke na ile a nnete fa tsa gore ba bua pele se tlhopa sa sekune ba tshumisa maitemo la bona re bone le gore motho tswa le Brighton Ndlovu re bone phiri ba tsena mo kereng ya bobedi ba papadi ile ge ba thusa gore bona yo Ndlovu o ye mga botse o tlharologa kwa pele a re motho kwa pele phiri le yena o tla mothega se tlhopa sa yona Richards Bay ba le kire o tsentsha ba re go tshwana bo ngeba mo le bagare ba le patlela pantsi nako tse dintsi re a tseba gore ga tshwere kgwele o ba kgona go ba kotsi e tshweletse tse le kgono ge ba mofa dikgwele di ya mophunyoga nako le nako di tswela ka ntle e setlhopha sana se kokonna pile ba epea maemo a mabotse ka bokela gore bone ba ba namelela ba yana mola bo maemo a bone a botlhano e setlhopha sa yona Richards Bay bana ba ba theoa o tsebe gore ba mo maemong a bo lesomenne bana ba ba theoa bona Richards Bay le bo Marumo Gallants ba mo mathateng a magologolo Richards Bay le Marumo Gallants ba mathateng a magologolo ebile ka mo ba fetotse ba batlhatlhe ba rakile le batlhatlhe 3 Sekukuna United 2 Richards Bay motheletse wa Thobela FM
1: Well, what an exciting second half in this particular contest. Unfortunately, the player of the match comes from the losing team. That is Unqaba Xulu. Unqaba, how are you feeling at the moment? I'm sure awuphathekile kahle with regards to the outcome yemesh, but udlale kahle wena.
2: Ngicela ukuthatha le thuba ngibingelele kubabukeli emakhaya nababukeli lapha abakhona abaphelele khona enkundleni zokuxhumana. Akuhambanga kahle angikho muhle. Kodwa mphelela amagama kodwa esizamile ngathi sizamile akwale khona ngicabanga ukuthi kwale inhlahla
0: uleka ubulela gore ba likile ka mogoba ka gona ka gona ba feletse o feletse ke mantsi ke ena moraluke wa letsatsi o nshe dino tshepe di gore re palo moka ya dino tsa dino tsheng ke tse tlhano yena yo tsaba wa ga tsulu motheletse wa 12 FM ibile moraluke wa letsatsi Dr. Tsamago
3: Ya, come hano.
2: Actually, I am hambanga kahle.
1: I know hard luck to river.
2: Siyabonga kakhulu.
1: Ngaba xulu disappointed. Ngaba
0: waxulu.
1: The outcome of the game. Ke na ile gore nge ibile mora luke.
0: Ke ka mogolo re papa di tshipetse ka gona motheletsi wa 12 FM le patlo la Princess Magogo. Ga nka kwa province ya KwaZulu-Natal. Di tlhatse tharo tse di twa di le botlhokwa mo tshebetsa sa Sekhukhune United. Tse le go batlo ba di ba di nyaka. A ke tsebo. Di nyaka le ba di ba phunyoga bo. Ape ba buile. Bele. Bele ba bo ba tlhatlhi ba ba botswa o swere, kumede le msumi. Yena o re ke ina. Re nke re lo moko.
4: It's such a goal like this. It's disappointing. But thank for the effort. The boys they did, they played very, very well. I was happy. It's only the result. I'm not happy with the result. And, even the way how we concede goals, it's very, very disappointing. But let's see. Let's move on. We'll see. We'll try to sort out things there and then.
0: Barba Dutla, kwa lisaka le Dutla. Kimoka, barba tlo lukisa le boto ba nyaka o tswela pele
5: papa di engwe leng bana o rotlo lugisha o luka a pele ntla di acha
0: di acha tikulo ya mathom
5: ah o ka se mo tshe ga ni ba
0: ya o tla o itshola Dr. Tsamao e re ke nape ke o tlogelana ka mogo 3 setlhopha sa Sekhukhune 2 Richards Bay re lebaga tseba ya lena ba thitse ba 12 FM
6: Papadi ye, iti shongwe na ki kodi machipa. Dula fasi wipsi neka papadi ye Rotobele FM. Moshato wa tibani wa itabisho.
7: Ye, para para FM a ye. A ye, Tobela FM a ye.
8: Kena kwa ya kukitika kwedi ye ya bokwa.
7: Mbege mshimo ya TV. Ihasha tui na Afrika ya dinaleri.
8: Botoma ka iri ya botelela matapa ma go fitla ka iri ya senyale boshego. Mokibelo ngwana wo bana le sume senyale le wedi.
7: Afrika ya dinaleri na TV. Zona betsi wa ka tloga hele. Maine Cheba, Professor Mahlaela Bari, re ro tsheka tloga hele.
8: Le seke la hlaelwa ke lena no le la go ikhetsa.
7: Wa tangana na bompho we. Namukwasha, happiness mage.
8: Tobela, ndandu.
9: Ri re go leboga mokhonza ya shedi ya ga itjere ke tsheo ke di bona go fa mamel sundowns ka fata ga fa sa gatelelo ebile ke bona Mendi o tlo thusha se tlopa sa ga bo bela ka radi no mo khutleng ke khutla bobedi ba o ke tsika metso e mine ebile ke metlhano ba itile pele ka no tshe pere go ete mamel sundowns ba le ka gore ba lwe ka se sengwe le se sengwe se bebe go le sona go shireletsa gomme ge ke bolela bjalo na kana e yalla Mamelodi Sundowns e ba bona ba fenyi ba papadi ya le kono ba fenyi tlhopha sela sa Al Ahly ya go tshoka kwa go la Saudi Arabia ka no jeperi go ete motheletsi wa Tabela FM dino ka moka dino tshoke yana Santos ka tlhogo bobedi bja dino tseo ya ke ka fa papadi e bile go ka gone bile papadi ya go kgatlhisa go bolala nnete gona gomme kgolo fela gore go bathegi ba tlhopha sa Mamelodi Sundowns seo ba se bone go se tlogile se ba thaga jaaka kwa go la Loftus Versfeld Stadium re bona mmile batho ba papadi eo ka dino tsepedi go etee motheletsi wa Tabela FM metsoke mebedi fela re kela go iriela ya botlhano rena re gatela pele gona fa go mošate wa tsebo le boithabišo gomme ke tshe sebaka se ke lebogoge Conny Constance molatola wa machipa MC ka kgašo ya papadi ka fao a re file go yona ka gona a ke tsebe gore na batho ba lecationeng ba sa swana le batho ba dinaga magae goba e sa le bana ba le ba kgale re be gore ba tseba gore ba rata diwarawarana gape ba ere batho ba lecationeng ba rata diwarawara ba re ba rata go bua ore bona ba kgomakane kgweneng ya ka moka ba apere dikaone

0: Ndimusi rotangana nga urori kha inombeka mushumo ya vhoḓi mbeka mushumo ya Afrika ya dina leri yo ṱangana na Debora Habembe ndimusi vhano bompho we na mukwasha vhati vha zwori inombeka mushumo iyi yo lambedziwa ri ḓo vhavhusa zwinzhi nga mulambedzi wa mbeka mushumo heyi u bva hanefha nga murama kunga vhare vhusumbe ri ḓo vhavhusa zwori na mwini washu ndi vhonyi fhedziha yo lambedziwa nga Professor Mahlaela fhano kha Phalaphala FM na Thobela FM ndau e mukwasha
1: ndoti tabe vhohlokwa gore mutheli wa rena tsebo gore le nano le botheletse gore o le ikwele ya moyeng hey le tla go wena ka thekgo ya Professor Mahlaela Motoe ra go tshobela family mbitsa ra di komikana
0: ya re kana ke kana re tsaka kana re tsheri wupi
1: tsi re tloga re le bogata ba yo mpho go botlhoka kudu gore re botse motheletseng motho tlareng botse motheletse taba ya lekgolo goba theme ya kgwedie ya Afrika tlhokokgolo ya kgwedie ya Afrika ge re keteka kgwedie ya bogwa motheletse sego ya Afrika tshwarelo ge re keteka kgwedie ya bogwa re re go wena re re setlhogo sa yona se segolo ke gore re keteka bogwa bja rena bjo bo bophelago go matlafatsa dikamano tseo di re dirago ngatana ye tee ke polelo e kgolo ya kgwedie ya lewedi re re ka kgwedie ya setso sa sekabo rena kgwedie ya lewedi re re motheletse polelo e kgolo ya yona moko taba wa yona ke gore re keteka bogwa bja rena bjowe bophelago go matlafatsa dikamano tseo di re dirago ngatana ye tee
0: kakala mukwasha nga vhari vha bvisele kakala ri vha vhudze ngauri hei ndi yone ngoho ine ṅwedzi hoyi ra khou i ambesa nga maanḓa ri khou ambesela nga maanḓa uri houno ṅwedzi une ra vha khawoi wa u pembelela vhufa ri khou pembelela ifa vhufa hashu ndi zwone zwine zwa ita uri ri tshile ro khwaṱha ndi zwone zwi ri khwaṱhisaho ndi yone mbopho ine ra ṱoḓa ri tshi dzula i tshi dzula yo ri vhofha ndi khou dovholola ndi ri houno ṅwedzi ri khou ḓirwa khana nga vhufa ndi ṅwedzi wa vhufa ndi yone mbopho ine ya ri fha vhutshilo mukwasha ndi yone mbopho ine ra ti batekanye nayo zwi ḓo ri nakhela
1: ndi khou vha fa zwavhuḓi nne mukwasha
0: zwi fa mukwasha
1: ebile mutheletse mpho a re gopotse mutheletse gore ge re tlaba re keteka kgwedie ya bogwa re na le ka metlha motheletse wa rena wa tseba gore re na le dipolelo re na le dikgang re na le magang ao re na le polelo ye e leng gore re nyaka go tlo boledišana le motheletse wa rena ka yona ge re keteka kgwedie ya bogwa re re ke ga mang le mang ke maikarabelo wa motho yo mongwe le o mongwe gore a tsebe gore ke yena mang wa bona ka kgwedie ya bogwa motho o mongwe le o mongwe o tshwanetse go e tseba le go ikwešiša gore ke yena mang o tswa kae o ya kae bjale re botsiša motheletse wa rena le gone gore na nepokgolo re botsiša motheletse wa rena bošegong bja le gone gore na ke ntseo e lego gore bjale ka maAforika Borwa re ka di dira gore bogwa bja rena bo se hwelele bogwa bja rena bo se hwelele re botsiša motheletse wa Thobela FM re botsiša motheletse wa Phalaphala FM gore hei lena boe lebelelang bogwa bja rena na ke dife tseo re ka di dirago gore bogwa bja rena ba se Venda ba se Pedi ba se Tswana ba se
0: Changane
1: ba se Ndebele
0: ba se Zulu
1: ka moka gore bogwa bjo bo se hwelele
0: re khou sombetsana ka maanda gore ngauri ha re kha ṅwedzi wa hone ri ḓo ri khou lingedza nga maanḓa u sumbedza zwo rena ndi zwifhio zwine vhathengelisi vhone vha nga zwi fara vha ri hezwi a thi nga ḓo tea zwi tshi nganangana ngori ndi vhufa vhune nda ḓirwa khana ngao hu nga vha zwiambaro hu nga vha zwiḽiwa hu nga vha matshilisano hu nga vha matshilisano nga u ralo nga u ralo hezwi ndi vhufa hashu ri khou katela na vhuendela mashango ngori ndi henefha une vhufa hashu ra wana ho lala hone
1: mme ri to ri ge mutheletse nako e dutse e sepela ra nyaka go boledišana le wena mo dinomoro ra nyaka go boledišana le wena o le mutheletse wa Phalaphala FM o le mutheletse wa Thobela FM ra o kgopela gore o tle go rena ka nomoro ya mogala ya 086 0800 245 2. Ra o kgopela gore o tle go rena ka nomoro ya 086 200 2452. Gomme re na le nomoro ya WhatsApp ke efe bompho
0: nomoro e ne bone batho gore ba šomisa yone ka WhatsApp nde e tebelago 072 897 8325. Dikwa itebolola nomoro ei ke re nomoro ya rena ya WhatsApp ke e latela maramokwašangoi ya le
1: motsweneebone batema ba kontakataga mana
0: sene gore mamotlha ke mofelesi wa
1: ronaemofelesi
0: a re osebete mpho o sebete o bolela nomoro ya rena ke 072 897 8325.
1: Dinomoro ya WhatsApp mtshatheletsi dinomoro ya WhatsApp bakoneimva tiri ya
0: ri kone bona sweswi hi nkarhi wa swa ku hita hi vuya na professor na doktera
1: masiauki hi ta va hi vulavurisana na professor mahlayela ku nga ri khale
0: sweswiwani
1: hi ku nyika ngoma ya switsonga
0: ku nghena mani
1: nandziki swa swin'wani le ngoma leyi ya mani na Thomas Chauke
0: uri yini
1: rosa wa mi
0: mo yingisela swa ku loko hi ri ku hina mahungu hi vulavula
1: a nga lavi ku kutwa nchumu hi rosa
0: loyi wa mina
1: loyi wa mina loyi
0: uri mina
1: wanga lowu

0: 院长喂，院长喂，院长喂，院长，我跑！
1: 这他妈的命令我下哪里？这他妈的命令你们死了，将那个给我们丢了，塞内加尔的狗日，马罗蒂，哎呀，那谁？
0: 塞内加尔。
1: Tiana sick,
0: bon, bon. What do you want? You got Tony Pan, Senegal.
1: Yeah,
0: Gaman.
1: Yeah, Senegal come with Senegal Pan.
0: Oh,
1: she's not going to come for a bond of what's a man. Yo, Karimanyan, Karimanyan, Mokashangori, Senegal, the Mashango and Azrapa, the Mashango and Azrapa, the Kasanako, the Holy Wangamanda, was the Holy Prophet Barotti, the River Nego, the Banda, the Mazakari, with the Gamanda, Gorin, Van and Batrisa, Jango Hilly.
0: Gorin, Santa Matigum, poor.
1: Kana bona bana khaedu apa vhutshiloni havho professor Mahlaila bari vhathu vhashu ndi hone kha vha ri ndi vhathuse professor Mahlaila vhone vha nga kona uri vha vhathuse kha malwadze o fhambanaho ane ra khou amba one o fhambanaho professor Mahlaila bari nṋe ndi kana thusa khavho zwi takadza nga maanḓa ndi zwa uri professor Mahlaila vha vhonela Polokwane Zebediela Mankweng Johannesburg Hammanskraal Bekersfort na pala kwa Mhlanga mafhungo a takadza okay Bone banga rumela WhatsApp kha nomboro hey uri vakona u davidzana zwavhuḓi na Professor Mahlaila nomboro iko ri 076 512 2257 dikwe jabara na nomboro hey ya Prof Mahlaila 076 512 2257 kana baba phone ra kha 063 393 2727 dikwe jabara ora Ndikorendi 063 393 2727 Ngabadira sorry Prof Mahlaila bari Nandi makalenele lauri mupo ndi buchiro ni matekwa
0: go tloga go kwagetse bompom e bile re ke botse botsheletse wa Thobela FM le Palapara FM gore mana ko nyo isa ferisha go pele o ya e bile na kwa gona si fitlile botsheletse ri le go boledishana le yo mongwe wa bangwadi ba dibuka tsa sepedi mosadi o ke Mathapolane Janet Mpepele ke mongwadi wa dipuku tsa go swana le bo badimo ba boledi le dibuka tsa go swana le bo Samusela Siri Pabela re boledi tsana ka ga bohlokwa ba go boloka polelo bya le ka karolo ya go sireletsa bogwa bya rena ga go nnete ya go feta gore ge motho a bolela segagabo bo ikgokagantsha le setso sa segagabo bya le motheletsi tabatse di bohlokwa kudu re tshwanetse go bolela ka tsona re ikgokagantshitse le bona ka mogala gona bya le bomma Mathapolane bo Janet Mathapolane Mpepela re ya badumedisa magorena madumedisi ya ohle re a letama le go lamogela lenanong le la Africa ya dinaledi le Debora Bembe re kopanetse kgaso
1: ndrandi matekwa
2: ah.
0: Eh. You pia le kwa la tseba le kwa le ga botse a ke tsebe gore e ka be ile gore go dia galang yo nna we le sala le
1: Hey, ya ba tano moseletse o ta bo ya molina
0: re mbale le ka gape mama re mbale le ka gape letleng go rena re tla kgona go boledishana bompho whatever tabe re tlo boledishana go ka yona go botlhokwa mo leleming la sepedi mo leleming la tshivenda go na le bangwadi ba o ba tshwetsa go pele bohlokwa ba maleme a ka go ngwala dibuka ga se a se tshivenda fela le se fela ke le ka Xitsonga go bialo le ka isiNdebele go bialo le ka Sexhosa go bialo bialo le bialo bialo mpho go tloga go bonela botse gore bongwadi bongwadi ke selo se sengwe sa go boloka polelo
1: ndi sone ka manda arali re go tlo re bolonga sa tlo ruambo chikaba tshivenda chikaba tshipenyo nga ba tshangana nga ro ngoraro ndi ngani ri sa jeri pasi ka mapongo ya nwana ngauri bunwale ndi yone ndila ine ya siya ri tshibulunga zwa ndi ruambo ngauri hapa tshire ri vhathu zwa nwana a zwi tute zwi zwi nasi yone zwi zwi nasi yone zwi amba zwori zwa sino ringa ya pala ka ka rutendo rieka events hai riak
0: ka Ahe, bialo gona ena. Ah bua. Ke le kwa bokaone nyana. Nka re tsene ntita venture na fa. Re lebelele tabe ya bongwadi go ya le ka fao e leng gore re nyaka go e bolela ka gona. Michael Mputse. Kgwedi ya le wedi ke kgwedi ya go keteka bogwa bja rena re le ma Afrika Borwa. Lena bjale ka mongwadi wa dipuku tsa sepedi. Ke seo le tloga go le kgantšha ka sona go ba mo Afrika mo kgweding ya bogwa.
2: Nna ke le moledi wa polelo e, ke ikgantšha ka polelo yaka. Ke ikgantšha ka yona ge ke bolela ke a ikwa gore ke nna moledi wa yona. Ke dira bjale gore ke tle ke kgone go e boloka le o e lota gore meloko e kgwetse e sa itekanetse e se e tlhapele
0: ya ke ke nyaka o le botsiša putšhio a ke tsebo re le lemogile na ke ka lebaka lang polelo ya segagabo rena ge batho ba dutse ba rutega ba tsena ka gare ga sekgowa ba ke mo ka ba itlwaetsa go bolela sekgowa le bana ba bona ba ba tlwaetsa sekgowa ke mo ka ba sa tsebe male ma bona ke ka lebaka leng e feleletsa o ka re ba lesa ditlong go ba ba itiela fatshe batho ba ba tsenwe ke eng ke ka lebaka lang
2: o se tsebe ke kotsi motho o boletse a re go se tsebe ke kotsi
0: ya
2: ga motho a ka ba le tsebo ya gore go tseba se ga ene wa itheta ka sona wa phela sona
0: ahe
2: o feletse
0: oh ya pele
2: ke di nke ke o tlaleletsa fela tsa o tsiba se go fela go itseba ke o felela
0: wa tsiba a ke tsebo gore ke bona batho ba ba dia go bialo batswadi ba ba dira go bialo o hwetse ngwana sa tsebe sepedi ngwana sa tsebe tshivenda ka gae a sa tsebe Xitsonga ngwana a tseba seisimane fela eupša bona ba tseba maleme a bo bona eupša ngwana ba mo godiša ka mokgwao ke mantšo a fa e leng gore ma gore na re ka ba botsa ona botšhogong bja lekgono goba mathapeng a lekgono a ba tsena pelong ba bona gore a wa ka nnete re tshwanetse go fetoga
2: na Afrika go direla o bose itša ga o ishipelo bana ba ba rena ba re ba šikunetšang dipolelo tše e seng tša segabo bona re tshwana le motho a kgoromeletša motho ko lesusing la kgotlompo mo a tla reng a re phafara goba a phafo a ikhwetse a phophola fela a sa itsebe mo a tswang ebile a sa tsebe mo a yang
0: ke tloga ke le kwele nna ke nnete go fitlha kae gore motho ge a bolela polelo ya gabo o ikgokakantšha le bogwa le setso sa segagabo
2: ge motho a bolela polelo ya leleme la gabo o tloa a ikgokantšha kudu le setso meragelo ya segagabo ka moka ga yone re ka lebella mekgweng ya go bolela gore go nna le dipolelo tse ka mo gare ga polelo ya gago di tlebe di o sokolola di o betla di o dira motho ka mo gare ga koša tša segagenong go tlabe go na le dika diema tse di tlebe di o bopa di o dira motho
0: age ke tloga ke le kwele a re no feleletsang batho ba ngwala dibuka ka seisimane lena le ngwala dibuka ka sepedi lekgethile polelo ye kokore ga botse sephetho seo le se tšere bjang le tlhotlheleditswe keng go bileng dikgopolong tša lena gore nna ke tlo re ge ke beya pene fase abe e le gore ke ngwala ka segagešo
2: ntate make ke le mongwadi ebile ka nako e ke bolela ke nkare ke apere dituku tse pedi ke le mophatlalatsi wa dituku tsa sepedi dirile ke tšea sephetho se ka bare ke nnete go direla go ka sea boose ka baka la gore ge nka romeletsa mola ke na le tsebo ke tlabe ke senya ka gore yalo ka tseba gore ka o šimiša polelo yaka ge ke bolela le batho ba bangwe ke a e boloka ka tseba gore ge ke e ngwala ke a e boloka mme lekgolo ka baka la gore re a bona gore lefatshe le ene ka maoto ebile go bolelwa ka diroboto tse tlele di bolela segabo rena ke tloa ke lebeletse ebile ke diile sone fatshe gorena re lesa polelo ya rena ile o fidiwa bo robot iris re sa tlhokomele gorena segalo sa mantsu se bitswa ka tshwanel ka baka la gore gantsi re tuse kwa lekgakala re kgotsa o ka re ntlo e a sa re bona roboto re sa batamele gorena ba e fepa polelo ya rena ya maleba ka moso re tlo shipana ka menogane
0: magorena ge re no ruma molaetsa o mogolo le ka o fago letšatšing la lehono kgweding ye ya aforika kekeraum kgweding ye ya bogwa thobela fm le phalaphala fm ebile dikopane di iketeka lena le ka no reng ka mantšo a makopana go maaforika borwa go ba venda go bapedi go batho ba go bolela setsonga bjale le bjale le ka reng go bone
2: baboledi ba polelo tša rena keo ka reng di kgethologe re re ga re boeng ga re ikatlholeng ka noši re tshwane le baboledi ba polelo tše dingwe tše tharo tsebe ke ba lebeletseng baheberu ke batho ba ba reng polelo yona ile o timela ba ngatletsa ba tlhakantšha ditlhogo le kgono ya ngwalwa ya bolelo konis le yona ya timela le kgono ga re kwe botlhoko he re e kwa gore go na le polelo ya rena mo aforika borwa ya mašalela a basarwa mo o setseng batho ba o sefete le menwana ya lesome fela e le gore ba ba ba e bolelang ke batsofe na di lebile kae le rena re mo motlhaleng anao he re kanne ra jea bana ba rena ra bona e le maemo gore ba bolele seja tlhapi morwabo papi a re le ke sekgowa re bapile re latlhegile maselelo ga ke tshe goreng tate make a ka nkimelela gore ke re ka bokopana ke re tshwabela fm ya rena re tloa re nyaka gore e bolele polelo ye re thusane mme ga ke tshe gore nako e gona nang ka re soretsengyana se nkileng ka sekgwatsa-kgwatsa tšatši mebe re le kao meagong ya gašo re boledišana ka polelo ya maleba kere fm yaka
0: aga mma gorena a re re ka lebaka la go tlhompha nako maake a tlatla a lememe tšatši le lengwe ka lenano le lengwe letle le re diele tabeo re dira dilo ka nako fa bjale re bona re tlhaeditše re be re ka dira bjale mmagorena ke kgopela o le lebogatlhe
2: ke segolo fela ke gore polelo ya letswele polelo ya rena ga re se tlhapelele ka yone re tlo phela
1: re di boa ka manta
0: ke tloga ke lebogile kudu go boledišana lena
1: ndi musi rena mongwala wa sepoko ndi bomachapulane Janet Pepele ndi mongwali wa sepoko dzinetsa bana madzina ufanela vadimu ba vuleci sa musela wa siripa ndi dzinwe dza poko dze vangwala dzona zwiamba zori na musi ri khou livhuwa nga maanḓa ri kha tata dzova phora vana muomuyene ane a ḓi ri kudza zori ndi ngani izwi zwa vufa a tshiri hezwi ndi zwone zwine zwa vha phanḓa hu sikale ri ḓo vha ri na prof mahaela ri fea zori na mbo ri farana mini masiku wangu zori ndi hanefha hune vhone vha nga wana thuso nga vhadzule vha na bambiri ḽine vha nga ṅwala khadzo nomboro dzine ra ḓo vhafha dzone dza prof mahaela pano kha phalaphala fm na thobela fm hapa vha na mpho na mukwasha
0: go fela bjalo mpho nne ndi a ri mboni
1: ya ri a ri mboni si vhane kha vha vhe tsumbo i vha ni tsumbo hoyu ndi tshipika and the secret boys
0: mpho ri kie kosheng
1: mukwasha Kare Rimboni.
0: Pori kie kose.
1: Ukwasha. Ngare Rimboni.
0: Ivani Tumbo.
1: Da.
0: Tivika and the Secret Boy.
1: Nijibika.
0: Ya.
1: Bafei, bafei.

0: jaaka moka dikhuto tse nne ja lefase ka lenaneo le la Africa dinaledi
1: la DV
2: la D le DV
0: DV ebile e le kgwedi ya bokgwa
2: e le kgwedi ya bokgwa ngwaneso re tloga re le bo
0: ke re ka moka ba leng gona mo lefaseng le bao ba re tlhokometseng badimo ke re ke re nna Professor Grawa lo kgone ko gona melaetša ga e kaka ke meng
2: re a leboga ebile o ka reka batamelanyana ganaganyana gona fawe gore letletle le kgone go kwala ga botse Prof re botse ngwaneso kokore ga botse ga dino bolela ka Professor Mahlaela re bolela ka mang re bolela ka ngaka ye bjang e no re tlhalosetsa ka wena wa go tswa kae wa go thusa batho kae e bjale le bjale Prof e no e tlhalosang ka nyane
0: ka gore nako ke yona e tla bang e na le mona a re ka se kgone go tlhoka mo ra ba ra robala ka mo go asa ke tla thoma go ba botsa gore Professor Mahlaela ke ngaka e e tsebegang ye e thomileng bongaka ba setso go tswa bonyaneng lore o fitlha lefaseng ka ba ngaka ka berekana le bakgalabe ke thuša bakgalabe ke sa tse gore le nna mpho e gona ke ge re bolela gore motho a se ka latlha sega gabo a se ka latlha setso ke bile ngaka ke sa tse gore nna ke tlo ba ngaka ne ke šoma le mokgalabe o ampelegang a thuša batho ke tsebile ditlhare ka moka ka tseba go alafa ka tseba go dia metlolo ge ke le nna no gona jalo ke dula ZB Makweng Rama ke mo go na leng ofice yaka ye kgolo go feta ke na le lefelo le lengwe la bobedi ke Hammanskraal go bile le lefelo la lephalale go a ba le lefelo la Johannesburg go a ba le lefelo la Bakersfort go a ba le lefelo la kwa Zanini go na le mafelo a mangwe kwa bomotlhanga a mangwe ka sa fetse go a bala la gona kwa bovenda ke aya ka moka ke ema ka Thohoyandou Messina kwa ke aya go jika bo Giyane ka moka ke aya mese ke bo fa go feta bo Bush kwa hawa le kwa Zulu Natale ka moka le bo Cape Town dikhuto tse nne tsa lefase ke bala a South Africa ka moka le Africa
1: re ko di bonga manda Prof Mahlaela sone ba kwamba sone sauri hesi sauri ba be maine ba kono dibenga o radical lefase lothe la Africa tshipembe ndi sauri bari nne ndi ka bebwa zwo to raro ndi mpoya ndi the way ndi ka ḓivha mutoko ndi ko thusana na mukala presia na musi ndi ko thusa mita ndi ko thusa vhathu vho fhambanaho vha wanala hothe bo venda na pala thandori a zwi ḓivha zwori Prof Mahlaela ba ḓa ba ri dalela vho ZB vho Hammanskraal vho Lephalale vho Johannesburg bo Bakersfort vho Tsanini vha ri hothe apa hune nda khou ṱoḓiwa hone ndi aya ndi Prof Mahlaela pesia Professor Mahlaela ḽi thusa kha malwadze afhio ḽi thusa vhathu kha malwadze afhi
0: lo kgono ke busy kudu ka taba ya mmele ya mo mmele ka taba ya sejo medu e a šoma ba phologa re busy kudu ka taba ya maoto re na le batho ba tshwanang ke maoto kudukudu ka maatla le kgono re busy ka bona ba bange maoto a fiša ba bange maoto a tloga a roroga ba bange maoto a tloga a tšhentšha kala go ja gore maoto a tšhentšha kala le mmele o tšhentšha kala
2: ebile ga botla re no diseya ka tatelelano ngwaneso magareng ga tse dingwe le ikemišedi tse go tlo go boledišana le rena ka taba ya thari a re ithomeng gona fao ka taba ya thari taba ya malapa goba le bana ka gae
0: mogashe ke tlhoba boroko ka gae ge go sene lešata ba babedi ba lwa ba lwša ke lefela fela go tlhokega ngaka ya setso e ka reng e e fitlha ya se lebelele gore mme a kgone go di a bana papa a kgone go di a bana re na ka setso e re tsena a re thubelapa re a lebelela gore ke monna kapa ke mosadi wa na le mathata e re ka go ja gore ke monna peue a e šome a ene maatla ka gore e sene maatla a e thubeleye re maatlafaja monna o e re ka go ja gore mmao a kgone go tshwara le gona a re lwa le gore a tshware a ka ba le malwetse a gore go bona matšatši a sa fetse o bona nako e telele matšatši a age a ne nako a ka se tshwara o mongwe o a tshwara di no lesa so re kgona go lokiša mathata ao motho a feletše a na le lesea ka dipheko tša setso
2: go kwagetse
1: re kodi bwa ka maanda mangwe mafoko a tlakatseng ka maanda Professor Mahlaela ndi tsa gore ba farana medi le a tshwara malapa tshwara le di businesses uri dilo mo ka mo di tsamae botse ke nnete
0: mo go sene sejo a gona bophelo
2: ya
0: mo gona le sejo gona le bophelo
1: go
0: ka thoma kgwebo kgwebo yeo ya ba gwa tlhokega bo professor Matlaela e tlo tsamaya a sore ka tsamaya e tlo tsamaya ka robatho ba e bona mara le ba le sohola boraro le bona ba
1: e bona ba e bona
0: ene ba kwata he tsamaya go du ba tlo itswala
2: e kwa
0: so
1: le le professor
0: hey ba tlo itswala and was it same eh di lo tsha go lla di gona tsha go ba beja ba di kwa di alla mara ba fo feta
1: Hey,
0: eh ya o tsama shalle shat. So e ka ba khwebo e feng e ka ba femo e ka ba khwebo e feng. Eh go tshwane tjo re e bo fiwe go se ka tla go aba le le shata ba shume ba kwane.
1: Eh
0: go tswa shume wa go ba le le shata go ba le doje ka moka. Le wena o se ipili.
1: Dino
0: se ipili le wena mongwe o ba le mata go sa thoma.
1: Eh
0: ka mo ga beke tshe pili tshe taro o tswa fa le go ya o tlhola go ba shume. Na pili i robesh.
1: Kamu zato fanti musi rikwamba na Professor Matlaela ndibone beba lambeza mbeka mushimo hei mbeka mushimo ya Afrika ya dina leri na Jebola Habembe rina bopano nduni za kasho pulukwa
2: botata ba bo nya ke ngore bo tsaka bya ona bo shego mbya le khono ke botata bya maoto prof o nya ka go reng ka botata bya maoto go ba nna le basadi go ba theletse ba thobela FM le palapala FM
0: ke rata go boja ba theletse ba thobela FM le ba bangwe ka moka solanga ile ba gona go kwa polelo tshe re di bolelang le khono bolwetse ba maoto bonya ka tlokomelo ka gore lo bile meloko e minshi ka taba ya bolwetse ba maoto le go se tlokomedi ka gore motho a ba le bolwetse ba maoto o na le malwetse a mangwe a ikepela mo mmeleng a go swana le bo magoma balwetse a o no swana le ka moteng o na le disho ona maoto ka no ba go gatishijwe dilo tsa go gatishiwa ntle le ngaka ya go swana le nna ya go betha taola ona motho a ka bonang diphili
2: o ya
0: so nna ka re nna ngaka ya di taola ya marapo go gona go botsa motho bo logistrate mo bolong gona ka re wena mo lutu mo mo lagato mo sato go rata e go rata wa hlabega
1: ke so
0: ka pile ke a mopholosha ba phologa
1: Professor Matlaela hona le motheletse ka mo uri he ke a le botho swa lena fela ke na le mathata uri hey ka mo ri mpeng ke tshabalo ya batho hey u ba tshali bom gulu mashata ka mo ri mpeng uri hey Professor Matlaela ke tla dira gore ke palalo ya batho ba ri bona le mokiti a ke tla yo gore ba tla makalorima u lenga mo ri mpeng ja munna ona
0: gape a si yena le noshi
1: hey yo
0: bolwetse bo baatile a o kgone go vakatšha go kry-a o etela malapa a mangwe a o ka se etele fela go nyakega bongaka matlha re lebelele gore a gona sejišo ka mo gare nang ee le sejišo se ka kgona go dia taba eo le kgwetse gore go ne ba lešhata ga e ja dijo o khura ka pela o ngwathile ga nyannyane fela mara o shetse a kuša o mongwe a nyake dijo o mongwe o ja kudu mara a kgone go ithuma so go ba le mathata a mantšhi a nyakang sephiri sa bongaka napele bongaka re na le tsebo ya go tsenelela go feta je ke kgona go letlhalosa gona jale
2: nna ke go kwela a feleletse ka dintlha tse pedi tseo le ke mešeditsego gore botshaka tsona bosegong bja lekgono go kgwaletlha kore le bolwetse bja goa feleletsang ka tseo ngwaneso letlelele re botseng gore ebile le kgwetsa ka lakae
0: mogashe bolwetse bao wa le bona ba atile ka gore bo tseneletse kudu bana le bona batswadi ba bana le bona batho ba bagolo motho no re yang ja lwala ntse a lwala mafelong fele jaaka bolwetse bao napele le monagano wa tšhaba ke na le tsebo kudu ka bolwetse boo and then ke tlo tlhalosa so go na le go lwetse ba goa wa badimo
2: ya
0: motho ga e wa ka badimo o ntšha ditaba mara o a reng wa tima ka morago a tswa lephilo ka ganong a sheika pele go tloga mowe o lebala dilo ka moka a se badimo molwetse wa badimo ga a phaphama o tseba ditaba tsa gagwe and then wo wa bolwetse ba letlhakodi le ena le sefola he se thoma mo mothong se fele ja sebete letlhakodi ka gore se ka metha loto a fele ja go ga loto o go ga le letsogo mafelelong ke le setlhakodi ka moka ke le side o mongwe o ne o bethwang ja a robetse ke bona bolwetse bo ba letlhakodi o ne gore o a robejaano kwa gore tshwanetse a emelele mebuno ja e thume a ye kae o ne o bona a palelwang go emiša letsogo looto le gana go ema a re ke a tlhama go apala go nyaka bo profo ka pela-pela re kgone go tlolola um di boele um ke feleletja ka gore ke na le pheko ya banna pheko ya banna e lanentsi ke ba fa yona ba sa robale gona jalo ke na le pheko e ke reng go fa no gona jale wa ba gabotse gona goba pheko a nwa gona jale gomme wa ba gabotse gona jalo aiwa ka mokibelo ke ka kwa Johannesburg mola ka morago Carlton Center strata ke Crazy building ke Sambro House building Sambro House Crazy ke mokibelo fela ka Johannesburg ga maskrala ko gona ka Saturday Saturday ke mokibelo mokibelo mongwe le mongwe ke mola Surman mo change spot ya Surman go na le bodi wang wala Professor Matlhaela re lebane opposite kwa mhlanga kwandebele mola phola molo ka morago wa phola molo ko gona ka monday monday wa di 5 ke tla ba ke le kwa phola molo monday wa di 21 ke kwa zanini zanini ko lenyenye strada ke apollo street 873 lenyenye zanini ke ka 21 e le monday ka beka sport ka labobedi labobedi ke Bekersfort ko mareseleng mareseleng ka labobedi e nngwe le nngwe kona ka polokwane gana mo toropokgolo ya polokwane mo go bethwa taola o selekane leselo ka laboraro mmele wa Dal Street house number 94 DJ Shopping Center re gaoso le spa sa City Center ke laboraro e nngwe le nngwe ka lephala le ke labone lephala la bone ko marekana shongwane 2 ga o sole molo wa phatladira re gona mo tsileng ya go ya marke go na le bodo mola kgone ya dintlo tsa security ya go ngwala Professor Matlhaela dinomoro di gona le mafelo a mangwe a sa latela a gona mo re saeng ke na le lena e segale venda ke tlo ba ke na le lena ke tlo ba ke bamba ka shivenda nne ehe e segale ke tla ba ke bush esagale
1: metabane
0: bolabole
1: eso
0: eso
2: ge le ka nore kapelanyana ke lebeletse nako re ya ditabeng prof
0: amen a re fane dinomoro ke 0761 2257 yenwe ke 063 393 2727 063 393 2727 hele sala re khwetja o TikTok go gona Facebook YouTube ka mo internet re gore re ka moka
2: thobela
1: re di bua ka manda ka ba dira sorry bone ba kota mbotsi wana bona khaedu a panja mbuchironi Professor Mahlaela ba re nandi hone uri ndi ba thuse Prof Mahlaela ri nga kona uri ba ri thuse kha malodzo pamba nao Professor Mahlaela ba bona polokwane zebediela mankwe Johannesburg Hammanskraal Bekersfort na pala kwa mhlanga nomboro bo dzia amba khezo 076 512 2257 ndi yone nomboro ine nga ba kwa manga nga yo kana 063 393 2727 Prof Mahlaela bari mupo ndi botshelo
2: a ona le botata bya pelego botata bya maoto botata bya tshobelano o tlhoka mahlatse go ba maletsa go fapafapana setshwenyege professor mahlaela o gona go go thusa professor mahlaela o kwetsegela mafelong ao a latelago polokwane ka laboraro Pekasfort ka labobedi sebediela ka labotlhano Johannesburg le ka mokibelo Hammanskraal ka lamorena ge o nyaka go tseba matšatši ao a etelago lephala letsaneng le kwa mohlanka o ka letsetša goba wa whatsappela go 076 512 2257 nomoro e ke 076 512 2257 goba 063 393 2727 063 393 2727. Professor Mahlaela kago e tliša bophelo
1: gabjale
2: re a ditabeng ka nnete sešupanako ke iri ya seswai re kitimela ditabeng ka mokgwa woo.

0: stone nga ushambila ndi Victoria Soshanguve bu uri vhufavha rine vhu songo ngalangalai nṋe ndi vhona zwo fanela badi uri vhana vhanoni vha gudisiwe nga vhufa havho rine nga mvelo ya vhoriṋe hangei zwikoloni hangeini. Ndi vhona ungari zwi nga thusa ngauri hoyunoni murafho muswa wa zwino he a u ḓivhi no ambara a u ḓivhi no ambara miṅwenda, a u ḓivhi no ambara masheḓo. Nṋe ndi vhona ungari zwi nga thusa badi ri ambare zwiambaro zwa vhoriṋe vhavenḓa zwa miṅwenda na masheḓo, ri vha gudise hangei tshikoloni vha gude u tshina tshigombela hangei tshikoloni, zwi dovha zwi vuwe ngauri na riṋe hangei tshikoloni hangei kale ra ri tshi tshina tshigombela hangeini, ri tshi tshina na malende hangei zwikoloni. Zwa ano maḓuvha vhana vha zwino hawa a vha tsha tshina dzi TikTok na dzi WhatsApp. Ndo livhuwa vho vho ṱangana na Miss P ubva Western arati dili mudavhini wa stone ṅwana.
1: Ee, thovhela. Ee, u ya ganna uri sijuisi tsha vhurase si ka dumelela. Ee, ri vhe ri ṱhonjuphela ri vhontshe vhana vha sivhelevhalo uri ri kudeka sijo. Ke levokane ka mutirini.
2: Thovhela Mr. Make le ntate ka moo. Bukgwa ba rena uri se ka ba timelela, re tshwanetse re rute bana ba rena ka mo gae ba sa hola. Ke moye le gore bokgwa ba rena bo ka segwelele se ka ra ba tloela be banna ba ithuta digoko ba sa tsebese ya bo bona. Ke a leboga ke Peter Pulwane ka mothenerife a ramela ka mo. Re iphina ka mmino wa lena banna ke bina gore ke be ke just thitho
3: re leboga
4: enda lejanti baya nef na mukwasha apo ri kha ḓo ndumelesela wo munjedzi hafha lo bva Madachichi ha na vho Sara Madachichi hanefhaḽa na khaladzi yavho Ntshengedzeni ubva hanefhaḽa Madachichi hoyu ndi khathitshelwa musekwandi muḓulu wa vho Sara na vho Munjedzi makhulu kukuanga mani na makhulu ndi mme na ṅwana zwino ndau ya ndoni.
3: Ndandu arikolivhuwa nga maanḓa meleze ra kona itanganese yava minji nga maanḓa zino ngaurivo ri vanji
5: tabeyo ri tloge ri bolela gabotse go motheletse ore re a tseba le rometse le mengwe batheletse ba Phalaphala FM le Thobela FM eupša re lebeletse nako eupša re leboga melaetša ka moka yo re amogetsego wa kwala ke
3: reboaaaaaaa gore hino mbeke ya mošomo ndi kheteyago ndi mbeke ya mošomo kheteyago ndi Afrika ya dina leli na Debula Habembe zalambedziwa wa ilambedza ndi Professor Makhaela ndi vhone vhe vhalambedza mbeke ya mushumo heyi hezwi vha tshi khou fara ri khou tshimbila nga urali ri tshi khou amba ri mashaka nga urali zwi amba zwori yo lambedziwa. Ndi ḓo ni mbudzisa mukwasha, mbudziseni mukwasha, kha ḓo mbudzisa mukwasha.
6: Pondiye rimboni,
3: kha ri rimboni,
6: vha i ḓivha rimbo,
3: kha ri rimboni. Salambala
6: Salambala.

0: o molotsana o kwa go ntsha stress se o nang le sona kgatelelo wa mogopolo go ba ya monnagana yo o nang le yona a re itse ra e latlhela ka thoko ra tsena ka re ga wilese ra re kgetho ke ya gago bjalo ka motheletše a ge o le gore le wena ka nnete o nyaka ya gago koša e kwala ka re ga seelemoya a thomo ya gago ke ete fela ka bokopana ya go tsena WhatsApp line ya rena ya ke kgetho yaka mo go nomoro ye ya 0654 35 05 a ke motlo go tsena ka lentsi wa romela wa re six le nna ke ya kgopela nthalokele ye koša ya semammang e nkgopotsa kaekae mabakeng a kaekae ke na le bomammang a go ba ntšhi a yankiša kae mošomo wa ka ko mokopana fela a tsena gape Facebook a thobala fm yaka mpotsa gore na tšašhela lekgono theleditšelo mo kae nna le wena a re mmogo di iritše ka ba go tšhepedi fela ka ditlotswa ka fa e tlabe le gore dj o kotla wa namela ditafola le wena a re lebeletšitšele gore ke nnetse di a diragala ka gare ga naga ya aforika borwa mo e le goreng beke ya go feta le beke ela re be re ntše re ikwa ditaba tše di le goreng ga di kgatlhiši mo e le goreng basadi a ba e ka ba go ba seswae ka keno nageng ya aforika borwa mo bekeng e a re ko e le gore ke nnete go thoma moragonyana wa go fitlha mo malobang ene moo ke ba e le gore ba humane ba bolailwe dikgaokaganong tša leago mararangko di ya thekenoloji go na le batho ba e le goreng ba bolaela ba re ge e le nna ke re le tlhokomele ka letšatši la gore kae kae kae kae motho mamamamang o tla ba apere bjalo o tla tlhakanetswa ke batho ba ba jwang jwang ba fetsa ba mo dira tšhile gore nka senka napile di amogelwa na se ke nnete o fitlha kae a re le aforika borwa re le banna ge ba se se dirwa ke banna basadi ba re direleng banna goreng re napile re itšea botho a re itšea lerato le e le goreng re tseba re le maaforika borwa goba maaforika ka kakaretšo re tseba gore re na le dilo tše dintšhi tše di botse tše re ka go di dira e fela gabe le re palelwa ke go tlhompha seriti sa rena re palelwa ke go dira tše di botse a tše re tshwanetse gore di dire le basadi re dire le bana goba motho mang kapa mang seriti sa rena se ya kae ba bangwe ba tla balela gore ke ka lebaka la madila a e le goreng a nwewa ka ke nonageng ya rena ya aforika borwa ke dutse fase ka e lebelela ka enya ke šiša ka botšiša bane ba bantšhinyana fano le bona ba ntlhalosetsa gore a wa six ya kgonagala ke nnete madila a ka dira gore motho a fetša tšere bophelo bja motho o mongwe e ka ba ka maikemišetso goba ka phošo ba bangwe ba tlhalosa le taba ya gore magadi a e le gore motlhomong wa tswa mo re humanang banna ba e le goreng ba nyala mosadi ka mašheleng a godimo go tloga fao ya napile ba re ge ba e lebelela ba bona o kare bjale ba thoma go laola mosadi ola ga a sana bophele o tshwanetse go kwa ka bona ka metlha le ka mabaka ge mosadi a thoma a emiša tlhogo a re gape ga ke sa kwešiša monna o tlala pele o tšea bophelo bja mosadi maaforika borwa re lebile kae ra le banna ba Afrika borwa a re emišeng naga ye ke naga ye botse Afrika borwa ke naga ye botse ya go ikgetha ya go ikaga mo re tsebang ebile re tlhompha basadi ka metlha le mabaka re ya kgopela tlhe banna a re fokotseng a re tlogeleng go tšea maphelo a basadi ka lebaka lefe goba lefe a ka ba go kgopišitše bjang kapa bjang se sengwe se e le goreng se gona ke se lemogile se e le goreng banna ba a se dira ke tlo se bolela ke le monna banna re na le bothata bja gore ge re ratana le mosadi goba re nyetše mosadi goba a ke re motlhomongwe re ratana le mosadi ge re yo kgaogana le yena ka mabaka a rena o humane motho wa monna a re o ntlhala morago ga dilo tše ka moka tše ke go di retšeng tsona na potšišo ke gore na kganthe ge e le gore wena le motho wa gago le a ratana ge le kgaogana tshwanetse gore a patelele dilo ka moka tsona tšee e le goreng lebele le kara ga tsona se sengwe le se sengwe se mo di retšeng sona a se o se dire ka lerato a e kgona banna no
1: le phalale le awelwa tobele FM ya tla sekolo sa tla sana sa Mera Primary School ka la bobedi le la masome pedi le wedi ngwa ga kwa kete pedi masome pedi tsela ka ya senyane mo mesong fa go tla be go go kete kwa le tjatjila le fase la maswi sekolo sa Mera Primary School sa motseng wa Shongwane 2 ka se dikwa thutong sa phalala le tjatjile le tla kete kwa ka tla sa moeno o re go marapo a matla mosepelo wa matla maswi a botlhokwa go dipapadi le go gola ga mmele ke gore strong bodies strong moves milk matters for sports and growing bodies lenana ola sedibeng go thobela FM le tla belega tshwa go tswa sekolong se ile go tlisetsa ditiragalo ka moka thobela FM moshato wa tsebo le boithabiso
2: Zika kazise ngesikhenu cultural fair 3.0 kachimishon mmogo le tembisi le hani local municipality ka mmogo le mpumalanga sports arts and recreation ifihlile itla o ipsinela rena ka mkibelo masumpedi tsela september 2026 kwa mhlanga showgrounds kwa mhlanga ka mpumalanga province di gapa msikela chi kaspa nyovest rwandla gulu kwesta and the josh nelza b lilo ntk amination vusi kamil river boys king zefo dj men pezuko onzunza nenkale zeboza Gugu elihle amavilo westimela amadlanga nezalemane le babangoba banchi batla go thabisha ka mmini gare feleli fao bana pala gago ba mogetswe ke ra le bana ka moka di kemchele jona di dumeletswe di jo tsona di tla rekishwa ka gare di ticket tsa batho ba bagolo ke 120 rand fela VIP ke 500 rand tsa bana ba ka tsa mongwa ka lesome pedi ke 50 rand go mme di humana ka USave Shoprite Checkers le compute ticket mesha go ibulo ka ya senyane mesonga ikwekwezi FM PBS station of the year
3: #hashtag Sika Kasiz, yes, King.
1: Kgopele ikwe irate gobane mino wa bolela mo go kgetho yaka

mabela khunwana ra di tlhaku thabisa di hoho o panya panya tswa ka moroko ha le khale ke tlo salamangwa tswana ke ntse go batla ke sa bona ba re goma se hangwa ke ba setsana thukwana tsetse mo tswalo moholo nna mongwa ne mo hatsa ntate go manta tse we hametse kae ba re pelwana mari jo mpola ya ha ke bola wa go ena nga thaba mabela dumela go tswana di thota ke re khala go tlhomela di fako rutibella ditsi report sana le se rebela haratsi.

ba re ke le very tshwana la ramatlole ka re ke sireletsa ka loka monyako ebile ke sireletsa le ka tshari ya ngwana ke re ke nna letlala la matengkunong ke sekereng ka o kera bona.

0: hai
1: bari ke se fenya le sa se fenya le sa tswa matlo
0: a re zi budaza
1: ka sala ra mosala ba re kwena mama go kubi mama go aba mama ra la nyoko ya mutinyane
0: ai bona jwa la yona o no niking mponkile mosadi wa ka ke tsore di tshela na basadi re ya nona na e ai khona ai khona ya jojo bi le a go go budaza ba sumbeli shupa metso tso le bile iri gela ya bo le sumi go tlhola FM no go tla ga tshola Afrika Borwa magala wa kwang kare ga wela se ghetto ile ya ga go bela ka motheletse pele ga yona fano go tobe tshe jabu ana le lucky ba re skatana rhythmic elements a 2 by 2 a gele go re tobele kana tsha shila le khono go le go no bala ma sharing yana kwa le kwa mo ile go reng dile tsano ha ka kota voice note tsha gana o tla moyeng kare kere tsha gana ka re kona iseng mo here you behave or else you jump here you can do it somewhere not here gore ya le batle jo tsole FM go tshe tsare tshe go tope tshintshono di kwile magala ka ishi tshe thomelo panya panya gore ya lo ke se shupo sa gore banya ka go mpotsa gore na rhythmic elements 2 by 2 budaza a choncho bina jabu and lucky skatana ke fiye le gore nge e sale ka re ga tsebe ya ga go saiko sa opela le yona gore hey o ka re ye zix re ka taratswa ka yona go ba be ke tlang re rabula ka yona gore ya lo ke go lokolla gore nna lo yena re boledishane ka yona 086 at 0024520862 086 bonnoto ba bararo pedi nne hlano pedi ke monna lo yena re lo khumane ga ngona rana pa ra boledishana ka yona na pile motheletse ke o topa ka re ga wela se ke wa mogala dume la
2: Zedman Dume
0: Ligae
2: Rona Rale
0: Nkabele Kwele
2: Lebolela le Malepa da le Palala a jeno
0: ke na lwana Malepa
2: Awa Budaza
0: a chonjo bina ke biara bya sosotho
2: a o nome ji
0: haleluya
2: amen
0: a tsamela fa bishate
3: a go bolela
0: Rona Ligae
3: Wona ke mo songani mo tsanga khuphi
0: ya ga
3: nna ke bona ke skatana
0: ya amen thank you re ya bo ga tsamela fa mo shatso ya le moya le wena ke ya go amogala ka re ga wena se dumela
3: no ya sa kie
0: re bona le kae
3: a u lukile mo ne
0: aga
3: e ke jole mama le dikika mo al rata ka mo
0: ke na lwena mo tshwakela tarata
3: Buda zaman
0: Jonjo bina
3: e rupa tsa marao nyana ngwana bom
0: ke ya bona hore ali noni man botata ke ke
3: re ba re re nkile batho ba batho re bitsa sa uria
0: to gala batho ba batho ba nda
3: bona re taka ba le bona
0: re le boga tse
3: le bo
0: o le boga nda tsa le fa mme la khotla ga sho la Afrika Borwa ba se bile hlano metsotso re ya iring ya bo le somi ke ya go amogela ka re ga wireless le wena dume
4: zeke zeke mzek man photo
0: Ayate.
4: Sedinga mara no mahua wa 8 sege wa tsaba ke fantse go hopola skatana yo nna nna e khopotsa nna go ya ka yo.
0: Oya, oya ke tsore ka mo 8 sege ka mo ile go potsa kae mo bella gona le ema ema ma.
4: Monna wa tsela gore na kwa teng nna ke le mme re ko ngwa ka mona binone monna.
0: E bana.
4: E bana. E bana.
0: A ba dumele ka mo 8 sege.
4: Yebo yes.
0: Aya tsamela FM mo bushate ke a go amogela dumela. Arlo Cheng. Le gona. Ere ke tshe mo tshele tshe ka fano tsamela FM mo shate.
5: Le kae de?
0: Rona le kae?
5: Wo no go la le mogadi ka maga thoka.
0: Aga.
5: Ka ke tsama ya le skatana.
0: E bana skatana ya jawole la. Oh yeah, ke tsore ke ka bona 90 mang or 80 mang mara ke a ikwishisha.
5: Ana ka go 80 something 90 something.
0: Ke tla lebelela botse.
5: Motho mo le na e bile le sa tla lebelela.
0: Ah, ba male bana. Le ikwa mantjona tjewe. Rena rutine ka kwa mangweng high school ga ithoma.
5: Ya lebo.
0: Ba di bele ka bo ga thoka.
5: Thank you.
0: Tsamela FM la khotla sa Afrika Borwa ke a go amogela dumela.
6: Sakaria.
0: Ke nna o.
6: Ne ga e Sakaria.
0: Re bona le kae?
6: Ka sa mo le go ga sha mo nna di o borola ka mafefe matsu.
0: Ke na lwana motho a ka mafefe.
6: Nna ke tile
7: The Rose of Soweto.
8: Hey, actually, why wanna cut Taylor Dingani Tobe?
7: Yeah.
8: He take up rent too. Ka flow shame.
7: Kyo.
8: Achi. Sugani maton. Hikata na fin. Yeah.
7: Oh yeah.
8: I'm going to go to the house.
7: Victor Mugay?
9: Victor Pitou.
7: Ah, repeat Victor.
9: Next Mourage.
7: Ken now?
9: Tentorina Praia.
7: Budaza.
9: Budaza. And I live in fact, Kamokikamu Pitou, Marai, to a Kapuli, Mira, Koshi Rakwari.
7: Oh, yeah.
9: Thank you.
7: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga, ya thuša ka senamelwa, dijo.

0: Facebook yaka ke Twal FM yaka DJ Leo a ke tsoro sana le go phokana na ai ya la bala ro go poja la kwela mix di bana mo ra go nyana kwa maswika sa le boleta ya re le ra sokodisha ke ma America wa tseba di nepedi dingwe shiji jelo gore le be di tswelela le tswa le nageng jaaka ntle wa tsa keng o tla re go sebeya profile wa tseba o e bona le moshimanyana sho ba re ke bao wao ya hei ya ela ya maemiša a garabe borena ba ile ba eme bakudu wa tsa keng atšha o ne bothata social media e tlile ya awa sho ba re tla kopana Facebook a pela ga na fano ga DJ Leo go tupetse Sydney are mama's baby are ska ba bona ba le soft so ke bo mama's baby sana re are ho ba monna Karishma ana le nana tilipaka ba re leto a yer feature e ringena ya bo le sume go mo ga tlhogo mo go tshwara FM ya go tlhagashela Africa Borwa mo ile re nka iri ya le sume go na le tshilo na pila re ya lebelela go ya le ka file re libya ka ntjwe ka gona mabaka e le ya le go renge a re lebeletse fela go agana kana go ye ya iri ya le sume mo kibelo mongwe lo mongwe kurukuru re lebeletse di go shetsele go renge le tloga di di rabatametsa house le yo go di modimo ye e nngwe shiki swere tsa tshile le khono mo ile go renge e bolela ka go a tlholana ga rena bjalo ka batho ka mono Afrika Borwa ba lefaseng ka bophara re lebeletse le ka file goreng baswa ba letšatši ba matšatši a selekgono ba napile ba itshwere ka gona mo e le goreng mongwadi le yena moopedi wa koša ye o tloga a bolela ga botsa tliša molaetša wa gore tšatši le lengwe yena o tlo fitlha mo a fitlhang gona a fitliša molaetša gore bana ba ka keno Afrika Borwa ba bana ba ka keno lefaseng leno go na le tšeele gore ba di dira tse e le goreng ga di mosepele le botse ga a je rate motho ye ya a re nna motlhang ke tsamaya faseng le seka balabalabala bolela tse dintši gobane ke ile o bolela tate modimo gore bana ba matsatsia go na le ntho tse ba di etsang a ke tsebo re na wena koša ye mola o bang gona ge o bo o ikwa o itheleditše ile ya šia molaetša o mofe go wena go ba ba sa e tsebeng motheletši wa rena show e kgopetše r6 le nna ke a e tlhoka koše nke e tle re ekwe
1: amenmalemi x ke anamailula mabolong masealama hashtag ke kgetho yaka ke kgopela lenthalokelo koša ya spokes hre a re motlhang ke tsamaya

bese umungacela ngegama lami ngoba kuyafana ngekubone noma ngani.

Ja. Ja. Ale chatisha DJ Og. Oka nyalang re le chatishe. Nyalang oka nyalang oka extene tipsini Arthur. Aho ke bishabo. Nyala bana nyala nyalang re hono re Dr. Mashama ite ga ita le naneung ar munno go shuma le na bana har ke tupa ke mo go shuma ite lo go le psika lo tsona go bana tsona le mo go tshi har ke ai tupa shi ai tupa ya re DJ o ka wa nyala chi ta jaking ra ra shata ka mo ya nyala bana murudu nyalang maimela nyala nati nyati em ari ari ari ke le nyaka ka mokale na botsebotse o ka re ke ke kwadile listo ore banna ba thobela ba ba sa tlhang ba jea a re jee manna a re jeeng a re jeeng a re jeeng mošito o tswela pele ya a o letaba tele jwa thobela FM ya go ba re lerumo pelong tša baloi ke mareji ke mareji mareji tša manyalo o rialo mareji ee ge re napile re tswa re buša re kopana gape bekeng e tlang pele ga yona fano beke go topetse le sekane 2.0 marcelan mahuna tsilipaka a gamalame nas music akere mas music ana le ena toto hearts nna ke tswa ka ye gafe ga bo mogatla a ke tse gore ke ne na mafela le o ile wa ye kwa koša ye re kopana bekeng e tlago go ke kgetho yaka a tsheletso ya gago ka metlha le mabaka e di ya gore stationeng sebe se se kaone kaone ke tswile.

0: tsebo le boithabiso.
1: Lephalale le a welwa. Thobela FM ya tla sekolo sa tlasana sa Mera Primary School ka labobedi le la masome pedi le wedi ngwaga kwa kete pedi masome pedi tsela ka iri ya senyane mo mesong fa go tla bego go kete kwa letšatši la lefase la maswi. Sekolo sa Mera Primary School sa motseng wa Shongwane 2 ka sedikwa thutong sa Phalala. Letšatši le le tla ketekwa ka tlase ga moeno o rego marapo a maatla, mosepelo wa maatla, maswi a botlhokwa go dipapadi le go gola ga mmele. Ke gore strong bodies, strong moves, milk matters for sport and growing bodies. Lenano la se dibeng go thobela FM le tla belega tswa go tswa sekolong se le go tlisetsa ditiragalo ka moka.
2: Thobela FM, moshato wa tsebo le boithabiso.
3: Nako ye re be go ri letile e fihlile.
4: Ya tau tau.
3: Tafula e takilwe e bile e humile ka metswako ya go fapana fapana le DJ Oka. Hashtag senya re tla patela.